0: i-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
8: Suave.
11: Learning from home, they need more ring.
12: Radyo Magazine
13: 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang feeling na proudly Pinoy! Influx na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
15: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influx na yan! Radyo Magazine
1: 1270.
0: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan!
0: Mga programang aabangan!
4: Agahan!
0: Six Information GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: chiama Fireball.
1: Radio Filippina.
2: Radio Pubblico.
1: Radio Filippina.
3: Interesting, no sabon.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home, may hindi boring.
7: Radio Magazine.
8: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: Can I have your attention, please, for one more time?

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
7: PBS Receiver.
6: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
6: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
0: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
5: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
0: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
5: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
0: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
5: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
0: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast.

0: naman ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
1: the first and the only
0: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
1: Rainbow Radyo.
0: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makiisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong ka rito.
1: Rainbow Radyo.
0: Rainbow Radyo.
2: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, san man da ako ng mundo. Hello sa inyo! Welcome sa Rainbow Radyo! Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies, ako po si Coach Mike Celis ang inyong makakasama sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman tutok na sa Radyo Magazine 12:78 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream namin on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Para naman sa mga na-miss niyong episode na nawaiwala, 'di ba? Makikita niyo pa rin siya sa Rainbow Radyo Facebook page kung saan naka-live na kami doon ngayon. Kaya join na mga ka-Rainbow. Isang maulan na Sabado, kamusta naman kayo, 'di ba? Sana ay alam niyo 'yon, komportable kayo nasaan man kayo ngayon or kung pumapasok kayo eh sana masaya pa rin kayo at sasaya kayo sa pamamagitan ng pagtutok lamang dito ha. Ingat-ingat mga ka-Rainbow at 'wag nating gawin dahilan ang pag-ulan para malungkot tayo ngayon kasi deserve nating maging masaya anuman ang panahon. And speaking of pagiging masaya, eh simulan na natin ang ating Sabado gaya ng dati ng masaya with the good news sa Balitang Bahaghari. Kauna-unahang person of color na transgender na cast sa pinakabagong Spider-Man movie. Kinilala si Michael Roque sa kanyang papel na ginampanan sa Spider-Man Brand New Day bilang isang anak ni Detective Gene DeWolf. Si Roque na isang trans actor, singer at voice actor ang nagbigay daan para sa pagkakaroon ng representasyon ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa Marvel Cinematic Universe. Kasalukuyan na pinapalabas ang sinihan ang latest installment ng Spider-Man series. Ang bongga! Mabuhay ka, Michael Roque! Ayan, napanood niyo na ba yung Spider-Man? Ako hindi pa, pero excited na ako bilang isang fan talaga. And sobrang, alam niyo yon, saya na malaman na meron ng mga ganitong representasyon, di ba? Dahil lahat naman, ano man ang gender nyo, eh deserve nyong maging sikat sa anumang industriyang napili nyo. Oh, speaking of sikat, eto na ang pinakasikat na segment sa Balat na Radyo, ang pinaka-educational daw, ang paborito ng lahat, ang Baclavulary Word for the Day. Dahil sabi nga ni Mama RuPaul, learning is fundamental. So tuturuan ko na naman kayo ng isa na namang word na pwede nyo nang gamitin agad-agad sa inyong mga conversations whenever applicable. O ready na ba kayo mga ka-Rainbow? Ito na ang ating word for the day. Ang word for the day natin ay Chacarina Sanchez. Diba? Ano nga ba ang ibig sabihin ng Chacarina Sanchez? Ang ibig sabihin daw ng Chacarina Sanchez ay nakakairita or nakakayamot. Diba? Nagmamasungit daw ang Chacarina Sanchez. So, gamitin natin sa sentence. Okay? Ay nako, wala ako sa mood ngayon, Chacarina Sanchez. Diba? Na sana naman habang nakikinig kayo ay walang Chacarina Sanchez sa inyo at kung may naalala man kayong personality na pinag-inspirahan nito, eh sa inyo na lang yan, tago na lang natin. O, diba?

0: dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
0: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
0: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon

0: lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
1: Dagling kaalaman.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Impormasyon.
16: GIS, your general information station.
17: Radyo Magazine 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
11: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilom at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't pakinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
8: Magandang umaga sa inyong lahat or maulang umaga sa inyong lahat. I hope everyone is staying safe and dry ngayong umaga ngayon. Ako ang inyong host, Dr. Ron Elepaño, stepping in for our usual host, Dr. Joan Referial. And welcome. And sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay ng Mind Matters, maraming salamat at nandito kayo ngayon. Exciting ang ating usapan ngayong umaga. Pag-uusapan natin ang chronic pain and mental health. Ito'y isa sa mga very important na topics. Pero bago yan, pasalamatan muna natin ang Radyo Magazine. Ito'y isang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, and of course, yung Officer in Charge, Sir Alan Alenige. Maraming salamat. Ang ating Radyo Magazine Station Manager, Ms. Marinela Texon. Our tech team na hindi mabubuo itong or magiging seamless ang ating programa kung wala sila. Si Ma'am Marisol Malimban, Sir Sam Reyes, Rona Esperanza, Julius Ungab, and Camille O'Malley. Of course, our executive producer, Jared Moreno, and of course, our stinger voiceover, Mitzi Colleen Aguinaldo. And so, let's get right into it. I mean, halos lahat naman tayo nakakaranas ng pananakit ng katawan. I guess it varies from level to level. Maaring yung iba na puwersa ang likod, sumakit ang

0: Yad. I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine, 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan.
10: Six Information, GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
11: Ang oras natin, 2 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali.
12: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: At para sa ulo ng mga balita, NCIP tiniyak ang proteksyon sa karapatan ng mga AITA hinggil sa gitna ng Pax Silica Project. May pag-uulat dyan si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Nakipagdialogo ang National Commission on Indigenous People sa mga AITA Hunji sa sitio Binyayan, Capas, Tarlac, kaugnay ng ipinanukalang Pax Silica Project. Personal na nagtungo sa komunidad si NCIP Chairperson Nancy Katamco kasama si Commissioner for Region 3 Andres Obloson, Attorney Rodex Valenciano. Layunin ng pagbisita na pakinggan ang mga hinaing na mga katutubo sa posibleng epekto ng proyekto. Kabilang sa kanilang concern ang tirahan, kabuhayan at ancestral domain claim. Dumalo rin sa dialogo ang mga lokal na opisyal, IP mandatory representatives at mga leader ng komunidad. Tiniyak ng NCIP na ipaabot sa Basis Conversion and Development Authority ang mga concern ng mga AITA Honji. Patuloy ding susubaybayan ng komisyon ang proyekto upang mapangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga katutubo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At para sa iba pang balita, DTI binigyan diin ang mga magiging pakinabang at benepisyo ng bansa sa Pax Silica Project. Inisa-isa ng Department of Trade and Industry at ng Board of Investments ang mga benepisyong makukuha ng bansa. Oras na maging operational na ang Pax Silica sa bansa. Sa isinagawang briefing sa New Clark City sa Tarlac, sinabi ni Trade Undersecretary at Board of Investments Managing Head Yusek Caferino Rodolfo ang dahilan sa pagsali ng bansa sa US-led Pax Silica Coalition. Ani Rodolfo, isa sa mga pangunahing dahilan dito ay upang iangat pa ang domestic minerals at semiconductor value chain ng bansa. Kaya naman, kakambal nito ang pagpapalakas pa ng economic activity ng bansa dahil sa maraming trabaho. Malilikha nito at iba pang industriya sa bansa na direktaring makikinabang sa proyekto. Kumbiyansa rin si Yusek Rodolfo sa dadalhin itong buhos ng pamumuhunan mula sa mga investor lalo na mula sa labas ng bansa na inaasahang sasali rin sa US-led Pax Silica Coalition. Ang pag-uulat na yan ay hatid sa atin ni F. Gaitos.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At para sa huling balita, 2 dams sa Luzon nagpapakawala na ng tubig. Tuloy-tuloy ang pagpapakawala ng tubig sa Ambuklaw at Binga Dam sa Luzon. Ayon sa PAGASA Hydrometeorology Division, patuloy na tumataas ang water level ng 2 dam dahil sa mga pag-ulan. Batay sa dam monitoring kaninang umaga, nasa 751.27 meters na ang

0: water level ng Ambuklao Dam, habang 574.34 meters naman ang Binga Dam. Apat na gate sa bawat dam ang kasalukuyang nakabukas na may taas na 2 metro. Samantala, bahagyang tumaas din ang water level ng Angat Dam sa 158.89 meters mula sa 158.13 meters kahapon. Mababa pa rin ito sa 160 meter critical water level at 180 meter minimum operating level. Tumaas din ang water level sa Ipo Dam sa 100.27 meters at sa Lamesa Dam sa 79.37 meters. Nakapagtala rin ng pagtaas ng water level ang San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dams. Ang ulat na yan ay hatid sa atin ni Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Kayo po ay nakatutok sa Batang Broadcaster. Nako, pero bago po tayong magsimula, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
1: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At bago po tayo magpatuloy, nako, maaari nyo na rin po kaming subaybayan sa aming website. Ako, tama po yan. Pwede nyo rin po kaming bisitahin para sa mas maraming magazine stories, featured articles at iba pang tampok. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine sa inyong browser. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bisitahin na ang Radyo Magazine online at manatiling updated sa mga kwentong hatid namin para sa inyo.
3: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Nako, isang maulang umaga nga po ang sumalubong sa atin, no? Pero that doesn't mean na mahihinto na ang ating kwentuhan dito sa ating programa. At ngayong araw nga po ay special ang ating kakwentuhan. And siguro ilan po sa inyo no ay nasubaybayan na siya at napanood na sa ilang mga teleserye, palabas at mga commercial po dito sa ating bansa. Nako. Nakilala po siya bilang Ningning sa teleseryeng Hawak Kamay, Abby sa Nataniel at Esang sa Langit Lupa. Naging bahagi rin po siya ng children's show na Team Yay at iba pang mga programa sa telebisyon. Ngayong hapon po, makakasama natin ang estudyante mula sa Tagum City National High School at isang batang broadcaster no, na handa pong ipagpatuloy ang kanyang journey po dito sa mundo ng pamamahayag. Nako, huwag na po nating patagalin pa. Please welcome, makakasama po natin si Yesha Camille. Magandang araw, Yesha, and welcome sa Batang Broadcaster.
4: Hello po, magandang araw po Kuya Jared and magandang araw po sa lahat na nanonood.
0: Nako, maraming salamat Yesha sa pagpapahiram no ng oras mo dito sa ating programa. And si Yesha po, napapanood ko lang po dati sa mga telebisyon at nakikita ko po yung kanyang mga TikTok videos about broadcasting. Kaya I gave it a shot no, message po natin si Yesha. And here we are, kakwentuhan na po natin si Yesha Camille. But before we start no Yesha, siyempre alam naman natin na ikaw ay isang artista. No. Pero para doon, para sa mga nakikinig sa atin na first time kang mamimit, paano mo ipapakilala si Yesha no, sa mga nakikinig at nakasubaybay sa atin ngayon?
4: Okay, so si Yesha po, siya ay isang makulit na bata. Pero kahit makulit siya, meron siyang mga pangarap. At isa sa kanyang pangarap po talaga simula nung pagkabata ay ang maging artista at ang makita sa telebisyon. At si Yesha, na-achieve niya yung pangarap na yon nang makapasok siya sa ABS-CBN dahil nag-audition po siya sa Promil Eyeshine Talent Camp Season 2. Tapos, ayun, nagpatuloy ang kanyang journey bilang pagiging artista. Nagpatuloy siya sa industriya hanggang sa dumating ang pandemya at natigil or naudlot ang artista journey niya po. Tapos ngayon po na isang high school student na si Yesha, siya naman ngayon ay isang regular na estudyante sa isang public high school sa kanyang lugar na Unexpectedly, nag-pursue ng journalism. So, ayun, ngayon siya ay isang journalist. So, TV broadcaster specifically. Wow. So, talagang nakikita pa rin po talaga siya sa TV. And she still has the passion na magpakita sa harap ng camera and maging inspirasyon sa maraming tao. And kagaya nga po na nasabi nyo, nagpo-post din po ako ng mga videos sa TikTok. So, I'm also, or Yesha is also a social media influencer
0: wow.
4: po.
0: Thank you, Yesha. Grabe na nabanggit mo kanina no na nagsimula yung journey mo dahil may sinilihan kang isang patimpalak, no? Promel Eye Shine. Pero pwede mo bang bigyan mo kami ng detalye or kwentuhan mo kami kung paano ka talaga na discover? Mga ilang detalye lang no na naghatid sa iyo dito sa industriya ng showbiz, kumbaga.
4: Yes po. So, I was 3.5 years old po nung nakakita po ko ng advertisement about yung show nga po, yung Promel Eyeshine Talent Camp. And ako po mismo, ako po yung nagsabi sa mama ko na gusto kong mag-audition. Sobrang bata ko pa po noon pero talagang gusto ko po kasi talagang maging artista kasi feeling ko po talaga bida-bida po ako eh. So, ayun po, sabi ko kay mama na gusto kong mag-audition. Tapos, nung nag-audition po kami, pumunta po kami ng Davao and isa po ako dun sa pinakabata na sumali. Tapos, ayun po, audition po muna. So, meron kasing tatlong category sa Promel. So, merong singing, acting, and dancing. And sa acting po ako na category. And nag-perform po ako ng declamation. Yun yung, oh. Spare me a piece of bread. So, magaling din po kasi ako sa memorization nung bata pa po ako. Pero ayun po, nakapasa po ako dun sa audition. And nagpatuloy po na nagpatuloy yung journey ko dun sa Promel. And again, isa po ako sa pinakabata dun. Or kung, I think ako po talaga yung pinakabata dun. Tapos, bigla po akong naging grand champion wow. ng show na yun po. So, ayun, sobrang unexpected po. Kasi sobrang bata ko pa po nun, like 3.5 years old or like 4 years old po. Tapos, yung part po ng prize dun sa Promel po as grand champion is a contract with Star Magic. So, yung agency po, Star Magic. And ayun po, naging Star Magic artist na po ako. And dun po nag-start yung journey ko sa ABS-CBN.
0: Wow, grabe. Imagine 3 years old at bibong-bibo. At si Yesha pa mismo yung nagsabi sa kanyang magulang na gusto kong mag-audition. And here we are, no? Si Yesha nga po ay isang child star. No? At ngayon po ay sumusubok sa larangan ng broadcasting. Naku, nakakatuwa naman Yesha. Kaya, kumbaga, gusto ko rin i-commend yung suporta ng mga magulang mo kasi yung gusto mo talaga, yung kanilang, kumbaga, sinuportahan nila yung gusto mo na marating at nag-grand champion ka pa nga doon sa patimpalak na iyong sinalihan. Nako, maraming salamat Yesha. Pero going back to our topic, saan naman at what point naman pumasok yung broadcasting sa journey mo? No? Out of nowhere ba ito? Ito ba ipinangarap mo talaga aside from maging artista? No? Gusto mo rin maging broadcaster in the future. So kwentuhan mo kami ng mga detalye kung paano naman pumasok yung broadcasting sa buhay mo.
4: So, actually po, unlike what happened sa artista ko, artista journey ko, na gusto ko talagang maging artista, hindi ko po talaga nakita yung sarili ko sa journalism. Like, hindi po siya pumasok sa utak ko nung high school na ako. Kasi elementary years ko po, homeschooled po ako. So, hindi po talaga ako like na exposed to these kinds of extracurriculars. Tapos, nung nag-high school na po ako, ang gusto ko po talaga is sumali sa isang dance group.
0: Wow.
4: So, like, gusto ko po sumayaw or kumanta or gusto ko po talagang like mag perform. Kaya hindi ko po nakita yung sarili ko sa journalism or hindi po talaga siya part ng plano ko. Kaso biglang yung, meron po kasi akong mga friends na journalist po sila, radio broadcaster specifically. Tapos syempre nakikita ko po dun sila nagti-training. And then yung English teacher ko po, noong grade 8 po ako, sinabihan niya po ako kung gusto ko bang sumali sa isang workshop. At the same time, screening na din po for mobile journalism. Mm. So, yung mobile journalism po, hindi pa po siya official event nung time na yun. And until now, actually, hindi pa po siya official event. Pero mobile journalism is, para siyang ano po kasi for me eh, ang inintroduce po sa akin is para siyang vlogging. And nung bata po kasi ako, vlogger na po ako, like YouTube vlogger po ako nung bata ako. So, parang sabi ko, why not give it a try po, diba? Kasi parang for me, hindi pa kasi siya ganun, hindi ko pa napoprocess kung gaano kaseryoso yung journalism, yung campus journalism po. So, ayun, nag-try out lang po ako. And yung mga Kasama ko nga po nung nag-workshop at nung nag-training, mga ates and kuyas na po talaga sila. Tapos ako, grade 8, tapos yung boses ko, hindi pa ganun ka-modulated. Or like, wala po talaga akong background sa journalism. Kaya ayun, parang for fun lang din po talaga. And hindi ko po in-expect na makukuha po ako as mobile journalist po. So ayun, wala po talaga siya sa plano ko. So nag-start po ako as mobile journalist po talaga bago ako naging TV broadcaster.
0: Wow, grabe. At first, hindi mo nakikita yung sarili mo sa journalism. Kumbaga, influential lang din ang mga kaibigan mo na nagbo-broadcasting, sinubukan mo. Kasi napansin ko kay Yesha na very adventurous siya. Ang dami niyang mga hobbies na nababanggit, no? Aside from acting, broadcasting, sumasayaw rin pala si Yesha. Ako, nakakatuwa naman. Very adventurous, no? At a young age. At sinubukan niya itong broadcasting at doon na nga siya, na-hook yung interest niya kumbaga dito sa campus journalism. Pero sa ating kwentuhan niya siya no off-cam habang nakakwentuhan tayo through chats, nabanggit mo nga kanina na kumbaga unexpected yung journey mo pagdating sa TV broadcasting. Nakwento mo sa akin kanina na ang una mong kategoryang nasalihan ay mobile journalism, no? Dahil nga kumbaga parang maihaalin tulad siya sa vlogging. Pero paano mo nasabing unexpected naman yung pagpasok ng TV broadcasting dito sa journalism journey mo?
4: So, yung mobile journalism journey ko po is, ayun, nag-compete po ako sa Division Schools Press Conference or DSPC dito sa division namin. And then, nanalo po ako ng first place nun. Tapos, hindi po ako makakapag-go on sa RSPC yeah. Kasi nga po, parang exhibition lang po siya. Hindi talaga siya official na contest. So, akala ko, doon na po talaga matatapos yon. Tapos, sinabihan ko pa nga po yung coach ng TV Broadcasting English na gusto kong sumali sa TV Broad English. Kahit na mobile journalism Filipino po ako noon. Kasi parang at that time, mas confident po ako sa English noon. Kasi syempre yung medium na ginagamit namin sa school is Bisaya. So kahit na artista po ako dati and talagang sa Manila po ako lumaki, parang nung umuwi po ako dito, mas nasanay na akong mag-Bisaya. And medyo awkward na po sa akin mag-Tagalog talaga. Kaya nakikita ko po na yung sarili ko na mag-TV broadcasting English na lang po. Pero unexpectedly po, ito po yung pinaka-unexpected part sa buong journalism journey ko po. Kasi nung pa-ed na po yung school year nung grade 8, biglang nag-chat po sa akin yung teacher ko na yung coach daw po ng TV Broadcasting Filipino ay gusto daw po akong ma-meet. So ayun po, pumunta po ako doon. Tapos sinabihan po ako ng coach ng TV Broad Phil na kung gusto ko po ba daw sumali sa TV Broadcasting Filipino to represent the region sa National Schools Press Conference 2023. So talagang parang, what? Kasi NSPC, yeah. National na national po yun. Level. Eh, hindi po ako dumaan ng division ng regional sa TV Broadcasting Filipino. So nagulat po talaga ako nun. Kasi ang reason po nun, bakit ako tinawag pala is, meron pong member ng TV Broadcasting Filipino na nag-back out. Okay. And hindi siya makakapunta ng NS dahil nga nag-back out siya. So naghahanap po sila ng member. So parang filler member lang po ako nun, kumbaga. So, ayun po na tinanggap ko po yung opportunity kasi nung sinabihan ko po yung friend ko na radio broadcaster, talagang sinabihan niya ako na go, talagang i-pursue ko daw po kasi it's a once-in-a-lifetime opportunity. Like, sino po ba yung makakatanggap ng ganitong opportunity na makakapag-compete ka agad sa National Schools level. Press Conference, yeah. National level, and you're competing with like the best of the best of their respective regions po. So ayun, sobrang unexpected po. Aside sa unexpected na yung naging journalist ako, mas naging unexpected po na naging part ako ng TV Broadcasting Filipino.
0: Wow, grabe. Salamat, Yesha. No, grabe. Gusto ko yung desire mo talaga na matuto, no? Imagine, na-mention mo nga kanina, competing with yung mga magagaling na campus journalist sa ating bansa. Kasi sa national level ka na, no? Sa mga previous episode nga natin, yung mga nakakakwentuhan nating mga batang broadcaster din, mitihiin talaga nilang marating yung national level. At mapalad nga si Yesha dahil na-experience niya na itong national stage, kumbaga, na kumbaga mitihiin at goal talaga ng mga batang broadcaster. Nako! Now, Yesha, coming from acting, no, na-experience mo na yung dalawang mundo, mundo ng showbiz and mundo ng broadcasting. Paano mo naman masasabi yung pagkakaiba at yung differences ng dalawang mundo? Was it hard for you? Kamusta yung adjustment mo from acting to broadcasting? So, kwentuhan mo kami, Yesha.
4: So, siguro yung main or yung common similarity po nila ng journey ko as an artist and a TV broadcaster is syempre, nasa harap pa rin po ako ng camera. So I am speaking in front of a camera. And yung main difference po nila is yung purpose. Kasi yung pagiging artista or sa showbiz industry po, your purpose is to act a script, to portray a character given to you, and to basically entertain others. While sa journalism or TV broadcasting, you are telling stories that matter to the Filipino people. And sa contest naman po, contest journalism, is as a TV broadcaster, syempre yung sinasabi mo talaga is yung news na ikaw mismo yung gumawa. So unlike sa mga artista na binibigyan na lang po sila ng script, dito sa TV broadcasting is ikaw yung gumagawa ng script mo and ikaw din yung magbo-broadcast or magsasalita ng mga sinulat mo na script po. Right. So, medyo hindi naman po ganun ka naging mahirap yung adjustment kasi naging comfortable na po ako sa camera. So, nakatulong din talaga yung pagiging artista dun. Kasi yung iba po, naiilang po sila when it comes to speaking in front of a camera, ganyan. Pero ako, thankfully, nung nag-try out na po ako sa TV Broad or sa mobile journalism and nag-shoot na po ako for TV Broad, is mas naging comfortable na po ako. And confident na rin po ako na okay lang yung like yung face ko, kumbaga hindi na po nako-conscious, hindi na ako nako-conscious sa kung ano ba yung mukha ko sa camera kasi since bata pa po ako nasanay na ako na nasa harap ako ng camera and hanggang sa lumaki ako until now, 'di ba? Nasa harap pa rin po ako ng camera.
0: Ay, nakakatuwa naman, Yesha, grabe no. Isa rin 'yan sa mga transferable skills na masasabi natin dahil nga lumaki ka bilang isang batang artista, no? Child actress ka. And hindi ka na naiilang pa sa harap ng camera. You know how to project. Kaya mong dalhin yung sarili mo kapag nagsasalita ka. Kasi may mga batang broadcaster, no, na kumbaga magaling sila sa pagsusulat, magaling sila sa paggawa ng istorya, pero pagdating sa camera, kumbaga naiilang din sila kasi hindi nga sila comfortable. And that's okay siguro sa mga first experiences, no, kasi madedevelop pa naman yan. Pero yung pagdating kay Yesha sa experience niya, since umaarte na nga siya sa harap ng camera, naging mas madali na yung aspetong iyon. Pero ano naman yung challenging part, kumbaga, kung meron pagdating ba to sa pagsusulat when it comes to skills, no? Ano yung mga challenging part na kinaharap mo nung napunta ka na sa TV broadcasting?
4: So, ayun po, nung NSPC 2023 po, since bigla na lang po nga akong kinuha bilang part ng team sa Filipino, talagang nahirapan po ako mag-adjust first of all sa team. Kasi sila po, Forb na sila eh. Parang pinasok lang ako doon. So, Forb na sila. Maganda na po yung teamwork nila. And talagang comfortable na sila with each other. Tapos, talagang mga seniors ko pa po sila. Like, grade 11 po sila. Tapos ako, grade 8. So, meron po talagang differences. So, ayun po, first, nahirapan ako or like, medyo nagka-challenge ako sa pag-adjust with the team. Second is, syempre, sa fundamentals or sa basics talaga ng journalism. Kasi sa mobile journalism, parang hindi pa ganun ka-solid po yung script writing skills ko. And talagang medyo nahirapan ako when it comes to TV broadcasting. Kasi wala, hindi po kasi talaga ako dumaan sa division sa region. So parang andun din yung pressure na bigla akong magpa-perform or magbo-broadcast sa national. So ayun, nahirapan din po ako sa script. And when it comes to learning yung mga technical terms sa TV broadcasting kasi ang dami po, like yung mga hammer, lower thirds, headline, wala akong idea kung ano po yung mga yon. So nahirapan din po ako doon. Pero thankfully, sobrang naging helpful po ng coach namin si Ma'am Zim and yung mga resource speakers po namin during trainings. And of course, yung mga teammates ko din po. Kasi after we got comfortable with each other, tinulungan na po talaga nila ako kung paano ba like yung pag-angle ko sa news. And during contest po, tinutulungan din nila ako. Like nagpapacheck po ako sa kanila ng mga scripts para malaman ko kung okay na po ba yun. Kasi in the end po, TV broadcasting is a group category po talaga. So dapat talaga, unang-una, mabuild yun talaga yung teamwork and and magkaroon talaga kayo ng strong relationship within the team para biglang pagdating na sa contest is united po kayo kumbaga.
0: Ayun, salamat Yesha, no, grabe. That's the beauty of having a group category, no. Kasi may mga kumbaga you're in the same ground, no, may mga kasama ka na pwede mong kamustahin, pwede kang magpa-check ng gawa mo, no, magbibigay sila ng opinion kung paano po mag-i-improve yung team niyo in general. And gusto ko rin i-commend that you had a great support system, no, nung nag-compete ka sa 2023 NSPC, kasi nabanggit mo nga kanina na maraming terminologies, mga technicalities na hindi pa pamilyar sa iyo, no, pero with the help of your team, eh, na-survive mo, no, at naging successful yung inyong broadcasting team. Nako, maraming salamat, Yesha, sa pagbahagi ng mga kwento mo sa buhay artista at buhay broadcasting, no. Maya-maya, eh, masihimayin pa natin yung istoryang ibabahagi sa atin ni Yesha. Bigyan daan po muna natin ang ilang paalala. Magbabalik po ang Batang Broadcaster.
3: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Known to tourists as hanging rice, Buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang Buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: Balita, trending topics, at Gen Z feels. Sheesh! Hatid ng bagong boses ng kabataan, Batang Broadcaster, sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Ang oras po natin ay 12:38 ng tanghali. Kami po ay nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Kasama pa rin po natin sa linya ng ating komunikasyon ang former child star at estudyante po mula sa Tagum City National High School, Yesha Camille. Yesha, kamusta naman so far yung talakayan natin? Kamusta na binabalikan natin yung journey mo dito sa broadcasting? And of course, yung buhay artista mo, kumbaga.
1: So far po, it's been great. Like, madali lang po ako naging comfortable. And of course, I also want to say thank you din po pala for this opportunity and for giving me this platform to share my journey starting nung artista pa po ako and now as a TV broadcaster, as a journalist po. So thank you so much po. And it is very nakakatuwa po isipin na this story or my story can stand as an inspiration or like parang ang dami rin po kasi nagko-comment sa TikToks ko na they really look up to me. So thank you so much din po for giving me this opportunity to speak dito sa Radyo Magazine para mas ma-share ko pa po yung journey ko.
0: Nako, maraming salamat, Yesha. Nako, mula sa puso kami rin nagpapasalamat sa pagpapaunlak ng isang oras mo dito sa ating programang Batang Broadcaster, no? At sa pagpapatuloy nga ng ating talakayan. Nabanggit mo kanina, no, na ibinahagi mo sa atin yung buhay artista mo. Ngayon kumbaga nakahanap ka ng bagong spot light pagdating nga sa campus journalism, specifically TV broadcasting, you know. Gusto ko lang tanungin. Ayan. Kung papipiliin ka lang ng isang industriya na gusto mong pasukin, ito ba ay showbiz o ito ay broadcasting? At bakit?
1: Mahirap po yan kasi parang different phases ko po talaga siya in life. Like, nung bata po ako, artista, tapos ngayon, journalism po. So, mahirap talagang pumili between the two kasi I also love both of them. Like, artista, being artista, I love it so much. Like, pinangarap ko po talaga yun. Tapos itong journalism, although hindi ko siya pinlano, pero I've grown to love it. So, kung papipiliin po ako, I think being an artista po.
0: Actually,
1: kasi, kasi po, I really, really loved my journey. Kasi sobrang naging, ang ganda po kasi talaga nung lahat ng mga shows. And, you know, seeing all of those actresses, actors na nakatrabaho ko. Like, looking back, ngayon po, every now and then, talagang nagsascroll po ako sa mga pictures ko dati. Kasi parang, nakaka-proud din isipin na I got to work with a lot of these amazing people that I idolized before and until now, I still look up to them. Kaya, ayun po, I think I would choose being an artista.
0: Nako, Yesha, hindi mo kailangan mamili, no? Kasi pwede mo namang, kumbaga, ma-experience yung dalawang mundo sa iyong profesyon. Kasi ngayon, marami na rin mga journalists, kumbaga, na nagiging artista or artista na sumusubok ng journalism, no? At nakakatuwa na, kumbaga, maluwag tayong i-welcome yung mga iba't ibang personalidad dito sa ating industriya. As long as you have the heart, the purpose, no, na magbalita sa publiko, pwedeng-pwede ka, no, dito sa media broadcasting industry. At sa pagkakataong to, Yesha, siyempre, let's put your broadcasting skills to test, no? Si Yesha pa ay may ibinahagi sa ating isang balita, no? Siya po yung mismong sumulat at bumuo ng istoryang ito. At siya po ay magbabalita sa atin, pero bago tayo magsimula, Yesha, gusto ko munang kamustahin. Ready ka na ba?
1: I was born ready.
0: Yon. Naka, i-set up ko lang dito yung ating mga bed. Na kumbaga, parang feel natin na parang nasa newscast talaga tayo.
1: Hindi po.
0: Okay. Okay, let's do this. Sa gitna ng learning crisis sa bansa, paano mapapalakas ang campus journalism at mahuhubog ang mga kabataang mamamahayag? Yan ang ibabalita sa atin ni Yesha Camille.
2: Pilipino, saan mang sulok ng mundo, magandang araw. Sa panahon ng pag-usbong ng teknolohiya at paglaganap ng fake news at misinformation, mas nagiging mahalaga ang papel ng campus journalist sa paghahatid ng tama at mapagkakatiwalaang impormasyon. Sa ilalim ng Republic Act No. 7079 o Campus Journalism Act of 1991, layunin itong hubugin ang kabataan sa responsableng pamamahayag at kritikal na pag-iisip. Ngunit kasabay ng paghubog sa mga kabataang mamamahayag ang patuloy na hamon sa sistema ng edukasyon. Ayon sa EDCOM 2 report, patuloy na nakararanas ang Pilipinas ng learning crisis kung saan maraming mag-aaral ang nahihirapang maabot ang inaasahang antas ng kasanayan. Kaya naman sa mga pagbabagong ipatutupad ng Department of Education sa school year 2026-2027, malaking tanong kung magiging solusyon ba ito sa mga hamon ng edukasyon o panibagong pagsubok na haharapin ng mga guro at mag-aaral. Yasha Camille, nagbabalita para sa Radyo Magazine 1278.
0: Let's go! Wow, grabe Yasha. Maraming salamat. Napakahusay ng ibinalita sa atin ni Yasha. No, mapapansin natin yung stage presence kumbaga ni Yasha. Komportable na po talaga siyang magsalita at humarap sa camera. No? At ayun po talaga yung kumbaga transferable skills na nadala niya bilang isang artista into broadcasting. And gusto ko lang din i-commend yung pagkakasulat ng balita mo. Grabe, nabanggit mo kanina na wala kang ideya pagdating sa mga kumbaga technicalities ng pagsusulat. Pero ang laki na ng improvement. No? And we're looking forward pa to seeing or hearing you more from you, Yesha.
1: Thank you so much po.
0: Maraming salamat. At sa pagkakataong to, syempre, gusto ko rin tanungin sa'yo, no, directly, looking back sa mga na-experience mo sa journey mo so far bilang batang broadcaster, ano naman yung greatest lessons na natutunan mo so far?
1: So, I believe po, journalism really helped me have a stronger mentality. Kasi nung bata po ako, I was so competitive. Like, kahit magkaroon ako ng one mistake sa exam, talagang iiyak po ako. So, sobrang competitive ko po talaga. And journalism helped me realize na hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang pinakamagaling. Hindi sa lahat ng pagkakataon, mananalo ka. Kaya, dapat, you just need to be like confident sa self mo and sa skills mo. And you need to be proud of your output. And you need to also be proud of your competitors po. So, yan yung parang biggest lesson ko. Na kahit pa like nanalo ka sa NSPC, tapos pagka next year, hindi ka dapat like sobrang umasa na mananalo ka ulit kasi lahat ng tao mag-i-improve sila and a lot of journalists, they will keep on improving and they will also show up a lot. Kaya, dapat po, mas maging ano lang, maganda lang yung mentality natin na dapat isipin natin na dapat tayo mismo secured tayo sa skills natin and we just really need to keep on improving. Also, kahit na matalo ka sa contest, is hindi yan yung magda-define sa'yo as a whole. Like, hindi yun yung magda-define sa'yo sa journey mo sa campus journalism. Kasi marami ka namang pinagdadaanan. Like, hindi alam ng mga tao kung ano yung pinagdaanan mo just to get to that spot or just for you to show up sa contest po. So, ayun, biggest lesson ko sa journalism is hindi sa lahat ng panahon, ikaw talaga yung pinakamagaling.
0: Salamat, Yesha. Gusto ko lang din bigyan din yung sinabi mo, no, na hindi ibig sabihin, kumbaga nakikita mo yung sarili mo na hindi pinakamagaling, hindi pinakamahusay, pero that doesn't mean na hanggang dyan ka lang, no? You are also capable of doing great things kasi doon nagsisimula yun kasi wala namang ipinanganak na mahusay agad. Kumbaga dadaan ka talaga sa mga rough roads kung saan matututo ka at babaunin mo yung mga aral para mag-improve pa bilang isang batang broadcaster. At take it from Yesha. Nako, napakahusay pong bata. And we hope, no, na mas marami pa pong opportunities at makita natin si Yesha pa sa mas malaking entablado. At Yesha, gusto ko namang tanungin, syempre, no. After sa lahat ng na-experience mo, after you've all experienced, no, ano naman yung aabangan natin kay Yesha? Makikita ba natin si Yesha sa television in the future?
1: So far po, wala pa naman. And Ngayon po is pinaghahandaan namin is yung Division Schools Press Conference for this school year. So, ayun, we are training. Kasi syempre, bakbaka na naman para sa mga campus journalists po. So, in the future din, hindi ko pa din masasabi kung like babalik pa ako sa industry or I will really pursue media. Kasi right now, wala pa po akong concrete plan for my college. Pero syempre, isa po yan sa mga gusto ko din or like mga kinoconsider ko yung pag-pursue ng communications or ng media. Pero right now, parang winiway ko pa po kung ano po ba talaga yung gusto ko. Since kagaya na sinabi ko po kanina, I have a lot of passion for a lot of stuff. I have a lot of hobbies. So, ayun po, kung ano po siguro yung mga opportunity na darating, I will just grab it. Kasi kung ano din po talaga yung plano ni God for me, alam po naman po na that is what's best for me then.
0: Yeah, you have the liberty, no, to explore the world kasi marami talagang opportunities na nakaabang. Especially for you, no, na napakahusay, talented, at napakabait na bata na si Yesha. Pero Yesha, bago magtapos ang ating kwentuhan ngayong hapon, syempre gusto ko rin tanungin, ano naman yung iiwan mong mensahe sa mga batang broadcaster na nakikinig at nakasubaybay sa atin na gusto ring tahakin o pasukin itong TV broadcasting and siguro yung television din, no? Baka may mga gusto sa kanila mag-explore. Ano yung mensahe iiwan mo sa kanila?
1: Ang palagi ko pong sinasabi every time na may nagtatanong sa akin, paano po ba pumasok sa, kunwari, journalism, sa TV broadcasting, or sa media industry? Ang sinasabi ko is, meron talagang mga opportunities sa darating sa buhay natin, and you really just have to grab it. Like, huwag kang matakot na mag-try. Kasi for me, trying is, or failing is so much better than having like the what ifs na, what if nag-try ako, diba? Kasi if nag-try ka po, and nanalo ka, and then congrats. Pero if hindi ka naman nanalo, then there's always a next time and you can use that as a way to improve yourself and para like bumawi. And if hindi ka nag-try, diba, parang meron talagang lingering what if, lingering questions sa utak mo na what if nag-try ako tapos nanalo ako or what if ganito, what if ganyan. So, dapat talaga you really, really, really need to trust yourself and try. Like, huwag kang matakot na mag-try ng different opportunities and different things. Kasi what's meant for you will really come for you. Like, kung ano po talaga yung bagay na pinlano sa'yo na, ni Lord is talagang darating at darating yan sa buhay natin. And I believe na we all have our seasons naman. Again, bilog ang mundo. So, maybe one time yung ibang tao or yung ibang tao yung nasa tuktok, so like season nila yon. But then you just not need to believe na your season will also come. So you just need to keep on looking for opportunities and grabbing those opportunities, especially if yung mga opportunities na yon is parang once in a lifetime lang na darating sa'yo.
0: Maraming salamat, Yesha, sa isang fruitful conversation. No? Natunghayan po natin, no? Napakinggan po natin yung istorya ni Yesha, isang child star. At ngayon ay nakaharap ng bagong spotlight sa campus journalism, no? Sa TV broadcasting. Maraming salamat, Yesha. And I hope hindi ito yung huling pagkakataon na makakasama namin ikaw dito sa ating programa. At bago tayo magtapos, Yesha, nako, saan kanila pwedeng masubaybayan? Pwede mong i-plug yung mga social media platforms mo. Go ahead.
1: Sige po. So, you can follow me po sa lahat ng mga nakikinig. You can follow me on my TikTok at YeshaCamiles626 as well as my Instagram at YeshaCamiles626 din. Tapos, you can also follow my Facebook page, Yesha Camile. So, ayun po yung tatlong main social media accounts ko na doon nyo po ako makukontakt, doon nyo po ako makikita, and doon po ako nag-a-update about my life sa journalism or sa high school journey ko in general.
0: Naka, maraming salamat, Yesha. Muli po, nakapanayan po natin ang former child star at estudyante mula po sa Tagum City National High School, Yesha Camile. Maraming salamat, Yesha, at mag-iingat ka.
1: Thank you so much po again for this opportunity and thank you po sa lahat ng nakikinig and nanonood sa ating Batang Broadcaster segment. So again, hopefully po in the future, 'di ba, sana makapag-guest po ako ulit dito.
0: Nako, abangan talaga namin 'yan, Yesha, at paghahandaan namin para sa iyo. Maraming salamat, Yesha. See you in the future. Samantala,
1: thank you po, bye-bye.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
5: I love it when you call me Senorita.
6: Pindig ng puso ko'y para sa'yo.
4: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
7: Pauso.
4: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, tanyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Uy, Brits! Sino na naman yung kamitap mo?
9: Secret! Baka agawin mo.
10: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
9: Ha? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
11: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
9: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
8: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
11: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala, mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
9: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
11: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Batang Broadcaster.
12: Batang Broadcaster.
3: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kami po'y nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Naku, nakapanayam nga po natin si Yesha Camille. Binahagi niya po sa atin yung journey niya sa pag-aartista. And of course, yung kumbaga bagong spotlight na kanyang nahanap, which is yung campus journalism. I hope marami po kayong napulot na aral at inspirasyon sa istorya ng batang broadcaster na nakakwentuhan po natin ngayong araw na ito. At tunay nga po na nakaka-proud na lumalaki po yung ating community, kumbaga, at marami po pong mga batang broadcaster ang na-feature natin dito sa ating programa. Pero sa pagkakataong to, nako, unti-unti na rin po tayong magpapaalam. Pero bago yan, gusto ko lang pong pasalamatan ang ating mga naging kaagapay sa technical side na sina Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, and of course, no, sa Marulas Transmitter. Gusto rin po natin pasalamatan ang ating naging executive producer, si Ma'am Charmaine Cristobal. Ayan. Muli po ako si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check dito lang sa Batang Broadcaster.
3: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
12: Batang Broadcaster.
3: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Magazine.
7: Legacy.
13: 1278 AM.
14: Servisyong kailangan.
15: Servisyong kailangan.
14: Direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
20: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
19: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
20: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
19: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
20: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
19: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
20: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
7: Radyo Magazine 1278.
17: Radyo Pilipinas.
21: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
22: Hala, totoo? San ka sumali?
21: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
22: Naku po! Juan! Scam yan!
21: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
22: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
21: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
22: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
21: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
22: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
21: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
23: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
22: Kaya huwag magpabudol, bes!
24: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
27: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
28: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizel Nanio
1: at Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kami napapanood sa official Facebook page ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Pakila

0: Patambak lang ang naturang mobile application. Gamitin nyo na po ito lalo na kapag on the go kayo, pero nakakasagap naman kayo ng internet sa pamagitan ng data o kaya ng wifi. So pagkabukas nyo lamang po ng Evox PBS receiver app, pakihanap nyo na lang po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service. Nasa likod na po yan ni Ka Warm Heart Drizzle. At pindutin nyo na po yan, no, para live na live nyo po nga masubaybayan ang programang Warm Heart, maging ang iba pa nating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At sa pagpapalawak ng Ate Rich, ay simula noong last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay mapapakinggan tuwing Lunas na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
0: At Ka Warm Heart Drizzle, hindi naman natin pwedeng kalimutan ng ating replays sa katabi nating istasyon, ang Radio Magazine 1278 kHz. Every Saturdays and Sundays po yan, mula alauna hanggang alas dos ng hapon.
1: Ka Warm Heart Steph, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw na to?
0: Sa araw-araw kasi nating kumustahan na Warm Heart Drizzle, madalas marinig ang simpleng okay lang. Pero gaano ba ito katotoo? Kasi minsan, 'di ba, kapag ka nagsasabing okay lang, either talagang okay lang talaga o baka deep inside ay may pinagdadaanan ang isang tao. Yun nga, sabi nga sa likod ng mga ngiti at magaan na sagot, may mga damdaming hindi nasasabi. Kumbaga parang kinikim-kim, 'di ba? Pagod, pangamba, at pinipiling itago para sa kapakanan naman ng ibang tao.
1: Siyempre, Ka-Warm Heart Steph, alam natin sa kulturang Pilipino, mahalaga yung pakikisama, yung pagiging matatag. Kasi nga, di ba, Filipino tayo, strong tayo. Pero ngunit, di ba, minsan may mga dahilan kung bakit sinasantabi natin yung mga nararamdaman natin. Dahil yan siguro sa mga kasama natin sa bahay para hindi sila maapektuhan, o kaya sa mga work, sa work natin para hindi rin maapektuhan. Kaya tila nakikita ng mga ibang tao na nagiging positibo lang tayo kahit hindi naman na tayo natin kaya o hindi tayo okay.
0: At in relation sa mga nabanggit natin, ay tatalakayin natin sa edisyong ito ng Warm Heart ang mas malalim na kahulugan ng kumusta ka at kung paano nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw ang tinatawag na emotional suppression at toxic positivity. Paano ba tayo nakakalikha ng safe space o ligtas na espasyo para maging totoo ang ating nararamdaman at kailan ba naging pabigat ang simpleng kaya mo yan.
1: Kaya mga ka-Warm Heart, samahan niyo po kami sa isang makabuluhang talakayan kasama si Ginoong Romar Jerome Claveria, isang psychologist at managing partner mula sa Alaya Psychological Services, upang maunawaan kung paano natin mapapagaan or mapapalaganap ang kalusugang pangkaisipan sa pamilya, sa trabaho at sa ating sarili. Sir Jerome, welcome po sa Warm Heart.
2: Good morning po. Good morning, Drizzle and Step, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig and viewers. Happy Sunday.
1: Happy Sunday po, sir. Unang katanungan ko po, sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasagot pag tinatanong tayo kung kamusta ka is okay lang, kahit hindi naman talaga. So ano po talaga ang psychological na pinagmumulan nito?
2: Well, napaka-common ito talaga sa ating mga Pilipino. Madalas pag sinasabi ng isang tao ang okay lang, hindi talaga ibig sabihin na okay talaga siya. Minsan, ito ay isang automatic response ng isang tao. At sa psychology, meron po tayong term na tinatawag na emotional masking o yung pagtatago ng tunay na nararamdaman. Maraming dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Pwedeng yung isang tao ayaw niyang mag-alala yung kanyang pamilya, or pwedeng ayaw niyang maging pabigat, o baka naman hindi pa siya handang magkwento. So, ayun po. Yun po yung psychological na pinagmulan ng kumbaga, emotional masking.
0: Sir Jerome, ito naman po yung aking katanungan. Ano po ba yung epekto naman ng hiya at pakikisama sa emotional expression ng mga Pilipino?
2: So, yung hiya at saka yung pakikisama, malaking bahagi talaga ito ng kulturang Pilipino. So yung hiya ay minsan nagiging dahilan para isipin natin na nakakahiya kapag

0: umiiyak tayo o kaya humihingi ng tulong, samantalang yung pakikisama naman ay minsan nagtutulak sa atin na huwag magsalita para walang conflict o walang maabala. So although ano, sa sikolohiyang Pilipino, magaganda ang values na ito kapag nasa tamang lugar. Dito kasi napapamalas yung pakikiramdam at emotional sensitivity ng mga Pilipino. Pero kapag sila ay, ano, kumbaga, ito'y pumipigil na sa kanila na humingi ng tulong, so kailangan na natin itong, huwag ipagsab, walang bahala. So doon siya nagiging unhealthy. So yun po.
1: Sir Richard, follow-up ko lang po dun. Di ba po, usually tayo mga Pilipino, mahilig po tayo magsabi ng okay lang, kahit hindi okay, di ba po? Gaano po ba ka-impactful po pag hindi tayo nakakapag-open up or hindi tayo nakakapagsabi ng saloobin natin? Paano po ito nagiging hadlang para magkaintindihan po yung mga tao?
0: Well, pag yun pong binabanggit nyo, is tinatawag natin na emotional suppression. So pagka hindi po nakakapagsabi ng saloobin ng nararamdaman ng isang tao, para po siyang isang pressure cooker. Yung emosyon natin parang isang pressure cooker. Kapag patuloy nating kinikimkim yung lahat, hindi ibig sabihin nawawala sila. Naiipon lang sila. And sa paglipas ng panahon, kasi na-bottle up yung feelings na yon, maaari itong magdulot ng mental health concerns. So andyan yung burnout, hirap sa pagtulog, so pwedeng may maranasang ilang physical na sintomas kagaya ng headache o pananakit ng katawan, or pwede silang magkameron ng mental health concern talaga na anxiety at saka depression.
2: Mm-mm. And speaking of that po, Sir Jerome, ano po kaya, no, kasi nabanggit nyo na yung ilang effects po, no, ng emotional suppression sa isang individual. Pero how about, ito po bang mga nabanggit nyo ay masasabi mga long-term effects na po ito, o meron pa pong iba pang masasabi na pangmatagalang epekto ang emotional suppression?
0: Ang pangmatagalang epekto po ng emotional suppression, pwede po siya talagang mag-lead sa tinatawag natin na mental disorder. So, yun po kasing lungkot, no? So, yun pong galit, yun pong mga emosyon na yan ay normal na emosyon ng tao. Ang kailangan lang po ay tayo ay responsable kung paano natin i-express yung sadness at saka yung anger. Ngayon, pagka hindi natin ito na-express ng maayos or sinarili lang natin, doon po siya, pagka kumbaga na-reach mo yung certain point or duration, pwede siyang maging mental disorder. Pero meron lang po ako na disclaimer, so iniiwasan po natin yung self-diagnosis. So kinakailangan pa rin po talagang tayo ay mag-undergo ng psychological assessment para kumbaga masigurado kung kumbaga meron ba tayong mental health concern. So ayun po.
1: Sir, di ba po nasabi nyo nga po na battle of emotion? Balik lang ako dun sa kanina po ninyo sinabi. So,
0: yes,
1: gaano po kahirap para sa isang individual na na-battle up na yung emotion niya, na nasanay na siyang, ang lagi niyang sagot is, okay lang ako, kaya ko to. Gaano po kahirap sa isang tao na mag-open up, lalo na kunyari sa mga malapit niyang kaibigan, kasi kahit na if I may po, kahit naman po malapit tayo sa mga best friends natin, sa mga sa family members natin, we always tend to say, okay lang ako kahit hindi. So, gaano po kahirap para sa isang individual na nag-battle up na emotion niya and then mag-o-open up na siya?
0: Well, sa una po talaga, challenging, lalo na kung yung tao, nasanay yung mga tao sa paligid niya na siya ay masayahin, na siya ay, kumbaga, strong. Pero, ayun po, pagka po kasi hindi niya na ilabas or hindi niya na-express yung kanyang saloobin, no, so ang pwedeng mangyari talagang pwede talaga siyang, kumbaga, lumala. No, so sabi ko nga parang yun niya, na-bottle up yung feelings, pwede siyang mag-lead sa dysfunction, sa distress. So ibig sabihin po ng dysfunction, dahil sa doon lang umiikot yung kanyang kumbaga isipan, dahil hindi niya mailabas yung saloobin niya, pwedeng yung mga responsibilidad niya, let's say for example sa trabaho, sa bahay, at sa iba pang relasyon niya sa ibang tao, pwedeng apektado na rin.
2: Mm-hmm.
0: Ayun po.
2: Sir Jerome, matanong ko lamang po, talaga po bang ang pakikisama ang masasabing naging hadlang po sa pagiging totoo sa sariling emosyon. Kasi syempre, tayo po nakikisalamuha tayo sa iba't ibang mga tao na may iba't ibang klaseng personalities. Kumbaga medyo yung iba na individual ay naninimbang talaga no sa kung sino yung talagang sasagutin nila ng totoo kapag tinanong sila ng kumusta ka, di ba po? Tama po.
0: Yes po. So yun naman pong pakikisama, nakadepende po talaga siya sa sitwasyon. Ano po kung ito ba ay magiging unhealthy or healthy. Pagka unhealthy, minsan edi nagtutulak ito na huwag na lang magsalita para wala ng conflict, para wala ng abala. Pero may mga pagkakataon na ano talaga kailangan nating kumbaga mag-speak up. No? So kumbaga kailangan ay ilabas natin yung saloobin natin. Ayun po.
1: Sir Jerome, ano po sa karanasan po ninyo since nagpa-practice din po kayo clinically, ano po yung mga senyales na nakikita ninyo sa isang taong lumalapit sa inyo for counseling tapos sinasabi na okay lang, okay na to, sanay naman ako sa ganito?
0: So na, ang senyales po talaga, commonly, hindi naman po talaga lahat umiiyak. Minsan ang taong pinakamasayahin, sila actually yung pinaka nahihirapan. So ang mga senyales po na napansin ko, biglang tahimik, nawawala ng gana sa dating gusto, yung mga dati niyang activities, madaling magalit, no? So over simple things, sa mga simple na simpleng bagay, laging pagod, iwas sa tao, at saka yung pabago-bago yung kanyang appetite. Minsan madami siyang kumain, minsan konti lang siyang kumain, at sinasabi niyang okay lang pero halatang wala siya sa sarili. So mas mahalaga ang pagbabago sa dati nilang behavior kaysa sa isang araw lang na malungkot sila. Kasi sabi ko nga po sa inyo, yung anger, yung sadness, yung mga negative emotions, yan po ay normal na nararanasan ng isang tao. Pag nakakalungkot yung sitwasyon, malulungkot talaga yung isang tao. Kaya mahalaga tingnan natin yung pagbabago sa dati nilang behavior kaysa sa isang araw lang na nakita natin na malungkot yung isang tao.
2: Mm-mm.
0: Ayun po.
2: Sir Jerome, ito naman po kasi kanina nabanggit po sa introduction yung regarding sa paglikha ng ligtas na espasyo o ng safe space. So sa loob po ng at least ng family, no, ay paano po kaya tayo makakalikha ng safe space upang magkaroon po ng open communication between family members?
0: Simple pero malaking bagay. So una, makinig muna po tayo bago tayo magbigay ng advice. So kahit po kami ng mga professionals, pag po kami ay nasa therapy room or nasa isang counseling room, hinahayaan muna po namin na kumbaga mapakinggan yung aming mga kliyente. At pwede po din natin itong i-apply sa bahay. Isa pa pong kumbaga maibabahagi ko sa inyo, kumbaga ano eh, iwasan po natin yung ano, yung tanong na why or bakit. Kasi ano eh, kumbaga instead na why or bakit, mas maganda po na ang itanong natin doon sa tao, ano yung nangyari? Kasi pagka why or bakit, parang may assumption na tayo na meron siyang ginawa, meron siyang maling nagawa. Pero pag tinanong natin na ano ang nangyari, kumbaga mas non-judgmental siya, mas safe space siya. Kumbaga hinahayaan mo yung tao na magpaliwanag muna. So pangalawa, huwag agad ikumpara. No, so iwasan po natin yung sasabihin natin na kung ako nga or halimbawa, wala naman yan sa nararamdaman ko, for example, or sa naranasan ko. And pangatlo, i-validate natin yung nararamdaman ng ating mga kasama sa bahay. So ayun po.
1: Sir Jerome, paano po natin matutulungan or masasabi o matutugunan yung isang tao, kunyari kasama natin sa bahay o dito sa work, na pag tinanong mo, okay ka lang ba, sasabihin niya, okay lang ako. Pero ramdam mo na hindi naman talaga, na tinatry lang na to get by. Tapos, paano po yun yung magandang approach para matulungan mo siya mag-open up?
0: Ayun, so maganda pong katanungan yan kasi hindi naman nga po talaga lahat ay kapag tinanong natin kung okay lang ba talaga sila, automatic mag-open up na agad. So since kasama naman po niya ito sa bahay at kapamilya na ito, so kilala niya ito. Kung hindi po effective agad ang words na tatanungin kung okay ka lang ba, mas kumbaga magiging effective din po siguro kung ano tawag dito sa words sa actions naman. So alamin natin ano ba yung paborito na pagkain nung kumbaga halimbawa kapatid mo yun or nanay mo yun. So through actions, no, so pwedeng ano eh maramdaman ng isang tao yung warmth, yung care na kumbaga andyan siya or nandyan yung tao para sa kanya. And unti-unti matututo siyang mag-open up sa tao na yun. Ayun po.
2: Mm-hmm. Ay, ito naman po, Sir Jerome, matanong ko lamang po, ano naman po ang papel ng social media po no pagdating sa tinatawag po na surface level ng kumustahan? Kasi, syempre, walang, alam naman natin na bagamat nagko-connect tayo sa, kumbaga, sa iba't ibang individual kahit nasa malayo sila via social media, pero iba pa rin po kasi talaga kapag ka physical no yung kumustahan. So ano po ang maaring maging papel nga po no ng social media kahit surface level lang po ito?
0: Ayun, so malaki yung papel ng social media, yung epekto nito. Sa social media kasi kadalasan yung highlights lang ang nakikita natin. Nagpo-post ng achievements, nagpo-post na nakapag-travel. So dahil dito naiisip ng iba na ako lang yata yung nahihirapan. Pero in reality, wala namang tao or pili lang yung mga tao na magpo-post ng kanilang mga failures, ng kanilang mga pinagdaraanan. No, so doon natin ano dapat ma-realize na lahat naman ng tao ay may kanya-kanyang problema na hinaharap, no? So kumbaga mas marami tayong connections online pero hindi ibig sabihin mas malalim na yung ating emotional connection. Ayun po.
1: Sir Jerome, paano po natin matuturuan yung mga kabataan natin na maging emotionally honest sila, na hindi dapat sila matakot mag-open up sa kanilang pamilya o kahit na sa mga nakikita nilang parang motherly, fatherly, ate, kuya na figure sa paligid nila?
0: Isang way po para ano, kumbaga maturuan ng mga kabataan na maging emotionally honest ay turuan sila ng tinatawag na emotional vocabulary. So hindi lang yung sasabihin na okay, bad trip or kung ano man, instead turuan natin silang mag-recognize ng emotions. Maging ano, kumbaga sa bahay ay maging open pag sinabi na ninenervous ako, disappointed ako, or na-overwhelmed ako. So kapag mas malinaw nilang naiintindihan yung kanilang emosyon, mas madali nila itong maipapahayag. So ayun po.
2: Ito naman po, ano, matanong ko lang po, Sir Jerome, may mga pagkakataon po ba na yung pagsasabi ng okay lang ay nakatutulong din? At kailan ba ito nagiging healthy coping mechanism?
0: So, may mga pagkakataon na yung salitang okay lang ay nagiging healthy coping mechanism kapag, kumbaga, meron ka namang ano, healthy support system, aware ka sa iyong limitations, aware ka sa mga hindi mo kayang gawin. So sa ganong paraan, pag sinabi mong okay lang, kumbaga alam mo yung boundaries mo. Kumbaga pwede siyang maging ano eh, parang driving force mo na pag sinabi mo sa sarili mo, pagbising mo sa umaga, okay lang to, kaya ko to. So sa ganong paraan, positive yun. Pero pagka ano, sinabi lang natin sa salamin na okay lang ako, kaya ko to. Pero deep inside, marami na tayong kinikimkim. Marami na tayong mga bagay na hindi nasasabi sa ating mga kaibigan, sa ating kapamilya, doon siya nagiging unhealthy. So case-to-case basis po talaga siya.
2: Madagdag ko lang din po, Sir Jerome. Ano po ba yung mga matatawag na konkretong hakbang o steps upang mahikayat ang hindi lamang siguro mga kabataan, maging ang mga adults din natin, mga working adults, young adults, at kahit yung mga nasa middle age, at kahit yung mga senior citizens din natin, no? Upang nga sila po ay mahikayat na kahit paano yung maging bukas po sila pagdating sa kanilang mga emosyon.
0: Well, ang pinakakonkreto po na step is yung talagang mag-umpisahan natin sa bahay, no? Kasi pag naging practice natin ito sa bahay, hindi natin namamalayan na dadala natin ito sa community, sa society. And pag nakita ng ibang tao, na ganito tayo sa bahay, open tayo, may open communication tayo sa bahay, ang mangyayari, may impluwensyahan yung mga kaibigan, mga kamag-anak, no? So pag nakita nila, ay ganito yung practice nila, so hanggang sa, kumbaga, lumawak na yung impluwensya at matanggal na yung stigma. So ayun po.
2: Mm-mm. Siguro ito na lamang po, no, bago natin bago po tayo magkaroon ng break para naman maka-move forward na tayo dun sa ating discussion. Sir Jerome, paano po ba natin masisimulan ang mas makabuluhang kumustahan sa ating pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa ating kapwa?
0: So, para maumpisahan yung ano, talagang kumusta ka. So kasi yung ang tanong na kumusta ka, hindi lang talaga siya greeting eh. So maaari itong maging pagkakataon para may taong makaramdam na hindi siya nag-iisa. At kung ikaw naman ang tinanong, tandaan mo, so hindi mo kailangang sabihin ng lahat agad-agad, pero hindi mo rin kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. So ayun po.
1: Okay. Sir Jero, magkakaroon lang tayo ng break. Maka warm heart, stay tuned lang. Sa pagbabalik po natin, dadakuin naman natin ang paksang toxic positivity in the workplace.
2: Magbabalik ang ating palatuntunan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dadling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: At nagbabalik na ating programang Warm Heart. At tulad ng ating nabanggit kanina, ay dadako na tayo sa ating second topic na toxic positivity in the workplace. Kasama pa rin natin ang ating resource person na si Sir Romar Jerome Claveria. Isa po siyang psychologist at managing partner din po siya ng Alaya Psychological Services. So ano ang mga katanungan mo ka Warm Heart Drizel?
1: Kasi madalas natin naririnig yung sa trabaho yung linyang, kaya mo yan.
0: Oo.
1: So, kailan nagiging toxic positivity to? Sa halip na encouragement. So, yan po ang tatanoyin natin ngayon kay Sir Jerome. Sir Jerome, kailan po ito nagiging toxic sa halip na encouragement?
2: Magandang encouragement naman talaga yung makarinig ka ng kaya mo yan. Nagiging toxic lang ito kapag ginagamit ito para i-dismiss yung nararamdaman ng tao. Halimbawa, isang empleyado, nagsabi siya sa kanyang manager, pagod na talaga ako or pagod na ako, sir. So, yung manager ang sinabi niya, hindi, kaya mo yan, positive lang. So, hindi nito na-address yung tunay na problema. So, nagsabi na yung empleyado na napapagod siya. So, imbis na itanong, so anong nangyari? Ano yung naging rason kung bakit ka napagod? Na-dismiss na agad yung emosyon ng pagod. Bagkus, ang ginawa, sinabi agad, positive lang, kaya mo yan. So, yun po, nagiging toxic positivity po siya.
0: Mm-mm. Eto na nga po, no, Sir Jerome, para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating programang Warm Heart, ano po ba ang pagkakaiba ng genuine support at toxic positivity sa workplace?
2: Ayan. So, ang genuine support ay nagsisimula sa pakikinig. So, halimbawa, pwede nating sabihin or pwedeng sabihin ng manager sa example ko kanina, mukhang nahihirapan ka. So ano ba ang iyong concern? Ano bang maitutulong ko sa iyo? So ang toxic positivity naman, agad nagbibigay ng positivity nang hindi muna kinikilala yung struggle. So yun po yung main na pinagkaiba. Kung napansin nyo kanina, nagsabi yung empleyado, pagod na talaga ako. Ang sinabi lang ng manager, hindi, kaya mo yan. Positive mm-hmm. lang. Yung genuine support, bago mo sabihin yung kaya mo yan, inaalam mo muna. So, mukhang nahihirapan ka. So, ano yung pwede kong maitulong sa'yo? So, sa ganoong pagkakataon, genuine support po yun. Ayun po yung pinagkaiba.
1: Sir Jerome, ito, dagdag ko lang doon sa tinanong po ni Ms. Steph. Di ba po usually yung mga boss, mga superior natin, they always say na, kaya mo yan, suportado kita. Pero, kailan po nagkakaroon ng limitation o yung ginagawa na lang itong sinasabi lang, kaya mo yan, you're doing good job. Kaya thank you sa ginawa mo, thank you sa pag-help mo. Pero, hindi na siya nagiging encouragement, kumbaga nagiging pressure na siya sa empleyado.
2: Ayun, so, talagang minsan nakadepende talaga sa sitwasyon kung nakakatulong ba talaga yung paulit-ulit na pagsabi ng kaya mo yan. So, kung may kasamang suporta, oo, nakakatulong ito. Pero kung salita lang ito pero wala naman talagang tulong, maaari lang itong makadagdag sa pressure. So, parang sinasabing kapag hindi mo kinaya, kasalanan mo. So, sa ganung pagkakataon, toxic positivity po yun.
0: Mm-mm-mm.
2: Ayun po.
0: Ito naman po, Sir Jerome, kasi kanina napag-uusapan natin yung safe space. So, ano po ang short-term and long-term effects ng kawalan ng ligtas na espasyo o safe space para, kumbaga, kahit yung mga leaders natin ay i-open or i-admit na meron ng, kumbaga, mental health-related concerns among his or her subordinates dahil dun sa pressure na nararamdaman nila.
2: Yun. So, sa epekto ng walang safe space, so syempre, sa una, unti-unting napapagod yung tao. Sunod na dyan, nawawala na yung kanyang psychological safety. So, iba yun sa physical safety. Yung physical safety, yun ay kumbaga ligtas yung opisina, kumbaga walang masamang loob, walang violence. Pero yung psychological safety, yung sa loob mo, sa iyong isipan, nawawala na yung psychological safety. So, nadadagdagan na yung pressure na nararamdaman ng isang empleyado. At Kapag natatakot magsalita ang empleyado, mas tumataas ang risk ng stress, ng burnout at pagbaba ng motivation. At yan ay pag nagpatuloy, sabi ko nga kanina, pwede siyang mag-worsen. So pwede siyang mag-lead sa mental health concerns or sa mental disorder. Ayun po.
1: Sir, you know, sa kultura ng mga Pilipino kasi, 'di ba? Alam natin na masayahin tayo, na sige, absorb na lang natin yung sinabi ni boss na kaya ko 'to eh, gagawin ko 'to. Pero kailan po nagiging sanhi na 'to ng pagod, burnout o kaya to the extent na yung taong yun, ayoko na, quit na lang ako.
2: Ayun. So, tama po kayo. Bilang Pilipino, ipinagmamalaki natin ang pagiging matatag. Pero minsan, napagkakamala nating resilience ang pagtitiis. So, magkaiba po kasi yung dalawa. Ang resilience ay marunong humingi ng tulong kapag kailangan. Ang pagtitiis ng walang pahinga ay maaari kasing mauwi sa burnout. So, pag resilient tayo, hindi ibig sabihin, kaya natin ang lahat. Alam natin yung limitasyon natin, marunong tayong humingi ng tulong kung kinakailangan. Ayun po.
0: Mm-mm-mm. And speaking of burnout po, bago ko itanong yung tungkol sa quiet quitting, ano po yung mga palatandaan no ng burnout na natatakpan na lang po ng, kasi kanina napag-usapan na natin yung kultura ng okay lang ako.
1: Mm-mm.
0: So, yun nga, mga palatandaan ng burnout na natatakpan ng okay lang facade.
2: Ayun. So, ang signs po ng burnout ay hindi lamang pagod. Kasama rito ang laging pagod pa rin kahit nawalang trabaho sa weekend, for example, nawawala ng motivation. Andyan din yung irritable. Madalas ding magkamali sa trabaho kahit na, for example, matagal niya na yung ginagawa yung trabaho na yun. Hindi na rin niya nakikita yung satisfaction sa trabaho. At kung minsan nakakaramdam siya na siya ay emotionally detached kahit na matagal na niyang kasama yung kanyang mga kaopisina. And isa pang sign ng burnout is madalas pong magkasakit kasi connected po yung ating physical health at saka mental health. Ayun po.
1: Sir, paano po nagiging nakaka-apekto sa productivity ng isang manggagawa or isang sa mga trabahador, like empleyado po, yung pag nabu-burnout na sila, pag feeling nila hindi na-appreciate nung mga ng boss nila yung ginagawa nila, like parang lahat na lang mali, lahat na lang sa tingin ng boss nila is mali yung ginagawa nila, na parang parang sa isang empleyado, ginagawa ko na yung best ko, pero bakit parang kulang pa rin? Paano po siya nakaka-apekto mentally sa isang tao po?
2: Well, mentally, kapag burnout ang empleyado, hindi lang siya yung naaapektuhan. Bumababa din yung kalidad ng kanyang trabaho, mas marami yung errors na nagagawa niya, mas mataas yung absenteeism, no? So madalas siya ay hindi pumapasok. Mas mataas din yung turnover. When you say turnover, ay di yung resignation. Kaya ang pag-aalaga po talaga ng mental health ay investment din para sa isang organisasyon or isang kumpanya. Ayun po.
0: Mm-mm. Ang matanong ko lamang po, Sir Jerome, in regards po dun sa mga previous questions, ay kailan ba, tama ba na gawin yung tinatawag na quiet quitting? Kasi yun yung ginagawa na nung iba kapag ka talagang pagod na sila, parang fed up na sila no no sa mga nangyayari sa kanila sa opisina.
2: Ayun. So, hindi po maiiwasan na yung ilan sa mga tulad ng nabanggit, yung mga empleyado ay nagka-quiet quitting. Pero mas maganda pa rin po talaga na kumbaga maiparating natin or magkameron tayo ng open communication yung empleyado at saka yung management tungkol dito. No, so para yun po yung mas magandang solusyon. At the end of the day, ito po ay ano, two-way process. Kailangan po ay sa yung empleyado mismo meron siyang gawin sa kanyang sarili para i-improve yung kanyang sarili. Pero kahit na gano po yung effort ng empleyado, kailangan po may manggaling din na effort sa kumpanya at organization para maramdaman yung care ng company na nag-i-invest sila sa mental health ng isang empleyado. Ayun po.
1: Sir, bilang siguro ito para po sa mga employers, paano po nila pwedeng mahikayat yung mga empleyado nila na maging honest, maging open, kung ano yung problema nila sa work or ano yung mga struggles nila na hindi nila na-feel na na-pressure sila, na ma-judge sila. Na kumbaga, etong conversation na to would be between us and this is a safe space para sabihin mo lahat. At ano kaya yung pwedeng panimula na ngayon. Statement or something para ma-open po yun.
2: So, siguro ang first step, hindi po sapat ang sabihin na open door policy tayo or open communication tayo. Kailangan makita ng empleyado na ligtas magsabi ng problema nang walang takot na mapahiya or maparusahan. Kailangan ma-ensure ng company rin yung privacy at saka confidentiality. No, so ano man yung sabihin ng empleyado, kasi syempre sa workplace ayaw naman natin na ano, kumbaga nagbitaw ka ng statement, nagbitaw ka ng opinion, tapos pag-uusapan siya ng buong opisina. So kapag nagawa yun ng kumpanya, doon nagsisimula yung tinatawag na sinasabi ko kanina na psychological safety. Mararamdaman yun ng empleyado. Ayun po.
0: Siguro follow up na lang po doon, no, Sir Jerome. Ano po yung mahalagang papel ng ating mga leaders, ng ating managers sa pagbuo po ng isang supportive work environment?
2: Ayun, so malaki po yung papel ng mga leaders sa pagbibigay ng supportive work environment, kasi nasa kanila yung kumbaga management power. Ano po? So, kinakailangan talaga na sila ay magbigay ng investment sa mental health ng kanilang mga empleyado. Kasi in the long run, sa kanilang kumpanya, magiging additional cost din po yun eh. Kumbaga business side. No? So, kumbaga magiging additional cost din po yun kapag laging nagre-resign or laging merong mental health concern ang kanilang mga empleyado. So, mas maganda pong magtrabaho or kumbaga mag-work sa isang company na ano, kumbaga nare-recognize ng employer yung mental health ng kanyang mga empleyado. Ayun po.
1: Siguro po pwede nyo po bang sabihin sa amin, Sir Jerome, ano yung mga healthy alternatives para naman kahit papano, kahit na sabihin na natin burnout yung tao, paano maa-adapt or paano makakapag-adjust sa toxic positivity na nakakuha niya lagi sa kanyang managers. Tapos, ano po yung mga pwedeng support na pwede nating ipakita sa taong nagkakaroon ng ganito po? O nakakaranas ng ganito?
2: Apo. So, within the company po, maganda po na ano, kumbaga, kung magiging open ang mga companies na magkameron ng company psychologists na kumbaga mag-mental health check-in sa kanilang mga empleyado. Aside from that, yung from time to time, nararamdaman ng empleyado na siya ay nare-recognize, na siya ay vina-value, magkameron ng mga ganong programa or magkameron din po ng team building, no, activities para ano, kumbaga maramdaman yung ng empleyado yung care na hindi ka lang tinitingnan ng employer bilang isang empleyado. Tinitingnan kanya bilang tao na meron siyang kumbaga pakialam sa kapakanan mo. So ayun po. Doon po nagsisimula yung psychological safety na sinasabi ko.
0: Matanong ko lamang po, Sir Jerome, yung pagkakaroon po ba ng tinatawag na always positive na mindset ay ito po ba yung ginagawang hakbang ng ilang empleyado para makaiwas dun sa tunay nilang problema? At ano po kaya yung mga factors behind this po?
2: Ayun. So, madalas nga po yung mga empleyado, ginagawa nila itong always positive mindset. So, ang kaso po, kapag puro positivity lang, minsan hindi na naaayos yung totoong problema. So, halimbawa, hindi kulang sa positive thinking ang empleyado, kulang siya sa sapat na tao sa team o sobra yung workload. So hindi positivity ang solusyon doon. Kailangan po ng improvement sa system. Kasi kahit na gaano ka positive yung empleyado, kung kulang naman yung manpower, kung sobra man ng workload, so hindi siya masusolusyunan ng positivity lang. Ayun po.
0: Maidagdag ko lamang po kasi ngayon nagbabago na yung mga setup kasi natin, 'di ba, sa workplace. May ilan mga naka-work from home setup, yung iba hybrid, yung iba naka-compress sa 4-day work week, no. So ano po yung nakikita niyo po, Sir Jerome, na pagbabago ng dynamics ng toxic positivity pagdating naman po sa remote or hybrid work setup?
2: Ayun. So, ang nakikita ko po dyan, siguro, yung ibang, kumbaga, employers, since ano, nasa bahay or work from home yung kanilang mga empleyado, kumbaga, ano, hindi nila nakikita yung actual, merong limitasyon sa, kumbaga, pagkakita sa actual na situation kung paano ba binabalanse ng isang empleyado yung trabaho. Tapos syempre, hindi natin magpagkakailan na meron silang mga iba pang responsibilidad. So yun yung isa sa mga nakikita kong major changes. Unlike pagka dito sa ano, sa face-to-face setup sa opisina, so may kanya-kanyang cubicle usually sa kumpanya, tapos pwedeng mag-supervise, pwedeng pumunta ng mabilisan face-to-face ang isang manager. Ayun po.
0: Isa pa pong tanong, Sir Jerome, paano po ba makikilala o may ma-identify ng isang empleyado yung kanyang personal limits at paano po kaya yung mga pwede, yung mga maaari pong gawing approaches sa tamang paghingi ng tulong kung hindi man po sa kanilang managers o sa kanilang mga boss, maging sa kanilang mga workmates? Kasi minsan po, no, syempre iba-iba yung pananaw ng ng workmates, no, pagdating sa saluhan po ng trabaho. Yung iba parang kaya mo na yan. Yun, parang napapakaya mo na yan yung iba. Paano po kaya yung ganun, Sir Jerome?
2: Ayun. So, una, dun sa una nyo pong tanong, yung sa pag-recognize ng limitations. So, pag nakikita natin na madalas na tayong magkamali, kumbaga hirap na tayong mag-focus, no? So, minsan nadadala na natin yung trabaho sa bahay, tapos nakaka-apekto na sa relasyon natin sa ating pamilya, for example, dapat ay ano, maging honest po tayo sa ating sarili at sabihin natin na merong limitasyon dapat. Meron dapat, kumbaga, dapat mag-set tayo ng limit. Tungkol naman po dun sa ano, kumbaga, paano tayo mas makakapag, ano, kumbaga, makakapag-share sa ating mga workmates. So, uumpisahan pa rin po talaga natin sa ano, sa open communication, ano, so kailangan talaga ay ano, magkameron tayo ng ano, outside work, magkameron tayo ng group sessions, no, so kung saan mas mapapag-usapan ito ng kumbaga maayos, na hindi muna trabaho yung pag-uusapan, kasi pagka naunawaan natin sa ganoong level, pagbalik sa trabaho, mas mag-iiba yung approach ng empleyado sa bawat isa. Ayun po.
1: Sir Jerome, na sabi niyo po kanina yung open communication. Bilang empleyado po, kunyari may saloobin po akong gustong iparating sa nakakatasa akin. Say for example, boss ko, superior ko. Paano po yung best way na maipapayo po ninyo to approach them without them getting mad at you or getting too personal sa inyo, para lang po ma-feel mo na okay, this team, etong boss ko will support me at alam kong ma-appreciate niya yung gagawin ko at hindi siya magiging toxic positivity workplace lang, kundi positive workplace talaga siya.
2: Ayun. So, maganda po siyang katanungan. So, syempre po sa isang organization, meron naman tayong organizational structure. So, mahirap naman po na isang empleyado, pupunta agad tayo dun sa top management para sabihin yung agad yung ating hinaing. Syempre, magiging iba agad yung impression. So, nakadepende po yan sa kumpanya. Kailangan ay sumunod po sila sa proseso o kung sino muna yung focal person na pwedeng pagsabihan. Pwede, sa ibang kumpanya po kasi pwedeng in writing, in email, or pwedeng sa ibang kumpanya magsiset talaga sila ng ano, mental health check-in kung saan kakamustahin nila yung empleyado. So dapat po talaga two-way process ito para hindi mahirapan yung empleyado sa pag-open up sa mga managers. Kailangan mag-take ng initiative din po yung part ng managers ng management na magkameron sila ng ano,

0: napakinig, ang pagiging resilient ay hindi ibig sabihin hindi ka napapagod. Hindi ibig sabihin hindi ka din umiiyak. So ang tunay na resilience ay ang kakayahang bumangon habang kinikilala ang sariling limitations. At syempre, marunong pa rin tayo dapat humingi ng tulong kapag kinakailangan. So at gusto ko rin iwan ang isa pang simpleng paalala, hindi kalaban ang pagiging matatag ang pagiging vulnerable. Sa katunayan, ipinapakita ng maraming psychological research na ang mga taong marunong kilalanin at ipahayag ang kanilang nararamdaman, humingi ng suporta at mag-adapt sa hamon ng buhay ay mas may magandang mental health at mas matibay ang kakayahang makabangon sa mga pagsubok. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagtatago ng emosyon. So tatandaan po natin yon, kundi ang pagharap dito ng may tapang, pag-unawa at tamang suporta. So yun lamang po, maraming salamat.
1: Mm-mm. At syempre, Sir Jerome, saan po ba nila kayo matatagpuan ng ating mga listeners and viewers dito sa Warm Heart para if ever man na kailangan po nila ng inyong services, ay agad po nila kayong mapuntahan. Go ahead po, Sir Jerome.
0: Sige po. Ang Alaya Psychological Services ay located sa Kumindang Ibaba, Batangas City. So, third floor po kami ng Hilltop Central. Nag-o-offer po kami ng psychotherapy, counseling, assessment, at marami pang ibang kumbaga mental health services kagaya ng team building, research validation. So, anything po na tungkol sa kalusugang pangkaisipan o yung lusog isip natin ay kinikater po ng Alaya Psychological Services. So thank you po Radyo Pilipinas, World Service at Warm Hearts sa inyong kumbaga imbitasyon at pagkakataong ito. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat po Sir Jerome at God bless po, happy weekend po and sana ma-invite po ulit namin kayo ulit sa susunod na aming mga episodes.
0: Apo, maraming salamat po.
2: Thank you po.
1: At ating nakasama sa edisyong ito ng ating programa si Ginoong Romar Jerome Claveria, isa po siyang psychologist at managing partner mula sa Alaya Psychological Services.
2: At ka-Warm Heart Staff, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama dito sa studio ngayong araw na ito.
1: Siyempre, maraming salamat sa ating mga nakaagapay sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison, at John Paul Lumuntad. Salamat din siyempre sa ating resource person for today mula sa Alaya Psychological Services na si Sir Romar Jerome Claveria.
2: At dito na po nagtatapos ang ating palatutunan sa araw na ito. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizzle Naniong.
1: At Steph Vicente. At ito ang Warm Heart.

0: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukod sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
0: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
0: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation

0: Under, tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
4: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
3: Maulan, mahal ha? Kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
4: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
3: Tandaan mo, mahal ha? Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
0: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
5: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
6: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
5: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
6: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
5: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
6: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid, walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
5: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
6: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
20: Aray!
8: oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
15: Ayan, magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong natututukan sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM, pati na rin sa official Facebook page ng Radio Magazine at ng NBDB sa at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Lalohado.
20: Hello Sir Lowell at hello po sa ating mga viewers ngayong hapon.
15: Hi Gab.
20: Nakatutok man kayo sa Radio Magazine, The Capital FM o kaya naman via Facebook livestream ay pagbati po ng isang maganda at maulang hapon sa ating mga kaaklat tambayan. Isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines at ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barroso, makikitambay po ngayong hapon sa Read Pinoy.
15: Napaka-special naman ang pagtambay mo sa amin, yes, sa Read Pinoy, Gab, no? Kasi pang ika 100 episode na yung hapon ng Read Pinoy.
20: Dami na rin ang pagdaanan ng Read Pinoy.
15: Tingnan mo nga naman nasa mahigit 100 na rin ang ating mga nakasama dito sa atin sa ating programa ng mga stakeholders at mga creatives. Maraming salamat po sa lahat ng tumututok sa ating programa, lalo tigit sa ating mga stakeholders at saka mga creatives na lagi tayong sinasamahan at hindi pinahihindian. Hitik pa rin ang mga ganap sa ating creative at publishing industry. Kaliwat kanan pa rin pong events ang ating mga pinuntahan. At marami pa rin tayong mga exciting opportunities na naghihintay para sa ating publishing and creative stakeholders. Ang mga maiinit at kabang-abang na announcements maya-maya lamang po sa Aklat Alert. Samantala sa Creator Spotlight ay makakasama naman natin ang author na si E.M. Pulmano. Pero bago yan, narito muna ang masasaya o ang mahalagang ganap at paanyaya tungkol sa ating local creative at publishing industry.
21: Aklat Alert!
15: Nominasyon para sa 44th National Book Awards bukas na. Buong karangalan at pagmamalaking binuksan ng National Book Development

0: literary history, media studies, poetry, graphic novels, and comics and translation. Ngayong taon kasama na ang Young Adult o YA sa mga kategorya sa Literary Division. Para naman sa Non-Literary Division, nariyan ang Art, Professions, Social Sciences, History, Journalism, Humor, Sports, Lifestyle and Business, Food, Science, Spirituality and Theology, at Philosophy. Mayroong division din para sa mga akdang Ilocano naman na nasa kahit anong genre na nailimbag mula sa mga taong 2023 hanggang 2025. At syempre, hindi rin mawawala ang ating pagkilala naman para sa Best Book Design. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa nomination and submission guidelines, bisitahin lamang po ang Facebook page ng @NBDB Philippines. Isumite ang inyong entries on or before August 31, 2026. At para sa iba pang katanungan, mag-email sa awards@books.gov.ph.
1: Yan, meron pa sila hanggang end of the month, no, para magsumite, Sir Lowell. Very special nga yung upcoming na NBA dahil meron ng YA, no, sa kanilang meron ng YA, yes, category sa Literary Division. Samantala, iniimbitahan naman po ang lahat sa pinaka-aabangang Manila International Book Fair 2026 ngayong September 9 to 13 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Samantalahin na po natin ang pagkakataon para mag-book haul, suportahan ng ating Pinoy creatives at dumalo sa kaliwatkanang book events. Binuksan naman po ng NBDB ang call para sa co-exhibitors, mm-hmm, para sa ating collective stand ng ahensya at iaanunsyo po ang mapipiling creatives o publishing houses na dapat ninyong abangan dito sa Read Pinoy. So pakiabangan lamang po iyan. Ito na ang inyong chance ang maibahagi ang inyong mga akda sa largest at longest-running international fair for books sa Pilipinas, kung saan tampok ang over 200 exhibitors mula sa iba't ibang panig ng mundo. Gaganapin po ang MIBF sa darating na September 9 to 13 sa SMX Convention Center, Pasay City. At inaasahang over 160,000 ang dadalo sa naturang book fair.
0: Exciting to, Gab, no? Alam mo, last year, nabudol din tayo
2: siya. Oo, dami nating
0: daming nabili.
2: Na hanggang ngayon hindi pa nabubuksan o nababasa. Sure ako.
0: Pero at least maganda itong pagkakataon para dun sa ating mga kababayan na talagang gustong mag-collect na, o bumili ng mga Pinoy authored books. And marami tayo diyang mga publishers.
2: Very diverse yung book selection sa mga pagpipilian.
0: At dapat nilang abangan din ang ating mga NBDB collective stand. Mm-hmm. Ano? Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtanggap ng aplikasyon para naman sa Local Translation Subsidy Program o Local TSP hanggang ngayong August 14. Kung kayo ay mga kwalipikado at NBDB registered na publisher o self-published authors na nagnais na isalin ang mga akdang isinulat sa iba't ibang wikang Filipino tungo sa ibang lingwahe, ito na ang pagkakataon. Sa inisyatibong ito, binibigyan ng NBDB ng suportang pinansyal ang mga kwalipikadong publishers and self-published authors para sa pagsasalin ng kanilang mga akda. Layunin nito na higit pang maitampok at maipakilala ang mga kwento at kultura at mga pananaw ng Pilipino sa mas malawak na hanay ng mga mambabasa. Kasabay nito ay ang pagpapatibay ng papel ng pagsasalin bilang tulay sa pagitan ng iba't ibang wika at kultura. Sa ilalim ng Local TSP, ay maaaring makatanggap ng subsidiya ang mga kwalipikadong proyekto sa pagsasalin upang makatulong sa paglalathala at distribusyon ng mga akda. Dadaan ang mga kalahok sa masusing pagbusisi at pagkilatis at pipiliin ang gagawa na ng mga grant batay po sa kahalagahan ng akda sa panitikan at kultura, gayon din sa pagiging praktikal ng plano para sa produksyon at promotion nito. Mag-register na hanggang August 14, 2026. Nasa aming social media accounts po ang mga detalye para sa aplikasyon.
2: At samantala, limang organisasyon naman po ang mapipiling benepisyaryo ng 150,000 peso funding mula sa Leadership Development Grant ng NBDB. Bukas ito sa mga civil society organization and small-scale organization na kasapi ng National Alliance of Reading Advocates ng NBDB o NARA. Inaanyayahan po ang mga organisasyong nagsasagawa ng leadership development projects na naglalayong palaguin ang culture of reading sa Pilipinas. Kasama sa mga proyektong ito ang reading programs and book clubs, mga engaging content for youth and beginner readers, free or subsidized books para sa underserved communities, at

0: storytelling workshops and read-along sessions. Extended po ang deadline ng Readership Development Grant applications hanggang August 21. Para po sa proseso at requirements, mangyaring bisitahin lamang ang aming social media accounts o kaya naman ay bisitahin ang bit.ly/nbdbrdg. At samantala, ano bukod sa mga call for applications natin, Sir Lowell, napakarami din nating dinaluhan itong mga nakaraang araw.
1: Sunod-sunod,
0: mga tinuhog natin. Dami naming pinuntahan po nitong mga nakaraang araw at linggo. Dumalo ang NBDB sa Traduciones de Ida y Vuelta o Round Trip Translations na inorganisa ng Instituto de Cervantes de Manila noong Hulyo 30 sa Intramuros. Tampok po sa panel discussion sina Dr. Alice Sun Cua, isang translator, literary writer at physician, si Dr. Marlon James Sales, isang profesor, translation historian at Hispanist, at Marga Ortigas na isang journalist at may akda ng The House on Calle Sombra. Isinalin ang akda ni Ortigas sa wikang Espanyol at inilimbag ng Spanish publisher na Amok Ediciones. Sa kasalukuyan, ito ay nakadisplay na sa mga bookstore sa Madrid sa ilalim ng pamagat na La Casa en Calle Sombra. Umiikot ang kwentong ito sa isang prestigyosong pamilya sa konteksto ng kasaysayan ng Pilipinas.
1: Samantala, present din ang NBDB sa book launch naman ng When It Rains, It's Four. Ni Jose Miguel or Joey Argelles itong July 31 naman sa The Stacks Level 4, Juan Ayala dyan sa Makati. Ito ang debut novel ni Joey matapos ang kanyang dalawang short story collections tungkol ang libro sa isang disgraced celebrity psychic na unti-unting masisira ang buhay dahil sa multo, mga diyos at bank manager na mayroong zero personality. Interesting. Ang sabuatan session na ito ay handog ng Packing Sheets ng Juan Ayala at Avenida Books.
0: At syempre, we also showed up sa launch ng debut children's book ni Karen Carlos Tordesillas, ang Clea's Heavenly Heroes nitong August 1 sa Santuario de San Antonio, Forbes Park. Inspired ang libro sa karanasan ng kanyang anak na si Clea na tatlong buwang namalagi sa NICU matapos ipanganak ng premature. Ipinakalala rito ni Karen ang mga santong naging sandalan nila sa madilim na bahaging iyon ng buhay ng anak. At ginuhit naman po ito ni Ito Chua ang naturang libro ni Karen, isang first-time author at NBDB registered publisher.
1: Sunod-sunod, Gab. Ilan lamang po ito sa mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight kasama si E.M. Pulmano sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
4: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
5: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
4: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
6: Huwag!
7: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
6: interesting na usapan.
10: Hindi heavy!
11: Tugtugang chill.
6: Suave.
12: Learning from home may be boring.
13: Radyo Legacy.
14: 1278 AM.
15: Serbisyong kailangan.
16: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
18: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
1: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kayo po yung nakatutok pa rin sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Pati na rin sa aming Facebook live stream sa Read Pinoy dyan sa Radio Magazine Facebook page at sa at NBDB Philippines.
0: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
1: Maswerte tayong napaunlakan gab ng ating special guest. Tama na, sa galing pa si Ma'am sa Benguet. Tama, live from Benguet. Ano po? Siya ay isang manunulat ng mga tula, maikling kwento, pantasya at horror. Nagsimula ang kanyang paglalakbay sa sining ng pagtula noong 1995 nang mailathal ang kanyang mga akda sa pahayagang pampaaralan. Ang dalawa sa mga tula niyang ito ay muling nailimbag sa Ilocandia Newspaper of the North noong sumunod na taon. Bagamat pansamantalang natigil sa paglikha, muli siyang nagbalik sa mundo ng panitikan noong 2019 upang magbahagi ng mga kwentong naguugat sa hiwaga, katatakutan at realidad ng buhay.
0: At sa kanyang muling pagbabalik, nagwagi siya sa ilang patimpalak sa pagsusulat at naging bahagi ng iba't ibang antolohiya ng creepy underscore stories, manunulat ng Pinas at letra retratista. Ang kanyang mga akda ay kasalukuyang mababasa sa mga online platforms gaya ng Starry Writing at Sofa Novel, at ang ilan ay nailimbag din sa ilalim ng TBC Publications at Pinoy Indie Authors. Sa kasalukuyan, patuloy siyang lumilikha sa diwa ng kanyang paniniwala, hashtag que mi pluma sangra o until my pen bleeds. Ilan sa kanyang mga naisulat ang Silueta, The Pages Between Us, The Space After You, Coffee Cups and Tea, The Vampire's Cradle, Kwaderno, at marami pang iba. Kilala rin siya sa sagisag panulat na Aninong Manunulat. Nakatutok ang ating Creator Spotlight ngayon kay Ma'am E.M. Pulmano. Ayan, Ma'am E.M., good afternoon po. Magandang hapon.
22: Good afternoon po. Magandang hapon.
0: Salamat po sa pagpapaunlak.
1: Yes, opo. Ma'am E.M., or si Ma'am Edlyn, Ma'am, batiin nyo naman po ang inyong mga taga-subaybay, ang inyong mga mambabasa po sa buong Pilipinas.
22: Ay, hello po. Binabati ko po kayo lahat sa mga nandito po na nanonood sa family ko, sa Pinoy Indie Authors, mga sumusuporta sa ibang nanonood din po sa Cordillera. Ayan. Thank you po. Thank you po sa pagpapaunlak.
1: At maraming salamat din po sa inyong pagbabahagi ng inyong oras. Ano? Ma'am E.M., kwentuhan niyo po kami kung paano po nagsimula ang inyong hilig na sa panitikan, particularly sa tula po, ano, at saka pagdating sa pagkukwento at sa pagsusulat na rin po.
22: Nung high school ako, nung mga second year siguro, second year pa itawag nun eh, hindi grade 8, 7.
0: Hindi grade 8.
22: Mahilig lang ako magbasa. Nagre-renta pa nga ako yung mga ano ng Precious Hearts, yung
1: pocketbooks, ano
22: mga,
1: po?
22: Mga pocketbooks, Nancy Drew, mga Archies, yung mga 5 piso, 10-10, mga gano'n. So, dun lang. And then, siguro kasi yung time namin is hindi open yung open na magsalita ka, parang gano'n. So, yung siguro as doon na develop yung pagiging introvert ko. So, ginawa ko siya sa tula. Nagsusulat-sulat lang ako ng tula. And then, minsan pa nga yung mga kanta, ginagawang ko ng ibang lyrics, mga ganun. So, yung ginawa ko na tula na yon, yun nga, sinubmit ko sa school newspaper. Tapos, na-publish siya. Tapos, nung sumunod na taon, na-publish din siya sa regional newspaper. Tapos, yun na, nagsusulat-sulat na ako. Kaya lang, nung pumasok ako ng college, kailangan ko kasi mag-work. Work, mm-hmm. Nag-working student kasi ako. Tapos, yung kinuha ko pa, eh, medyo nakakadugo yung kurso na BS in Computer Science. So, nawalan ako ng panahon para magsulat ulit.
0: Nakakatuwang pakinggan, Sir Lowell, no, yung humble beginnings ni Ma'am Edlyn sa kanyang pagsusulat. No? Pero nabanggit niyo po, Ma'am Edlyn, no, nung nag-college po kayo, nagtapos po kayo ng Bachelor of Computer Science sa Baguio. So, paano niyo po binalikan, no, yung hilig sa pagsusulat, no, at pangarap na makapag-publish ng aklat? No? Especially since nabanggit po ninyo na na-busy po kayo nung college at medyo malayo din po yung kursong kinuha po ninyo.
1: Computer Science, eh, no?
0: Diba?
22: Hindi naman talaga nawala kasi nagsusulat pa rin naman ako ng mga tula, kaya lang hindi na siya nalalabas. Hindi na siya kasi during the time mahirap mag-publish ng, lalo na pag nagsusulat ka ng mga kwento-kwento, mahirap, hindi kagaya ng ano na meron ng Wattpad, may mga online na dati itatype mo siya talaga sa
1: Makinilya.
22: Tapos isi-send mo yun sa publisher. Yes. Yung kung gaano ka kapal, isi-send mo lahat yun.
0: Mm-hmm.
22: So, yun, mahirap.
1: Hindi pa masyado, wala pa gaano nun, ma'am, na nagsa-self-publish kasi. Mm-hmm.
0: Hindi pa, ano, hindi pa siya...
1: Kung baga, hindi pa na-discover ng mga makaramihang mga manunulat. Especially kung nasa probinsya ka, ma'am, di ba? Nung time na yun. Nasa probinsya po kayo ng time na yun.
22: Oo, lumaki kasi ako sa Baguio. Tapos hindi ganun ka-open yung ano dito, eh, yung mga ganun. Dati, nung time namin, hindi ganun ka-open yung creative na ano dito.
1: Community.
22: So, more on sports. Oo, more on sports.
0: Limited pa yung resources.
1: Right, oo. Pero nabanggit nga ni ma'am kanina, as early as 1995, during her high school years, ay nagpo-poetry na si ma'am. Tapos, nahinto kasi nga nag-aral. I believe nagkaroon na rin ng family, and yet bumalik kayo sa sirkulasyon itong mga 2019, tama po ba? Paano niyo po muling nahanap po yung alab or yung passion para muling balikan itong pagsusulat and eventually mag-venture na talaga sa paglilimbag?
22: Parang aksidente lang yung nangyari kasi ano, yung dalawang anak ko, nagkaroon sila ng project sa ano, sa creative writing. Tapos ngayon di nagpatulong sila. And then doon na yung Half Blood Prince. Doon namin na develop, dalawa kami nung anak kong naggumawa noon. So tapos sabi ko, parang di ba dati nagsusulat ako? So parang yun yung naging calling. Pati yung elementary ko, nagsabay talaga sila sa iisang buwan na kailangan nila mag-submit ng yung creative writing nga yung sa fiction. So Doon ako nag-start, tapos hanggang sa gumawa na ako ng account ko sa Facebook na gamit yung ano, yung Aninong Manunulat. Tapos nagbasa-basa ako, and then nag-start na ako sumali sa mga Rycons, sa mga writing contest. Kasi doon ako nakakakuha ng libre na ano, na ang tawag doon, ikikritik nila yung ginawa mo. So walang filter, doon ako nag-start sa mga Rycons bago ako nagpasok ako sa TVC Publications, tapos nakuha naman siya, and then nag-try din ako sa Starry Writing. Nag-umpisa, tapos nagtuloy-tuloy na siya.
1: Ang cute, Gab.
0: Nakakatuwa na yun yung nag-reignite, no? Yes. Ano ni Ma'am Edlyn?
1: Come to think of it, na parang for the longest time natengga si Ma'am Edlyn sa pagsusulat. Yun lang palang ganong project.
0: Yung mga anak niya.
1: Nagkaroon na rin siya ng personal project na rin ang nangyari kaya, Ma'am Edlyn.
0: And speaking of personal project, no, Ma'am Edlyn, pag-usapan naman po natin ngayon yung inyong kwaderno. May ipakilala niyo po sa amin, sa ating viewers, no, yung librong sinulat po ninyo. At bigyan niyo rin po kami ng excerpt reading mula rito po.
22: Sige po. Ito po yung kwaderno. Ano po to? Third collab po ng Pinoy Indie Authors. Ikatlong hulog sa poetry. And then, lang ako. At
1: tungkol saan po ito, ma'am, kwaderno, ma'am? At saka bakit ito yung naging title po ninyo?
22: Yung sa titling naman po kasi, depende sa amin kung ano. Sa akin naman po, parang ginawa ko lang siya na parang diary.
1: Okay.
22: Meron po kasi kami prompt na sinusunod araw-araw for 10 weeks. Mm-hmm. So, oh yun, parang ano, parang sinip, parang prose, kaya parang prose poetry lang po siya. Kasi ni sinusulat ko lang siya sa kung ano, depende sa naranasan mo.
1: Tungkol, so bali talagang personal experience. Personal experience po ninyo ang mga nakasulat dyan. Mampat sample naman po ng inyong isa sa mga tula ninyo dyan sa kwaderno.
22: Hindi po. Ang pakikipagkasundo. Matapos ang maraming taon ng pakikipagbuno at pag-iintindi sa mundong magulo, sa wakas ay nagsawa na rin ito at hinayaan ka ng unahin ang sarili mo. Tinigilan mo na ang paglilista ng araw-araw na gawain sa iyong kwaderno. Bagkos ay pinupuno mo na ito ng mga makukulay na bulaklak at mga tulang hinango sa pagbabago ng kulay ng kalangitan at ng mga paraporong dumaraan. Natutunan mo na makinig sa sinasabi ng iyong katawan at hindi mo na kailanman isinusugal ang sariling kapayapaan para lamang sa panlasa o kagustuhan ng iilan. Ikaw na ngayon na unang nagtatanggol sa iyong sarili. Ikaw na ang naunang magpatawad sa mga pagkakamali at ang unang pumapalakpak sa bawat salitang iyong sinulat. Hindi ka na nakikipag-unahan sa agos ng panahon. Hinahayaan mo na lang ang bawat sandali na dumanas at lumipas ng may dalang sariling biyaya. At sa bawat umagang nauupo ka sa tapat ng salamin, ramdam mo ang tunay na kapayapaan. Dahil sa wakas, alam mong pipiliin ka na ng babaeng nasa iyong harapan. Yun po.
0: Ay, ang ganda nung ano, parang yung message na parang pag-ako. Right. Sa, kung, parang hinahayaan na lang niya imbes na mag- overthink.
1: And even yung delivery ni Ima.
0: Parang nagsispoken word na.
1: Parang nagsispoken word. Mapag-usapan natin itong tungkol sa inyong naging creative process. Nabalitaan ko, nabasa ko somewhere na gumagawa ka raw ng mood playlist.
0: Wow.
1: Paano nyo po na-discover ang process na ito? Pero bago nyo po yan sagutin, ma'am, antabayanan po muna natin ang ating mga tagapakinig dahil magbabalik po muna ang ating Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
15: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
20: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
23: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
24: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
25: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
26: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
27: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
28: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
29: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
30: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
29: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
30: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
29: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
30: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
29: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
30: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit. disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
4: Suave.
8: Learning from home, may hindi boring.
9: Radyo Magazine.
18: 1278 AM.
21: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisse Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
1: Nagbabalik po ang Read Pinoy. Kasama pa rin po natin ang ating creator spotlight featured author na si Miss E.M. Polmano or si Ma'am Edlyn. Kanina pinatikim tayo ni Miss Edlyn or ni Ma'am E.M. ng kanyang poetry, isa sa mga excerpt mula sa kanyang librong kwaderno. Ngayon magtuloy-tuloy na tayo, Ma'am Edlyn. No? Kanina tinanong ko po yung tungkol sa inyong creative process at nabanggit po or na basa ko somewhere na isa sa inyong mga proseso itong paggawa ng mood playlist every time daw na nagsusulat kayo. Paano nyo po na-discover itong ganitong strategy at paano po ninyo kayo or kayo tinutulungan ng ganitong strategiya upang makondisyon habang nagsusulat po?
22: Since bata pa lang kasi ako na halos buong family ko both sides kasi, mahilig sila sa mga kanta. So parang ewan ko kung talent ko na yung, naiintindihan ko yung kahit hindi ako broken, pag masakit yung kanta, naiiyak ako. Ewan ko kung abnormal ba yun or... pero nung bumalik ako ng 2019, ang pinakamalaking... nakakatulong sa akin is kasi nga aninong manunulat yung gamit ko. So, yung ewan ko kung abnormal, pero yung kanta ng Metallica na Sad But True, parang yun na siya ni naging alter ego ko kapag nagsusulat ako na maliban siyempre sa kwaderno kasi yung ginamit ko yung flowers. So, ewan ko kung abnormal.
1: So, ma'am, parang customized itong inyong mga playlist. Depende sa kung ano yung libro or project na ginagawa po ninyo?
11: Depende sa mood.
22: Sa poetry lang po ako sa poetry lang ako ng iba't ibang kanta. Oh. Pero sa ibang libro, yung Sad But True, yun na talaga. Sad yung parang, okay, on na tayo. Parang ganon yun. parang switch na mag-sumot na tayo. Parang ganon.
1: So, paulit-ulit siya habang nagsusulat kayo ng mga ng libro ninyo.
11: Tapos natural na lumalabas yung ideas. Ngayon naman, Ma'am Edlyn, pag-usapan naman po natin yung isa pa sa inyong mga proseso, no? Yung inyong character referencing, no? Gaano po ka-epektibo ito sa inyong pagsusulat po ng fiction works?
22: Sa character referencing, halos lahat ng fiction books ko ay may ginagamit akong characters. Pero usually mga artista o kaya naman mga nakasalubong ko sa kalsada, mga ganon. So yung kapag yung mga artista, usually ang binabantayan ko is yung features nila, syempre. And then yung kung paano sila tumawa, kung paano pag nagseseryoso, yung mga ganon lang para lang maiano ko siya sa pagsusulat, maipakita ko siya. Ganun. Pero malaking bagay sa akin ng character referencing.
1: Nakita ko po sa isang reel po ninyo dyan sa Facebook na meron talaga siyang notebook si Ma'am E.M. as in nandun yung... If I remember it correctly, si Sanya Lopez yung nandong artista. Yes. Tapos may description. Kwento mo sa amin, Ma'am, yung ganitong nakakatawang exciting na proseso din po.
22: Yung sa po kasi yun, sa story writing po kasi, kailangan mo talagang gumawa ng ganun. Yung height, yung kulay nila, yung mannerisms, yung negative na traits nila, kung ano yung magandang traits, mga ganun. So yung si Sanya Lopez po yung yung ginamit ko dun sa babae. Tapos yung lalaki is a Chinese. Pero ganun po. Kasi parang mas madali siya. Kasi yung pag yung mannerisms nila, pag nagsusulat ka, mas madali mo siyang maipapakita kasi nandun na, nakalagay na doon. So, kailangan mo mag-stick doon. Pero, syempre, may character development pa rin. Yeah. Yun lang, kailangan mo talaga mag-stick doon sa ano niya na yun para hindi ka magulo, lalo na pag marami kang character sa isang kwento, eh yung libro ko na yun is umabot siya ng 120,000 words. So, kailangan ko talaga ng reference para right, hindi ako malito.
11: Tsaka, very painstaking yung ganyang proseso, Sir Lowell. No? Kasi, syempre, kailangan mong buuin yung lahat talaga, as in lahat ng traits, lahat ng personalities, yung quirks, no, ng character na
1: yung mga nuance nila. Mo.
11: Kaya, magandang practice din yung ginagawa ni Ma'am Eddie na nagtitake down notes siya.
1: Right, oh.
11: Tapos, maganda yung nabanggit mo, Sir Lowell, para may picture pa ni...
1: Meron talaga si... Na-stock ko kasi. Nakita ko kasi yung video. But, very interesting kasi, ang curious din ako, Gab, na malaman kung paano naman na-discover ito ni Ma'am EM na may nag turo ba or personal ano lang ito na discover through personal discovery lang ito.
22: Doon ko po unang na-discover yun sa study writing kasi kailangan mo talagang gumawa. Inaisasubmit mo sa kanila tapos doon magdidepende yung approval. So sa sofa novel din po ganun din sa mga usually po sa mga paid platform sa mga ebook po. Ganun po yung hinihingi nila. So nung sabi ko ay okay, mas parang mas madali. Parang mas okay siya. So, yun na. Na-develop ko na siya. So, every time na
11: nagsusulat
22: na ako, meron na. At tinuloy-tuloy ko na siya. Right. Mas mabilis para sa akin yung process na yun.
11: Usually, gano katagal yan, Ma'am Edlyn? Yung kinakatagal ng pag nagka-character reference mo kayo, meron po ba kayong specific timeline or meron po ba na kapag nakita nyo na, ah, sige, pwede na itong i-integrate sa aking sinusulat is pwede nyo na po siyang isama or ilagay as characters?
22: Siguro pa mga 2 to 3 days lang. So, kasi may ang problema ko rin, minsan may character na ako, tapos biglang may nakita na naman ako iba. Biglang mag-iiba na naman yung character ko. Yung character reference ko. Ganun. Saka makakalimutin po kasi ako sa mga names ng mga characters ko. So tinatawanan nga ako ng isang kasama namin si Mamiyo. Kasi yung sa may laptop ko, nakadikit yung mga pangalan ng characters ko sa taas ng laptop ko. Parang di ko mapag-mix.
1: Ang maganda rin sa process ni Ma'am EM, no? Talagang concrete na yung mga characters na kailangan niya mag-stick. But at the same namin nga, yung character development na binabanggit niya na makikita din doon yung progression nung naging character development.
11: Talaga.
1: Yes, oo. Bilang ano naman, Miss Edlyn, no? Bilang isang multi-genre author, kasi iba't iba na rin po yung inyong mga naisulat, may slice of life, romance, fantasy, and horror. Paano mo naman po ina-atake yung bawat genre na iyong sinusulat? Nagkakaroon po, din po ba ng difference itong inyong creative process? Depende dun sa inyong genre na ginagawa po?
22: Sa horror po at saka sa fantasy, medyo pareho sila ng atake. Kaya lang po, yung sa ano is... Sa fantasy naman kasi hindi naman kailangan puro magic. So, pwede rin yung parang fantasy realism, yung mga nagte-travel sila sa ibang place, sa two worlds, mga ganun. Gaya nung The Pages Between Us, two worlds po siya. So, yung mga doon, pag sa horror naman, yung atake mo, kailangan mo sa una pa lang medyo mapapatanong ka na kung ano ba yung mangyayari. Mas nakakatakot siya, syempre, kasi sa horror nga, sa romance naman kasi mas gentle yung atake mo. So, yun po. Medyo pareho yung fantasy at saka yung horror. Yung romance, medyo magiging gentle ka ng konti.
1: Pero sa lahat ng ito po, dumadaan talaga sila sa process ng character referencing ninyo.
22: Lahat.
11: Nice. Tapos yung pagdating sa customized playlist naman, sa for poetry lang.
1: Yeah, ito, no?
11: So, ngayon naman po, no, sa dami naman na po nang naisulat ninyong libro, no, Miss Edlyn, i-share nyo naman po sa amin kung ano yung mga karaniwang challenges na kinakaharap po ninyo, lalo na bilang isang self-published author. Meron po ba kayong mga napagdaan ng mga pagsubok sa pagsusulat or sa paglilimbag, no, ng sarili po ninyong works independently?
22: Sa pag-self-publish ka, kasi ang mahirap talaga dun is yung marketing. Yung marketing talaga. Kasi ikaw yung nagsulat, ikaw yung lahat, ikaw yung manager, ikaw din yung tendera. So, ganun yung process niya. Pag sa ano naman po, sa pagsusulat, yung research, depende po kasi sa ano eh, sa genre. Mm-hmm. So sa may sa amin po ngayon sa ano sa PIA, kagaya niya na may sinusulat kami. Yung research po talaga kasi bumabalik kami sa nakaraan. So yun. And then yung isa po, yung pinakaunang self-pub ko is yung Y2. Mm-hmm. Sa military naman po yun. So yung kailangan ko i-research yung barrel, yung Glock, kung saan yung parte na ganito, yung parte na ganon. So paano, ganun pong praso.
1: Paano po ninyo ina-attack ito, mga ganitong research? For example, nag-interview ba kayo or through internet lang talaga para mas maging reliable and realistic itong ating research na ginagawa po?
22: Mm-hmm. Yung sa Y2 ko po, nag-interview ako kasi yung husband ko po is K9 handler. Dati po siyang K9 handler. Tapos, ini-interview ko siya kung paano yung uutos. Iutos mo yung aso na mga po. Paano yung command? Ganon. Tapos, nanonood po ako ng mga videos. Pinapanood po yung mga videos na ano. And then, usually kasi yung mga ano, yung nagtatanong ako sa mga sundalo. Nagtanong talaga ako sa mga sundalo kung paano yung atake ng ganito, paano yung ganon sa EOD, anong tawag sa ganito, anong mga ganon po. Parang mas maganda po kasi, para sa akin, mas maganda yung first hand na nai-interview mo sila, na natatanong mo sila kaysa yung binabasa mo lang.
11: Yes. So, kumbaga para mas matutuhan mo first hand na kung paano nila ginagawa talaga. Curious naman po ako ngayon, no, Ma'am Edlyn, kung anong genre po yung sa tingin yung pinaka mahirap or pinaka painstaking yung proseso ng pagre-research, no, lalo na kung saan or kung anong libro po ninyo yung pinaka nag-spend kayo ng maraming time talaga, no, sa pagre-research o sa pagbubuo, no, ng inyong mundo para doon sa kwentong iyon, no?
22: Yung Intramuros po. Kasi nung pisahan ko siya isulat nung 2020. Tapos this year ko lang siya natapos. Kasi ano, ang daming lumalabas na ang hirap magsulat ng hindi kagaya pag sa fantasy na pwede mo ipasok kahit ano. Sa historical fiction kasi hindi. So, kailangan mo talaga mag-research. Tapos, ang ano ko pa nga, na-print ko na siya. Tapos, saka ko lang nakita na meron, yung 1945, hindi dapat nakatayo pa yung mga nasa Kalirial. Kasi, since 1901 yung bahay ni Itayo. So, pagdating ng ano, hindi nga naman nakatayo pa rin ng 1945, eh, na-wash out nga yung place. So, parang ganun. So, mag-ano ka ulit, mag-re-revise ka ulit.
11: So yun din talaga yung challenge, no, Sir Lowell and Ma'am Edlyn, kapag historical fiction, kailangan meron pa ring pagka-anchor or grounded pa rin, no, sa historical facts, no, para may sense pa rin, no, yung gusto mo ipakita dun sa kwento.
1: Yung crucial din dyan, Gabi, yung world or yung mundo nitong libro na ginagalawan ng mga characters natin. Kasi, Ma'am Edlyn, alin mas mahirap para sa iyo, yung character building o itong world building ng mga ano na pag nagsusulat po kayo?
22: Yung world building po. Mahirap po yung world building. Kaya nga po yung ano, yung Lunarca series ko, umabot siya ng 3 kasi nang hinaya ko sa world building.
11: Para magamit
22: mahirap
11: lahat.
22: Po kasi.
1: Maximize na natin.
22: Maximize po siya. Umabot siya ng 3 libro. Kasi nangihinayan po ako dun sa ginawa kong world.
1: Yeah, na. Ngayon naman, Miss Ma'am Edlyn, no, nabanggit mo yung PIA kanina. So, nag-start kayo as a self-published author, then sumali kayo sa mga contests, and eventually nagkaroon na rin kayo mga kaibigan, mga kakilala sa publishing world. Pero ngayon po, gaano po kahalaga po or para sa inyo or paano nakakatulong itong mga ganitong writing communities gaya ng Pinoy Indie Authors at mga kapwa Cordillera na creative sa mga gaya mong manunulat? Or kung kayo, ikaw ba ay magpapayo sa isang author o sa isang nagsisimulang author, would you also suggest na maghanap ka ng community, ng isang writing community para makatulong sa iyo?
22: Actually po, noong 2019, sumasali pa ako sa mga ano, yung mga grupo-grupo ng writing, kung saan nagturo sila ng paano iba't ibang pagsusulat ng tula, maganon pagsusulat ng yung para matuto ka talaga. Kasi sa creepy stories din, habang nung sumali ako doon, habang kritik nila yung gawa ko, pwede ka rin magtanong sa kanila kung paano yung ganito. Sa kanila talaga ako natuto eh, yung kailan mo gagamitin yung comma, yung period, yung mga ganon.
1: Simpleng kung, bagay, no?
22: Mukhang mga ganon ko simpleng bagay, pero sa pag sa Filipino po kasi nakafocus yung pagsulat mo, masyadong malaking bagay yung technicalities. Sa ano na kung magpapublish ka ng libro. And then sa PIA naman po, napupush ka na magtapusin mo yung libro mo kasi binibigyan lang kami ni Miss Yumi ng 3 months para tapusin yung libro. So, kailangan mo talaga. Tapos, kailangan every month may act kang ipapasok. Act 1, act 2, hi Miss Yumi na noon.
1: Si Miss Yumi pala talaga. Girl, so kailangan... Hi, I'm Yumi. Yes.
11: Hello po.
1: Ganda nga po po. Anyways, yung going back kasi po.
22: And then yung process po kasi noon, hindi ka lang naghihirap eh, natututo ka. And then sa Cordillera naman po, nung na-meet ko sila, nag-book launch po ako sa Benguet Municipal Library. Ang dami kong na-meet na mga dekalidad na authors. So, hindi sila madamot eh, hindi sila madamot na magbigay ng ng ano kung may tanong ka or paano yung ganito kasi na ano ako na ang tawag, hindi kasi ako malabas, hindi ako ma pero sila willing silang magturo. Yung mga ganun, and then yung kasi meron kaming maliit na ano na printing, tapos may mga nagpapaprint, tapos yung mga authors minsan napapasa ko yung mga gawa nila, tapos natututo rin ako at saka yung voice yung mga ganun. And para sa akin kasi sa lahat ng process, kahit na marunong ka na, i-ano mo lang yung sarili mo na wala kang alam para pumasok lahat. So yun, doon ako natutuwa sa kanila, walang madamot na magturo sa lahat ng mga nasalihan ko.
11: Very important, right. No, lalo na Sir Lowell, kapag budding author ka or up and coming and independent published author, baka talagang makahanap ka ng community na tutulong sa'yo, tutulong na i-polish yung craft mo.
1: Tsaka iba yung support din.
11: Diba? Yung support na makukuha mo. Meron po ba kayong advice, Ma'am Edin, halimbawa sa mga fellow self-published authors or aspiring authors na naghahanap din ng kanilang kumbaga community or naghahanap din ng kanilang mga karamay na tutulong sa kanila in their writing journey. Meron po ba kayong gustong sabihin? Lalo syempre, for sure, mga hindi nila alam where to start or parang nanghihina pa yung loob nila. Ganun.
22: Nandun na yung ano eh, yung panghihina talaga na loob, yung mga questions na mga ganun. Pero para sa akin, maging open lang kayo, no? Kung merong, kasi maraming mga ano, maraming mga nag-offer ng, parang yan sa Pinoy Indie Authors, mga ganun. Nag-offer naman kami ng kung sino yung mga gustong pumasok, gustong matutong sa pagsusulat. Hindi naman kami namimili na dapat magaling ka na, or ano, kahit na nag-uumpisa pa lang pwede. And then sa printing naman namin, maraming mga bata na gustong mag-self-pub, kaya lang hindi nila alam. So, ang nangyayari, nagiging question and answer yung ano namin, yung page namin, kung paano mag-publish. Tapos magbibigay sila, hindi pa layout, hindi pa mga ganito. So, magtuturo ka ulit kung paano yung ganito. Tapos, sasabihin mo rin sa kanila na gusto mong matutunod. Ano mo yung KBP, manood ka ng ganito, or mga ganun. So, ang suggestion ko, huwag silang matakot na wala namang ano masama, mag-umpisa ka palagi sa baba, kahit bumaba ka nang bumaba, mag-umpisa ka palagi sa baba. Kung nakakadagdag naman yun sa knowledge mo, walang, and then sa pagsusulat kasi wala namang ano sa age.
11: Yes,
22: hindi naman yung age mo. Oh, and then, matuto ka kahit na mas bata sa'yo, marami silang may tuturo, hindi yan nadadaan sa, oh mas matanda ako, mas marami akong alam. Hindi ganun yun. Kasi usually, mas marami silang talagang alam, lalo na sa akin. Mas marami ako natutunan sa pagsulat sa mga mas bata sa akin eh. Kasi iba yung noon, iba siya sa ngayon.
11: Tsaka may fresh ideas talaga na makukuha, no, from other people. So, kumbaga, tama yung sinabi, no, we all start from somewhere and talagang yung pagkamalikhain tsaka yung tibay ng loob din talaga yung puhunan mo.
1: Darating or nandiyan na rin yan talaga. At saka hearing her message din, ano, parang yung writing pala is really a humbling experience din. Nakakatuwa. Especially na very open si Ma'am Edlyn na matuto, hindi lang sa mga hindi lang dun sa mga experience na tsaka matagal na nagpo-publish, even dun sa mga kasabay or mga nagsisimula pa lamang din na, na mga manunulat. Ma'am Edlyn, looking back dun sa naging journey ninyo, no, balikin natin yung 2019, masasabi mo ba na naging sulit at worth it ang inyong muling pagbabalik sa pagsusulat? Ano po yung mga naging key takeaways po ninyo or mga lesson na inyong natutuhan sa inyong naging writing or publishing journey?
22: Sa publishing journey ko, marami akong natutunan. Kasi parang kung noon, parang okay na ako sa ganitong pagtula-tula lang, mga ganun-ganun. Nung bumalik ako, parang na-open siya eh, na-open lahat. So marami akong, doon na akong nag-start din na makakilala ng mga tao. Yung the same level ng insanity ng isang writer na hindi naiintindihan ng mga hindi nagsusulat, yung mga ganun. At tapos maliban syempre sa nakarami ako ng libro. And then yung process, iba-iba. Yung kung, lalo na sa mga may pagka-introvert na hindi talaga nagsasalita. Ito yung way mo para makapaglabas nung nasa utak mo, nung nasa gusto mong sabihin na. Kasi minsan, yung fiction ko, totoo na siya, pero akala nila, gawa-gawa ko pa lang yung kwento, yung mga ganun. Kasi usually, talaga doon mo hugutin sa personal experience mo. Mga ganun, parang medyo gumaan siya, and then, yun, dumami yung kaibigan mo.
1: At saka, I would have thought, no, na si Ma'am Edlyn, nung pagbalik niya ng 2019, all the while, akala niya, poetry lang talaga yung kaya niyang isulat. But then, na-discover ni Ma'am Edlyn through the help din, syempre, no, because of the project nung kanyang dalawang anak, na meron pa, mas marami pa siyang kayang maikwento at maisulat.
11: At no, syempre, Nabil, ang dami natin gusto pong pag-usapan sana ngayong hapon, no, Ma'am Edlyn, Sir Lowell, kaya lang, no, ngayon ay biteno yung ating usapan. So, imbitahan na po natin ng ating viewers, Ma'am Edlyn, and ating listeners to support your books, or if you have any upcoming book-related events, saan naman po namin mabibili, no, yung inyong mga libro? Saan po namin kayo pwedeng abangan?
1: Right.
22: Thank you po. Sa ano po, meron po akong e-book sa Starry Writing na titled I Switch. And then meron din po akong libro sa TBC Publications, yung The Pages Between Us. And then sa August 10 to 12, meron po kaming display sa Janelco Building sa Rimando Road, malapit sa St. Louis University. And then meron po akong mga libro sa Thai Adi, sa Badarong Cafe, and then sa Cafe Literier, dito po sa may La Trinidad, and then sa page ko po sa EM Pulumano, pwede naman po sila mag-message doon, meron po akong form sa mga gustong bumili. Yun lang po. And then sa PIA, sa Pinoy Indie Authors po, pwede po kayo magtanong sa mga gustong bumili ng mga libro namin. Marami po kaming ano doon, magtanong lang po kayo. And then sa mga gustong magsulat, open naman po kami.
1: Ayan, maraming salamat Ma'am EM Pullman o si Ma'am Edlyn para sa iyong paglalaan ng oras dito sa amin sa Read Pinoy. Maraming salamat po Ma'am EM.
11: Salamat po Ma'am EM.
22: Thank you po.
1: Okay, paingat po kayo, medyo maulan po. Ano? Sama-sama po tayong ma-inspire at matuto sa mga kwento ng ating mga creatives at of course tangkilikin ang mga akdang kanilang ginawa na nagsasalaysay ng mga kwento ng mga Pilipino. Dito lang po yan sa Creator Spotlight.
11: Kaya naman, tuloy-tuloy lamang po tayo makitambay dito sa ating Aklat Tambayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry. Tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules sa 1 hanggang alas 2 ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live din po kaming napakikinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din po ninyo ang aming replay tuwing Linggo alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. At bukas na bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi, kaya magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communicationsatbooks.gov.ph. Ako po si Gab Barroso.
1: I-follow nyo rin po ang aming official social media account na @NBDB Philippines sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at mga dedikadong mga kawani ng National Book Development Board sa pangunguna ni Edie Charisse Aquino Togade. Kami po yung nagpapasalamat sa inyo walang sawang pagtutok, lalo't naka-100 episode na kami dito sa Read Pinoy.
11: Maraming salamat
1: Maraming salamat po. No, ako pong muli, si Lowell Alohado, at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
0: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine, 1278 kHz.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
10: mano po ninyo, mano po ninyo.
6: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
14: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
12: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
15: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
16: Hala, totoo? San ka sumali?
15: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
16: Naku po! Juan! Scam yan!
15: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
16: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
15: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
16: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
15: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
16: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
15: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
17: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
16: Kaya huwag magpabudol, bes!
19: This is a public service announcement.
31: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
32: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Magazine, 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
25: Radyo on the go.
24: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
27: PBS Receiver.
26: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
26: Walang bayad.
28: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Magazine 1278.
30: Bubungad sa umaga.
32: Trending issues na pinag-uusapan.
33: Mga programang aabangan.
34: Agahan hanggang hapunan.
35: 66 Informasyon.
36: GIS, your General Information Station.
37: Radyo Magazine 1278 AM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publiko.
38: Radyo Pilipinas.
40: Welcome to the radio documentary that shines a spotlight on the unsung heroes of society, celebrating their volunteerism and passion to uphold what is right and just. The Advocates, empowering voices on Capital 104.3.
41: In Morong, Rizal, a humble coffee shop is proving that compassion for animals doesn't have to be complicated. Outside Pinting Brew, empty boxes have been transformed into feeding stations where stray dogs and cats can always find a meal. It's a small gesture that has captured the hearts of many online and inspired a growing community of animal lovers. Meet Jeff Basilio of Pinting Brew and discover how one cup of coffee is helping create a kinder world for stray animals. I'm Rochelle Rubio and this is The Advocates, Empowering Voices. They turn empty boxes into food bowls for stray animals. In Morong, Rizal, you'll find a small coffee shop called Pintig Brew. It's a coffee-to-go cafe. No tables, no chairs, just good coffee on the go. At first glance, it looks like any other cafe. But step outside and you'll see what makes it different. Automatic feeders welcome stray dogs and cats with food and water. It is a simple idea that has touched thousands online. Pintig Brew was founded on March 9, 2024 by business partners Jeff Basilio and Diane Alexis Soriano. Their mission is simple: help as many stray animals as they can, one meal at a time.
42: Pintig Brew established March 9, 2024. So before nag-establish si Pintig, for parent na po kami. So, meron na po kaming alagang mga asot pusa. Mahilig po kasi kami sa coffee. So, former call center agent po kami. Since mahilig po kami mag-brewing ng coffee, so, ano na lang po namin siya. Transition po namin siya into business na lang po. And since for parent po kami, merong empty boxes from empty milk. Yun po ginagamit namin feeding bowl. And nagbabaon na rin po kami ng dog and cat food. Kasi expected po namin na marami ng stray animals. So, yun po. Nangyari din po na may pumupuntang stray sa spot kung saan po nakaspot yung motor namin. So, doon po nagsimula yung lahat. Tuloy-tuloy na rin po. Kasi previously, nagbabaon po talaga kami ng dog and cat food. Kasi marami po talagang stray animals na daanan sa daan. So, expect na rin po namin na meron talagang dadating at dadating na asot pusa sa spot. Kasama na rin po sila sa plano kasi marami talagang animals na, especially mga homeless animals talaga.
41: Jeff and Diane had been feeding stray animals long before they opened Pintig Brew. They never did it for the cameras. They didn't post videos or seek attention. Then one day, they uploaded a video of what they were doing. They never expected what happened next. The video reached 1.7 million views. Almost overnight, their Facebook page gained thousands of followers. What started as a small act of kindness inspired people across the country and beyond.
42: Before po, without cameras po, nag-stray feeding na po talaga kami. So since my purpose yung empty boxes ng from milk, yun po, in-upload po namin siya. So hindi namin na expect na umabot siya ng 1.7. So doon po kami mas nakilala.
41: The first stray they fed was a dog they met in 2019.

0: Many stray dogs who visited Bintik Brew, one captured everyone's heart. His name was Buddy. He became the first stray that Jeff and Diane successfully helped find a forever home.
1: Si Buddy po is siya yung talagang tumatak sa puso ng mga tao eh. Kasi siya po yung unang-unang stray na pina-adopt po namin nung dito kami sa shop. So si Buddy po is na-adopt na po ng isa sa mga solid supporters namin sa QC. So hindi na lang po pinapasabi kung sino po siya, pero marami na po siyang in-adopt na stray. At nasa exclusive subdivision po sila. Sobrang buhay mayaman na po. Yun nga lang po talaga. Wala po talagang time eh. So kahit gusto ko man pong galawin si Buddy, nakikipag-communicate na lang po kay ma'am.
0: Jeff and three other volunteers work together to feed stray animals across Morong Rizal. It has become a daily part of their lives, especially for Jeff.
1: Kasi yung kapatid ng partner ko, yun po yung lagi kong kasama. Yung nakikita sa previous video before. Kasama na rin po yung partner ko. At kasama na rin po yung pinsan po nila. Total of 4 po kami. So pinagpapatuloy ko lang talaga. Kasi yun po yung nasimulan ko. Tsaka yun po yung part ng daily routine po talaga yun eh. Hindi na po talaga mawawala yung pagmamalasakit at pagpapakain sa mga munting kaibigan, yung mga stray animals.
0: Jeff explains why Bintik Brew sometimes opens late. Feeding stray animals always comes first.
1: Una sa lahat, inaasikaso ko muna yung mga resiko sa bahay. Kaya po hindi po masyadong consistent yung pag-open ko ng shop. Pagdating po dito, bibili na po ako ng dog and cat foods dyan po sa malapit na poultry shop. Kapag mag-open na ako, unang-una kong gagawin is yung magpiprepare po talaga ng water and dog food. Nalagyan ko na po yung dispenser nila kasi marami po talagang nakaabang na. So sila po yung unexpected customer na pumupunta talaga. Kahit matumal, masaya pa rin sa puso kasi may nabubusog tayong mga kaibigan.
0: What impact has Bintik Brew made on animal welfare in their community? Have they inspired others to show kindness and compassion to stray animals?
1: Na-influence na din po kami before. Kaya po, nag-upload na kami ng stray feeding. So ang naging impact po sa amin is mas pinagkakaisa na yung mga pet lovers. Especially yung mga hindi namin kilala. Pumupunta talaga sila, nagme-message sila. Ang laking impact nun kasi yung mga taong dumadaan dito sa shop namin, instead na bugawin nila or itaboy nila yung mga stray, natutuwa pa sila kasi alam nila, inaalagaan yung Bintik to. Yung mga boxes sa gilid ng kalsada, oy, kay Bintik bro to. Kay Kuya Bintik to, yung tawag nila sa akin. So ang nagiging impact po nito is yung mga pet lovers nationwide, nagkakaisa sila para tulungan yung mga stray animals sa kanilang lugar. So ang nagiging impact po sa amin, hindi po more customer ang dumarating. Sa totoo lang po, mas marami pong pet lover na supporter si Bintik kaysa sa customers niya personally na nagpo-produce ng income or profit sa business namin. So which is okay lang naman po sa amin kasi ang main purpose po ng pagpapakain sa mga stray animals is ipakalat sa lahat na kaya nating gumawa ng paraan or pwede natin ipakalat na sa simpleng paraan, pwede tayong tumulong para mabawasan yung yung cruelty sa bansa. At least doon, makikita nila na marami nagmamahal sa mga strays.
0: Treya, a ginger cat, was a victim of a hit-and-run accident that left her with multiple fractures. To save her life, veterinarians had to amputate one of her legs after a severe infection developed. With the help of Bintik Brew, Treya survived. She has been confined at the veterinary clinic since July 10 and continues to receive medical care.
1: Na-rescue po namin sa July 4, 1 a.m. Bali talaga nagpapakain talaga kami ng stray. Yung inoferan po namin siya ng food nakita po namin siya iika.

0: talaga na. So, syempre, kala body mo talaga yung konsensya mo pag hinayaan mo lang. So, inuwi ko po siya, kasama ko po yung partner ko, tapos nilinisan ko. According po sa vet findings, multiple fracture po due to hit and run. So, nagkipag-coordinate na kami sa mga orthopedic para sakaling masave pa yung right front leg niya. Kaso, ang recommendation is amputation. So, currently, naka-confine po siya sa perfect spot sa Taytay Rizal. Until now, kasi sobrang taas po ng infection. So, kailangan po is mamonitor po talaga siya for her recovery. Good appetite po siya. Malakas talaga siyang kumain. Yun nga lang po is in-observe ni Doc yung infection. Pag bumaba na yung infection niya, possible po pwede po siyang ma-discharge.
1: Jeff is raising funds to help cover Freya's mounting veterinary bills.
0: Siguro kabuuan po is from amputation, 37. Exclusive pa po doon yung mga initial vettings niya before.
1: Pintig Brood does more than care for stray animals. It also brings a little kindness to people in the community, especially those who cannot afford a cup of coffee that costs over 100 pesos. What is suspended coffee? How did the idea begin? And what inspired Pintig Brew to bring it to Morong?
0: Nag-start po siya 2024. Nag-post po kami na talagang sobrang tumal kasi 3 cups lang po yata yung nabenta namin nun. Nagsimula po ito sa customers po namin online, which is from outside the country. So sila po yung nag-recommend ng suspended coffee. Nag-pay forward sila online. And then, kami na po bahala kung sakali namin i-distribute. Nag-start po kami sa pag-distribute sa mga tricycle driver. Halos lahat ng tricycle driver po dito na bigyan na po namin. Jeepney driver, mga basurero. Active pa rin po yun, yung suspended coffee.
1: Suspended coffee is a simple act of paying it forward. A customer, including generous supporters from overseas, can pay for extra cups of coffee in advance. Pintig Brew then gives those prepaid cups to people in the community who may not be able to afford one.
0: Karamihan po sa mga customers namin nagpapasuspend, remain anonymous lang po sila. Tapos kapag may change, pang dog and cat food. So yung iba po, sila na po nagsasabi na ibigay mo to sa mga homeless, sa mga kids. So kami as a way of appreciation, siyempre, bago po namin i-post sa social media, sinasabi po namin na okay lang po ba na i-post namin to, ay ma-appreciate lang, for appreciation, post lang po para sa mga nag-donors. So, yung iba naman po, nire-respeto po namin na hindi sila nagpapapost. Sinisenda lang po namin yung photo privately sa nag-donate for the respect na lang po ng privacy na nabigyan.
1: Pintig Brew has gained attention for its compassion towards strays. Has that support also helped the cafe grow? How has the advocacy influenced the business?
0: Siyempre, hindi natin may iwasan na mag-focus ka sa isang bagay. Malaking impact po yun para sa sarili mo. Kasi kapag nakatulong ka, may magandang balik sa'yo. Which is, blessing na po sa amin yung may tahanan kami, na hindi kami nagkakasakit. Hindi nagkakasakit yung family namin. At masaya sa puso na makatulong, lalo na kapag nakikita mong busog yung mga pinapakain mo. Sa business po, mas nakikilala po kami as stray feeder, as may malaking puso sa mga animals. Pero for the profit itself, syempre, minsan may slow days, minsan may paldo, hindi naman lagi. Pero at least consistent po kami na nag-open lagi. Nagkakaroon lang po ng impact na late kami mag-open dahil kailangan pong asikasuhin yung mga rescues. May kailangan asikasuhin na ipapavet. Pero hindi naman po kami nag-close. Pag may time na mag-close po kami, nag-announce po kami agad. So, ang mahalaga po is nakatayo pa rin si Pintig hanggang ngayon. At least na ma-manage po namin both our advocacy and business.
1: What does a typical day of feeding stray animals look like for the Pintig Brew team?
0: 12 midnight close na si Pintig. So, stray feeding before sa bahay. Pagdating ng bahay, magluluto ng pagkain ng mga alaga. Habang nagluluto or habang pinapa lamig yung mga pagkain nila, naglilinis. Maswerte na po ako makatulog ng 3 a.m. pero lagi po ako natutulog ng 4 a.m. na. Okay na po sa akin makatulog ng 5 hours. Minsan, late na po talaga ako nag-open dito. Alam po ng mga customers namin yan. Kahit anong bilis mo, minsan may mga emergency na kailangan itakbo sa vet. So, hindi lang po kasi yung mga rescue namin sa bahay yung inaasikaso ko. Nag-start na rin po kasi akong suportahan yung shelter sa Cardona ni Sir Mac ng may 100 plus rescues. Wala po nag-obliga sa akin na suportahan sila. Kasi most of straight po dito na pa-rescue po namin at wala pong nag-adapt. Ang nagbukas po ng pinto is si Sir Mac ng A Safe Pet Play Shelter sa Cardona. So doon po nag-start na ano, masupport ko po sila.
1: Supporting fellow animal welfare advocates is important to Jeff.
0: Tulungan na lang po talaga. Kasi kakilala rin po kami sa ano eh, sa pagpa sa larangan ng rescues. Kay Sir Mac, doon po unang kakilala.
1: What are the biggest challenges he faces in caring for stray animals?
0: Pagdating po kasi sa rescue, yung pera po talaga. Normal po talaga yon, number one po yon. Nalaman ko na lahat may willingness tumulong. Pero ang iniisip or mindset ng mga tao is yung gastos. Doon ko na pagtanto na, nakakaawa talaga yung mga kalagayan ng isang rescue. Kahit gusto mo silang iuwi, ang iniisip mo is, number one is gastos, second is yung titirhan, at kinukonsider ko rin po is yung, kunwari, hindi po kasi shelter yung bahay, may mga kapitbahay din po. Siyempre, hindi naman lahat ng tao eh, gusto sa mga hayop. Pero, with the help of our supporters po, gumagaan yung financial problem, which is sila na po yung mismo yung nagbibigay ng tulong for vettings, food, din po para sa rescue.
1: Have financial constraints, emotional stress, or other obstacles ever made Jeff and his partner consider giving up their advocacy?
0: Hindi pa rin po nawawala ng pag-asa. Bali, minsan, nagpo-pause lang po. Like, nag-i-stop muna, pahinga. Nagpapahinga muna kasi hindi ako nawawala ng pag-asa magtumulong. Ang mahirap lang po is yung may nasasabi yung mga tao sa paligid mo. Puro ka aso. Ano ba yan? Puro aso na lang. Ang ingay nila. Doon po ako nakakapanghina na marami, nakatumutulong ka na sa mga hayo, pero hindi lahat ng tao sa paligid mo is gusto sila. Which is, kinukonsider ko rin po kasi may mga personal silang buhay. Yun po talaga yung number one struggle. Yung isipin ng ibang tao. Which is, hindi naman dapat isipin yun, pero hindi mo kasi matatanggal sa isip mo na isipin din yung mga iniisip nila. Which is, nakakapanghina.
1: How do they fund their veterinary expenses, stray feeding, and rescue operations?
0: Before po, yung nasa pop-up pa rin po kami is yung sariling kita ni Pintig. Since stray feeding lang po yun, mga dog food, mga rice. So yung pinasok na po namin yung rescue, syempre hindi po kakayanin ng Pintig Bro na isupport yung vettings po nila. Doon na po nagsimula, which is hindi naman po kami unang nanghingi. May mga follower supporter po kami na nag-offer na mag-fundraise ka, which is, in reality, ngayon po, akala po kasi ng iba na kapag nag-fundraise ka, so sobra, minsan kulang pa. Which is, ang nangyayari po kasi, may fundraise po kami sa food, may bigla ang rescue. So minsan, kapag kulang na yung fund ng vet, kumukuha kami sa fund ng food. So parang kung kukuha kami dito tapos kapag may next fundraise ibabalik namin yung para sa food.
1: Jeff admits he's often reluctant to ask for donations. He feels shy about reaching out for support, but he also knows he can't do it all alone.
0: To be honest po, nahihiya po ako mag-fundraise. Kaso, hindi ko na iniisip yung hiya kasi kung may buhay naman pong isasalba.
1: Among the many strays Jeff has helped, Beeble holds a special place in his heart. Beeble was one of the dogs they successfully placed in a forever home. Jeff recalls Beeble's journey.
0: Iniwan po siya ng nag-alaga, isang family na nag-alaga. Pero si Beeble po is nasa Pampanga na po. Which is ang kumuha po or nag-adapt is ang aming solid supporter and follower for parent po ng more than 20 dogs na po in Pampanga. Masaya na po, kasama po niya yung kapatid niya si Rampid. Yung lagwawaging tail po, yung na simula pagkabata nakatali sa tricycle. Masaya po na po siya sa part na may nagpipet sa kanya. Kasi doon mo kasi may kita sa isang asong inaalagaan. Which is inaalagaan through pagkain, paligo, pero yung quality time, kailangan din po kasi nila. Which is nabibigay po ng new fur parent po niya in Pampanga.
1: Based on his experience, how does Jeff describe the current state of animal welfare in Morong Rizal?
0: For animal welfare po, swerte na po ang bayan ng Morong Rizal dahil wala po kaming dog pound. Yung mga tao po rito is pet friendly din po. Although may mga time na marami nakikitang stray dyan, hindi ibig sabihin is inaabuso na sila. Which is, since nakikitaan po nila kami na nagpapakain dito, alam na nila na kay Pintig po. Inaalagaan ni Pintig to. Which is, yung nakakatuwa kasi nag-ahay na rin sila. Kada may pupasok dito, yung mga aso dyan, hello, hello, doggy. Hello. Mga ganun po.
1: Some people argue that feeding stray animals encourages their population to grow. How does Jeff respond to that concern? What does he believe is the role of responsible feeding alongside spaying and neutering?
0: Mas kawawa po sila kung hindi sila kakain. At saka willing naman po eh. Bukas naman sa puso namin pakainin sila. So masaya po kami. Hindi po namin pinapansin yung mga sasabihin ng ibang tao.
1: What does Jeff believe the government and other stakeholders can do to improve animal welfare in the country?
0: Siguro ang magagawa po ng government nationwide is itigil na po or pasarado na nila yung mga dog pound. Instead of hulihin nila yung mga aso at pusa, ipakapon or ipaspay or nurture na lang po nila. O instead of supporting dog pound, supportahan na lang po nila yung mga animal shelters. Kasi yung mga animal shelters, sila po yung pangalawang tahanan ng mga strays. Kailangan nila ng support from government, especially dog food, cat food, daily supplies, or vet bills, or vettings po nila, at support sa shelter. Yun na lang po dapat nilang pagtuunan ng pansin instead of huli dito, huli doon. Kasi kawawa po yung mga aso at pusa. Which is, nagkakaisa naman po yung mga animal or animal advocate or pet lovers po. Pero kung mas marami po silang nahuhuli, mas marami pong kawawang aso at pusa. So mas maganda po is magtayo na lang po sila ng maraming animal shelters or suportahan nila yung mga existing animal shelters. Free ka po, yun po.
1: Pintig Brew's social media page carries the message, Kabutihan ang pinakamasarap na timpla. What does that mean to Jeff? And how does it reflect the mission of Pintig Brew?
0: Hindi lang po kami nagbi-business para kumita. Nagbi-business po kami para ipakita sa lahat kung ano po yung layunin ng business na to, kung ano po yung purpose, kung bakit kami nagtitinda, or kung bakit lagi po kami nag-upload ng mga stray feeding. So gusto po namin ipakalat sa lahat na ang pagiging isang mabuting tao is hindi mo kailangan maging mayaman para ipakita sa lahat. Simpleng pagpapakain sa mga strays ay malaking impact na rin po yun sa buhay nila, especially sa buhay natin. Kasi mas masarap sa pakiramdam or masaya sa pusong tumulong na buong puso. Hindi yung tutulong ka dahil naobliga ka, tutulong ka dahil gusto mo. At masaya yung puso mo.
1: What began as a simple coffee-to-go shop has become a place of hope for homeless animals. Through their automatic feeders and unwavering compassion, Pintig Brew founders Jaff Basilio and Diane Alexis Soriano show us that sometimes all it takes is a milk box filled with dog food and cat food, a bowl of water, and a heart willing to share. I'm Rochelle Rubio. Thank you for joining us today on The Advocates. Catch our replay on Saturday, 3 p.m. over Radyo Magazine, 1278 a.m. Until next time, let's continue empowering voices and inspiring action right here on Capital 104.3.
2: You just heard The Advocates, empowering voices. Catch it every Friday, 3 p.m. on Capital 104.3.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo!
5: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Collab.
5: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
7: Ang tagintig ng FM.
8: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himbila.
10: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawa.
12: Mas maraming mararating.
13: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
14: At serbisyo publiko.
5: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Radio Pilipinas.
5: News nationwide.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: World News in 5.
17: Ang inyong institusyon
18: sa Philippine Sports Broadcast.
19: Di papahuli
20: sa mahahalagang kaganapan.
21: 66 Informasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: 738.
25: Sports Radio. 918.
26: Radyo Magazine. 1278.
27: At Radyo Pilipinas World Service.
28: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
29: Mapapakinggan na
30: sa Capital 104.3 FM.
31: Capital 104.3.
32: Radyo Pilipinas World Service.
33: Sports Radio.
34: Radyo Magazine.
35: Serbisyo Publiko.
36: The AM and FM collab.
37: Sa Capital 104.3 FM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Pilipinas.
40: And Capital 104.3 collab.
41: Collab.
42: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
43: Radyo on the go.
42: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
44: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
42: Libre to ha?
44: Walang bayad?
42: Oo, walang bayad.
44: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
45: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
46: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
47: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
48: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
42: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
49: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
50: Radyo Magazine 1278.
51: Bubungad sa umaga.
52: Trending issues na pinag-uusapan.
53: Mga programang aabangan.
54: Agahan hanggang hapunan.
55: 66 Informasyon.
56: GIS, your General Information Station.
57: Radyo Magazine, 1278 AM.
58: Radyo Pilipinas.
59: Radyo Publiko.
60: Radyo Pilipinas.
61: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa.
62: Trivia na may dalang good vibes.
63: Info straight from the experts.
64: Knowledge na walang nosebleed.
65: Gets na with Papa Quincy.
66: Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
67: What's up, my friends? Welcome sa programang naghahatid sa inyo ng dagdag kalaman na may sundot ng tawanan kasama ang pinakamalupit na tirador ng kaning lamig. Yours truly, Papa Quincy. Samahan niyo po ako dito sa ating kwentuhan sa ating programang Gets Na sa isang episode na ating hinanda. Welcome po kayo sumali. Ilapag lamang ang inyong mga reaksyon o meron man kayong suggestion gusto nyo marinig na ikwento, ilapag nyo lamang po yan sa ating comment section. friend, pag-usapan natin itong timeless OPM hit song na isa sa mga pinakamahalagang kanta sa kasaysayan ng Pinoy music at maging ng ating pop culture. Isang kantang tumagos sa puso ng bawat Pilipino mula noon hanggang ngayon. Nakwento ng isang kaibigang naghahanap ng karamay sa kanyang pinagdadaanan. Yan ang kantang Pare Ko ng Eraserheads. Kung naranasan mo ng mabasted, paasahin o iwanan sa ere ng taong gusto mo, sa pool talaga ang feelings mo sa kantang ito. Tungkol kasi ang pare ko sa isang lalaking seryoso sa kanyang nililigawan. Pinaasa lang siya, yung tipong akala may pag-asa, yung pala sa huli, wala naman pala. Ay, so sakit! Yung seryoso kasi effort mo, yun pala, it's a prank lang. Para dun sa girl, agoy. Kaya nga pagdating sa chorus, dun umadadama yung hugot. Oh, Diyos ko, ano pa naman ito? Iyan ang expression natin mga Pinoy pag nakakaramdam tayo ng sakit, mapa-physical man o emotional. Marahil yun ang dahilan kung bakit tumatak ang kanta sa masa. Totoo yung salita, totoo yung emosyon na para kang nakikinig sa tropa mong nagrarant sa'yo. Ito yung tipo ng kantang ang sarap kantahin kapag jamming sa inuman session. Pero nung nauso ito, hanggang jamming lang kami ng mga kaibigan noon. Wala pa kaming inuman dahil elementary pa lang kami nung time na yon. Later on, naranasan din naman namin yung inuman. Pero naalala ko, pag tumutugtog ito sa radyo, sa bus, sa jeep, sa palengke o sa raon, mapabata, matanda, babae o lalaki ay kinakanta, sumasabay sa chorus ng kanta. Sobrang hit ng pare ko at sa katunayan nga ay naging inspirasyon ito sa isang pelikula with the same title noong 1995 na pinagbidahan ni na Claudine Barreto, Mark Anthony Fernandez at Jo Marie Illiana ng mga sikat na mga young stars noon. Naalala mo pa ba yan? Pag naalala mo pa yan, malamang masakit na rin yung likod mo ngayon. Pero noong 2024, pinarangalan ang Eraserheads ng UP Gawad Oblation. Sa pagkakataon na yon, doon ni-reveal ng frontman na si Ellie Buendia sa kanyang speech na ang pare ko ay hango sa totoong pangyayari. Ito ay inspired ng kaibigan niya na si Rafael Umali na heartbroken noon. At yung heartbreak ng kanyang kaibigan, yun ang sumalba kay Ellie noong college. Anya malamang na sa malamang ay babagsak siya sa kanyang Spanish subject sa UP. Pero nang tinanong daw siya ng profesor kung anong pwede niyang gawin para hindi siya lumagapak, sinabi ni Ellie Buendia na kaya niyang sumulat ng kanta. At ang sinabit niya sa kanyang profesor ay ang demo tape ng pare ko. Yun ang naging susi sa kanyang pagkapasa sa subject na yon. Eventually, pumatok ang pare ko sa airwaves. Kung sinasabi nila yung Smells Like Teenage Spirit ng Nirvana ang nagpabago ng pop music scene sa US at international stage, para sa akin yung pare ko ng Eraserheads ang nakagawa nun sa local music scene natin. Dahil sa pagiging relatable at mensahe na dala nung kanta, yung talagang pagiging totoo, yung style na yon ang nagpabago sa industriya. Yung saya, kilig, frustration, yung galit, nagpapakatotoo ito. Ganun ang klase ng kantang pumapatok sa masang Pilipino. Pero kasabay ng kasikatan ng pare ko, may kasama din itong kontrobersya. Alam natin na meron dalawang version nito. Original na yung lyrics ay brutal at yung radio-friendly version. Sinita kasi ng Philippine Association of the Record Industry o PARI ang e-heads noon dahil sa PI at iba pang offensive words sa lyrics ng kanta. At noon, hindi mo kasi maririnig yung mga ganong salita sa mga kaawiting pinapatugtog sa mainstream radio dahil sa broadcast standards at ethics. Kaya shocking yung pare ko para sa ilan. Para masolusyonan ito ay nag-record ang E-Heads ng radio-friendly version. Ito nga yung pinamagatang Walang Hiyang Pare Ko. Sa versyong ito ay pinalitan nila yung mga sensitibong salita. Mas naging katanggap-tanggap para sa broadcast standards. Kung iisipin, no, parang nakakatawa yung pari sinita pare ko. Kaya parang dapat pari ko yung clean version. Sa kabila nun, hindi napigilan ng pagratsyada, ng pagsikat ng kanta, lalo na ng banda. In debut album ng Eraserheads kung saan kasama yung pare ko, ito yung Ultra Electro Magnetic Pop. Bumenta ng mahigit kumulang 5,000 kopya sa unang release nito noong July 1993. Pero pagdating ng katapusan ng taon na yon, ay pumalo sa 300,000 copies sold ang natala ng album. Nag-certified na ang Eraserheads ay isa ng superstar ng OPM. Ang pare ko ay naging iconic hindi lamang dahil sa kontrobersya o sa kasikatan nito, kundi dahil ito ay kwento ng bawat Pilipinong may pinagdadaanan at naghahanap ng karamay sa isang kaibigan. Kaya hindi nakakapagtakang hanggang sa henerasyon na ito ay kinakanta pa rin ang awiting yan. Dahil magbago man ang panahon, ang diwa ng pagkakaibigan ay hindi nalalaos. Gaya din ng musika ng Eraserheads. Ikaw ba, friend? Anong kwentong pare ko ang naaalala mo? Yan ba'y naging soundtrack din ng unang heartbreak mo? O kasama ito sa playlist ng inyong inuman session ng barkada? Share nyo naman yan sa ating comment section.

0: Napak-napak! Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
1: Pare, anong banda yung gawa sa lamang loob?
2: Banda na gawa sa lamang loob, meron bang ganon?
1: Meron!
2: Ano yun?
1: E di, Liver Maya.
0: Dagdag ka naman ng may tawanan kasama si Papa Quincy.
3: Isang pasilidad na nagkakahalaga ng mahigit $2 billion. 40 taon na ang nakatayo, pero ni minsan hindi nakapagbigay ng kahit isang watt ng kuryente sa mga Pilipino. Ating balikan ang kwento ng Bataan Nuclear Power Plant o BNPP. Noong dekada 70, sumiklab ang pandaigdigang krisis sa langis dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo ay naghanap ang pamahalaan noon ng alternatibong mapagkukunan ng enerhiya. Kung kaya napagpasyahan ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na magtayo ng isang nuclear power plant sa Napot Point, Morong, Bataan. Noong 1976, sinimulan ang konstruksyon ng planta at natapos ito noong 1984. Ngunit sa kabila ng pagiging kompleto ng pasilidad, hindi ito kailanman pinatakbo. Bakit? Lumutang kasi noon ang iba't ibang issue, kabilang ang pangamba sa kaligtasan dahil itinayo ang BNPP malapit sa fault line at sa bulkang Pinatubo na sumabog makalipas ang ilang taon. At noong 1986, matapos ang malagim na aksidente sa Chernobyl Nuclear Power Plant sa Ukraine, nagpasya ang administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino na wag nang paandarin ang Bataan Nuclear Power Plant. Dahil dito, nanatiling nakatenga ang planta. Samantala kahit hindi ginagamit, ay patuloy itong minimintina ng pamahalaan para mapanatili ang kondisyon ng mga pasilidad nito. Noong 2007, tuluyan nang nabayaran ng gobyerno ang utang para maipatayo ang naturang nuclear power plant. Mula noon, ilang ulit nang pinag-aralan kung pwede pa ba itong paandarin. Noong 2008, sinabi ng International Atomic Energy Agency na pwede pa itong i-refurbish at mapatakbo basta't maisailalim sa malawakang modernisasyon ng mga safety system. Tinatayang nasa mahigit kumulang $2.3 billion ang kinakailangang pondo para maisakatuparan ito, sabi ng Department of Energy noong 2022. Kasabay nito ay pinag-aaralan na rin ang isa pang opsyon, ang paggamit ng Small Modular Reactors o SMRs na mas maliit, mas flexible at mas madaling itayo na klase ng nuclear power facility. Ngunit habang nakatenga ang nuclear power plant ng Pilipinas, patuloy na dumarami ang populasyon, lumalago ang ekonomiya at parami ng parami ang gumagamit ng kuryente sa mga tahanan, negosyo at industriya, kasabay yan ng mabilis na paglago ng ating teknolohiya. Ibig sabihin, mas tumitindi rin ang hamon na panatilihing sapat ang supply ng kuryente sa ating bansa. Ito ang dahilan kung bakit isinusulong ng pamahalaan ang tinatawag na energy transition. Isang pangmatagalang plano upang matiyak na sapat, maaasahan at abot-kaya ang ating kuryente. Bagay na pinagsisikapang maisakatuparan sa ilalim ng Philippine Energy Plan. Sa kanyang huling State of the Nation Address, muling binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang layunin ng kanyang administrasyon na isulong ang paggamit ng nuclear energy bilang bahagi ng solusyon. Narito ang bahagi ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, Maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa.
3: Isa sa mga matagal nang nagsusulong ng nuclear energy sa Pilipinas ay si Pangasinan Representative Mark Cuangco, ang chairperson ng House Special Committee on Nuclear Energy. Ayon sa kanya, napapanahon ng seryosohin ng gobyerno ang nuclear power upang matugunan ang lumalaking energy demand at para mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa na isa sa mga pinakamataas sa Asia. At nagiging sagabal ito kasi upang makaakit tayo ng mas maraming foreign investors. Narito ang pahayag ni Representative Cuangco sa programang Mark In, Mark Out ng Radyo Pilipinas.
5: Kung gusto talaga natin na bumaba ang gastusin, yes, ng ating ng kumukonsumo ng kuryente, gawin natin na mas mura ang gastos sa paglikha ng kuryente. Intrinsically cheaper,
6: yan,
5: paraan na paglikha ng kuryente. Alam nyo, sa Vietnam, ang kuryente po retail nasa 5 pesos and 50 centavos. Dito po sa Pilipinas, umaabot ng 16 pesos, almost triple. Ano po malaking diferensya? Ang malaking diferensya ay ang Vietnam ay may sariling fossil fuels. May sarili po silang coal na minimina nila.
6: Yes.
5: Yung pong ating coal ay galing sa ibang bansa, sinasakay pa sa barko, dinideliver pa sa mga planta natin. Kaya ang laki po ng ating inaangkat na halaga ng fossil fuel. Dependent po tayo. Hindi tayo independent sa fuel source. Kaya mahal po ang kuryente dito. Ang 1,000 megawatt ng coal, gagastos po tayo ng $350 to $400 million para mabili yung coal bawat taon. Pero kung nuclear po, $20 million lang. So, ang laki po, taang milyong dollar taon-taon ang bawat 1,000 megawatts na dagdag gastos kung wala po tayong nuclear. So, yun po ang malaking diferensya.
3: Hindi maikakaila na ang usapin ng nuclear energy ay isang nagpapatuloy na debate. May mga naniniwalang ito ang susi sa mas mura, mas malinis at mas matatag na supply ng kuryente. Gayun din, may mga panawagan na masusing pag-aralan ito upang matiyak ang kaligtasan at kahandaan ng bansa sa pagkakaroon ng nuclear energy at maiwasan ang anumang trahedya. Ngunit isang bagay ang malinaw. Kailangan nang kumilos ng ating mga leader sa lalong madaling panahon para maiwasan ang krisis at para sa mas maliwanag na kinabukasan ng bawat Pilipino.
0: Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
3: Ano nga ba ang pinakamahalagang investment ng Pilipinas? Ang pinakamahalagang puhunan ng isang bansa ay hindi lamang ang matatag na ekonomiya o makabagong infrastruktura. Higit sa lahat, ang tunay na puhunan ng isang bayan ay ang mga mamamayan nito, lalo na ang kabataan. Kaya naman mahalaga ang pagbibigay ng sapat na suporta sa kanilang pag-unlad, hindi lamang sa loob ng eskwela, kundi maging sa larangan ng sports at sa pagtitiyak ng kanilang kaligtasan. Bagay na patuloy na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang 5th State of the Nation address, inihayag ng Pangulo na triniple ng kanyang administrasyon ang suporta sa sports. Ayon sa Pangulo, hindi lamang ito para sa medalya at karangalang na iuuwi ng ating mga atleta sa international competitions. Higit pa rito, kinikilala ng pamahalaan ang halaga ng palakasan para mapanatili ang mabuting kalusugan, paghubog sa karakter at paglayo ng kabataan sa bisyo at iba pang mapanganib na impluensya. Narito ang bahagi ng SONA ng Pangulo.
4: Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw natin suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa.
3: Kapag ang kabataan ay involved sa sports, natututo silang mangarap, natututo silang magsikap, maging disiplinado. At kapag sila ay binibigyan ng pagkakataong maipakita ang kanilang galing, ay natututo silang maniwala sa kanilang potensyal. Sang-ayon nga dyan sa layunin ng Pangulo, ang boxing legend at dating senador na si Manny Pacquiao, na alam natin na sa murang edad pa lamang ay sumabak na sa larangan ng sports, particular na sa boxing. At siya'y naging natagumpay sa kanyang karir. Narito ang kanyang pahayag.
6: Ay, salamat sa Pangulo dahil una-una hindi na halaga ang sports sa ating bansa, ang sosyal. Yun ang nagbibigay sa atin ng gandang kanan sa buong mundo. Yung sports at salamat sa ating bagong inspirasyon sa sports na si Alex Ayala. Salamat. Maximo sa ating higit up.
3: Subalit hindi lamang ang pisikal na kalusugan ng kabataan ang binibigyang pansin ng Pangulo. Sa kanyang sona ay sinabi niya na kailangang maprotektahan din ang ating mga kabataan laban sa karahasan, bullying at sa masasamang impluensya sa internet at social media. Ang paghubog sa kabataan ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan. Kailangan anya ang aktibong partisipasyon ng mga magulang, mga guro, mga lider ng komunidad, simbahan at ng buong lipunan upang makalikha ng ligtas at mapagkalingang kapaligiran para sa bawat batang Pilipino.
4: Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad.
3: Sabi ni Representative Renee Co ng Kabataan Party List, magandang magkaroon ng konkretong aksyon ang pamahalaan para talagang maisakatuparan ang layuning ito ng Pangulo. Narito ang kanyang pahayag.
7: Bahagi naman ang kabataan. Welcome yung lahat ng mga ganitong mga intent na action ito. Pero sa bahagi naman po ng action natin, paano ma-actualize ito, yun may mas napatangang tayo sa State of the Nation Federalist Departments. Magusto natin, asan yung budget, asan yung pwede yung commitment, paano ma-actualize yun, and kung hindi man yun, ano yung plan to ensure that the youth that enter into education institutions don't leave dahil sa kawanan ng budget, celebration, nagmatatamasa doon, or sa hirap ng buhay.
3: Ang tagumpay ng anumang programa ay hindi lamang nasusukat sa laki ng pondo kung inilaan o sa dami ng proyektong inilunsad. Ang tunay na sukatan nito ay ang pagbabagong nararamdaman at nakikita sa buhay ng mamamayan. Mas maraming kabataang feeling safe sa anumang panganib, mga kabataang aktibo sa sports, at may pagkakataong maabot ang kanilang mga pangarap, sapagkat ang bawat hakbang na ginagawa ngayon para sa kapakanan ng kabataan ay tungo sa mas matatag at mas maunlad na kinabukasan ng ating bayan.
0: Curious ka ba? Tuklasin ang kasagutan kasama si Papa Quincy.
3: Isang magandang balita para sa Pilipinas ang pag-angat ng ekonomiya nito na ngayon ay isa ng upper middle income country. Mismong ang World Bank ang naggawad ng pagkilalang ito matapos pumalo sa $4,850 ang gross national income per capita ng bansa. Sa katunayan, lampas ito sa itinakdang pamantayan para mapasama sa naturang kategorya. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development Undersecretary Rosemary Edilion, ito ay bunga ng tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya dulot ng mga reformang ipinatupad sa nakalipas na mga taon.
8: So despite yung mga pagdaanan natin ang mga pagsubok, mga challenges, lahat ng mga crisis na to, instability na napagdaanan natin. Ang isang maganda rito is tuloy-tuloy yung ating pagpagsulong ng economic growth.
9: Ngunit ano nga ba ang epekto nito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ordinaryong Juan de la Cruz? Paliwanag ng mga eksperto, kapag lumalakas ang ekonomiya ng bansa, mas maraming namumuhunan, mas lumalakas ang produksyon at dumarami ang nalilikhang trabaho. Dulot din nito ang mas maraming oportunidad para umangat ang antas ng pamumuhay ng maraming Pilipino.
10: Whole of country approach. Lumalago yung ekonomiya natin. Bakit po? Eh kasi dumadami na yung may hanap buhay in recent years.
9: Gayunman, hindi dito nagtatapos ang mga inisiyatiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magpapatuloy pa rin ang whole of government approach upang matiyak na ang paglago ng ekonomiya ay hindi lamang sa numero, kundi dama din sa buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Facts na back na back. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
3: At hanggang dito muna ang ating pagtatanghal. Maraming salamat sa pagtangkilik at pagsubaybay sa ating palatuntunan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas Public Affairs Division sa pamamuno ng aming Chief, Sir Leo Sarne. Special thanks din sa ating Capital 104.3 FM Station Manager, Ma'am Che Ayuste, at kay Radyo Magazine Station Manager, Marinela Texon. Maraming salamat po mga ma'am. At sa ating mga very, very supportive na kaibigan dyan sa PBS Engineering Division. Ito po ang inyong Papa Quincy, pansamantalang nagpapaalam na nagsasabing aanhin mo ang damo kung mukha ka lang namang kabayo. Opo.
0: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Informasyon.
20: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
23: Negosyo with Joe. Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.
1: You're tuned in to Capital 104.3 Negosyo with Joe, guys. Thank you so much for tuning in. Again, wherever you are in the country or in outside the country, that is. So thank you for following us for the past episode na ba tayo, Raph? 9th na tayo at, or 10th, season 2 na tayo, 4th episode of season 2, Negosyo with Joe. Siyempre po, ang pinaka-thrust, ang pinaka-advocacy namin dito sa programa is to promote entrepreneurship, to be more wise in terms of your investments, and of course, give you options on how to make your first million, so to speak. Anyway, so before we officially begin our program, we'd like to invite you again, please visit our page, Capital 104.3. Also, we are aired on Radyo Magazine every Saturdays at 4 to 5 p.m. and also on Sports Radio. That's 8 to 9 p.m. every Sundays. Radyo Magazine 1278, Brad, no? Tapos yung Sports Radio is... Okay, hanapin nyo lang po sa Facebook. Okay. Anyway, you know what? Before I introduce our guest for this afternoon, we'd like to apologize in advance. Kasi po yung pag-uusapan namin, ha? Sabi nga namin off the air kanina, medyo pedestrian yung knowledge natin. No? Actually, parang kindergarten yung knowledge natin. Eh. Alam ko lang buy and sell. Eh. So our guest for today will be educating us, so to speak, and giving us alternative options on, again, what to do with our money and how to make it grow. So this lady has been making waves on all sorts of media, TV, radio, YouTube, lahat na. She is the chief equity strategist of COL Financial and also the host of their YouTube channel, Intelligent Investing. All right, so without further ado, let's find out how we can make more money. Let's introduce our host for the afternoon. Host tuloy ang guest natin ngayong hapon. The one and only Miss April Lee Tan. April, good afternoon.
2: Hello. Thank you for having me this afternoon and inviting me.
1: Yes, and she is telegenic pala si ma'am. No? She's photogenic. She looks exactly how she looks on TV and radio. Ma'am, good afternoon. Thank you so much for being here. And again, we're very excited and I apologize in advance kasi yung mga tanong po namin talagang wala kaming idea on what you do. And speaking of what you do nga, April, sabi ko nga, before we get to the questions, April, can you give us a background lang, ma'am? You are April Lee Tan, and who you are and what do you do?
2: Okay, so my full-time job is yun na nga, I'm a chief equity strategist. Ibig sabihin, yung like COL Financial, we're a stock brokerage firm. So ibig sabihin, kunyari gusto mong bumili ng stocks, ng mga REITs, mag-open ka ng account sa amin. Ngayon, kasi syempre ang daming stocks eh, paano mong pipiliin yung
1: right, pera? Right. Mm-hmm.
2: So we have a research team na magsasabi kung ano yung magaganda at anong pangit. Mm-hmm. And then, as a chief equity strategist, pipiliin ko doon kasi ang dami pa rin.
1: Correct, correct.
2: Sasabihin ko ng maganda pangit. Pipiliin ko yung tingin kong pinakamaganda doon. Tapos, we try to make sense of what's happening to the economy also. Tulad nga nung SONA, yung mga ganun, or yung gera. Paano ma-affect yung Pilipinas? Paano ma-affect yung investments mo? Yun yung mga pinag-usapan.
1: So basically, yun talaga yung ginagawa. Mm-hmm. Ma'am, just to make you more human lang, tanong ko lang, sorry. But how did you become what you do na? I mean, nag-aral ka ba? Did you have a business before? Anong background mo before you became the chief equity strategist?
2: Well, actually, I graduated from a business course. Tapos, nung matapos yun, in a way, medyo accident siya.
1: So, hindi rin,
2: hindi ko naman in-expect na magiging ganito yung trabaho ko. Pero may mga friends kasi akong nagtrabaho sa sa stock brokerage firm. Tapos nakwento nila ako nung ginagawa nila. Tapos sabi ko, parang interesting ah. So, nag-apply ako. Kasi nung college ako, favorite subject ko, economics.
1: Nice. Parang ikaw lang, ikaw lang yata yung taong yun.
2: Hindi naman. So, sabi ko parang relevant. Tsaka yun. So, I started working in a stock broker. Unang-una, as an analyst, nag-analyze ng mga different stocks hanggat sa, yun nga, equity strategies na. Kasi syempre, simula parang mas sa details kaysa kumpanya hanggat sa tumaas ka.
1: So you really started as an equity, parang sa broker ka talaga nag-start talaga after college?
2: Yes.
1: Talaga?
2: Oh.
1: Ah, okay. So kala ko parang meron nag-refer sa'yo, ganun wala talaga. So after you graduated with a degree in economics?
2: No. Management engineering.
1: Ateneo?
2: An Ateneo, yes.
1: Atenista. Okay. Kasi waitlisted ako doon sa manager engineering. Anyway, so yes. So ME ka sa Ateneo, tapos diretso na agad sa brokerage.
2: Mm, yes,
1: so you
2: yes,
1: just
2: yes.
1: fell in love with it ba? Ano ba? Parang, syempre, bata tayo, di ba? Either doctor, ganun, di ba? Ano ba? Did you really love it? Talaga from
2: actually,
1: the start?
2: Actually, ang maganda doon kasi, di ba pagka, yun nga, ina-analyze mo yung kumpanya, parang may kwenta sila.
1: Right, it is.
2: They, yun nga, they go through parang drama.
1: Of course.
2: Tapos iba-iba siya. Mm-hmm. So, it's exciting. It doesn't become boring. Tapos, hindi lang, tapos ang maganda pa dyan, hindi lang Pilipinas eh.
1: Right.
2: Pati
1: right.
2: yung sa ibang bansa correct. Na pag-aaralan. So, it's always exciting. Tsaka, yung nagustuhan ko doon is, pwede kang tumaya sa paniniwala mo.
1: So, wala magdidik ka sa'yo, basta ikaw yan.
2: Oh, kunyari, naisip ko, maganda tong stock na to, pinag-aralan ko. Bibili ako niyan. Tapos, pag kumita ka, syempre yung, it's very fulfilling eh. I think for me, yun yung maganda dun eh. Yung sa tinabaho mo, yung you're able to make money from what you know. Diba? Kasi kunyari, nag-analyze ka, tapos, uy, parang maganda to. Diba? Yun na nga, pwede mong bilhin yung stock.
1: Gets ko talaga siya. Pero, you know, I'm sorry, pero diba, parang atypical lang na impression. Kala ko, ME, parang corporate, diba? Parang ganun ang datingan. Pero hindi ka ng corporate.
2: A corporate naman ang
1: I mean,
2: stock
1: corporate
2: broker.
1: Naman pala.
2: Okay. Like, my boss will always ask. Yung chairman namin,
1: yes, yes.
2: si Edward Lee, kilala naman siya sa industriya. Mm-hmm. One of his favorite questions to yung mga applicants
1: yes.
2: is, kung ano bang habol mo? Gusto mo ba ng career? Or
1: yes.
2: mas entrepreneurial ka? Mm-hmm. Kasi nga itong, I guess, on a stock brokerage firm, pwede mong gawin siyang parang entrepreneurial.
1: How?
2: In the sense nga na if you have a good idea, pwede kang magtaya. Pwede kang kumita na malaki doon.
1: Unlike
2: sa career, sweldo ka, habulin mo yung promotion, habulin mo yung mga pay increase. So, medyo ganun siya.
1: Gusto mo yung analysis, gusto mo yung pag-research ng kumpanya, parang ganun yun, di ba?
2: Yes.
1: Ano nga? Parang typical talaga, no? I didn't, I mean, impression parang sa'yo, parang more of ano, manager. Manager ka naman pala, actually. Anyway, so speaking of yung career mo, kaya ko lang natanong yung April kasi nga, parang yung mga tao nagtataka, sino ba itong si April Tan, di ba? So, saan ba siya nanggaling? So yun na yung pinaka-background mo.
2: Yes, yes.
1: After graduating with Management Engineering in Ateneo, talagang brokerage firm na talaga yung pinasukan. And then all these years, talagang hindi ka na umalis.
2: Hindi naman. Pero kasi nga nung in-invite mo ko, I guess I'm also interested yeah. in helping people
1: yes,
2: sa personal finance. Mm-hmm. I mean, if you go to my YouTube channel, mm-hmm. hindi lang naman puro stocks.
1: Meron
2: kaming parang segment about personal finance.
1: Correct.
2: Kasi yun din, one of our advocacies is helping people.
1: Correct.
2: And yun na nga, personally, ina-apply ko rin naman siya sa sarili ko. And then, we have a family business, asawa ko. Tapos, na-apply ko rin naman yung konting
1: right,
2: na pag-aralan
1: right.
2: ko.
1: Sa sakto pala invitation natin kasi nga talaga may advocacy ka na on your personal side. So, sige na, April, let's get down to the meat of our episode for this afternoon. Yun nga po. So, karamihan talaga na mga kasama natin kanina nagtatanong nga, no? So, stocks, brokerage, equity, bonds, mutual funds. Umpisa muna natin, Ms. April, dun sa pinaka-fundamentals. So, sa palagay mo ba, if you wanna go into stock or brokerage or in that line of investing, what are the fundamentals na kailangan mong gawin or kailangan mong malaman?
2: Yung sa stocks, well, kung magsa-stock picking ka o mag-i-invest ka.
1: Oh, different ba yan? Can you differentiate
2: this? Kasi ang maganda ngayon is...

0: risky rin siya. Kasi what if hindi maganda yung performance ng kumpanyang yan, tapos yun lang ang binili mo. So, ang maganda ngayon, may tinatawag tayong mga mutual funds.
1: Alright.
0: So, kung wala ka talagang alam, sa sobrang dami ng sinabi sa'yo ng mga tao, tapos hindi ka makapagpili, yun nga, meron tayong mga mutual fund. So, ibig sabihin ng mutual fund is, kaya siya tinatawag mutual, yung pera mo, let's say kahit maliit siya, ipupool siya with the money of other small investors. Mm-hmm. Tapos may fund manager, bibili siya ng maraming stocks. So, diversified na siya. Tapos yung pinaka-popular sa Philippines is the index fund.
1: Index fund.
0: So, ibig sabihin, ginagaya niya yung PSEI index.
1: Correct.
0: Oo. Tsaka, ang gusto ko rin sabihin is, kasi I'm sure marami sa nakikinig ngayon sasabihin, eh, laos naman ang Pilipinas, talo naman. Oh. Ang good news is, meron ding mga mutual fund na pwede kang bumili ng US stocks.
1: Pwede ring international.
0: Yes, pwede ring international. So, mabibili mo yan lahat sa stockbroker firm, like CUL Financial, pag nag-open ka ng account.
1: Okay. Medyo singit lang konti, April, no? Sabi mo kanina, yun nga, so if you want to diversify, if you want to invest, so nasa sa'yo talaga yun. Mm. Would you say na kapag ako gusto kong mag-invest, na dapat alam mo rin yung ini-investan mo, dapat ba naniniwala ka dun sa kumpanya o talagang gusto mo lang kumita? You get my drift?
0: Para, yes, yes.
1: Do you think na meron or you have to separate the two? Gusto ko lang talaga kumita pero o naniniwala ako sa vision ng kumpanya o direction ng kumpanya nito?
0: Actually, combined.
1: Combined.
0: Siya. Combined. Combined siya. Maganda rin naman na naniniwala ka rin dun sa ginagawa nila. Para yun na nga may ownership ka,
1: correct, may
0: pride ka na oh kasi ganito ganyan may kwento ka,
1: correct
0: ganun naman talaga siya, yun na nga. Pero minsan kasi yun na nga, at the end of the day gusto mong kumita, di ba? Hindi naman pwedeng puro puso lang. Di ba? Vision kailangan may balance ng profitability.
1: So,
0: rin
1: so far siksikliglig yung usapan natin, nagdudugo na ilo ko guys sa dami ng mga terms na ginamit ni April. So sige, follow up question naman ako dun sa napag-usapan natin so far. Halimbawa so naglagay ako ng pera ganito. Ang tanong siguro ng karamihan, ma'am, meron bang timetable yan? Bawa, isang taon lang ako maglalagay dyan o kahit kaya naman, pwede ko na i-pull out yan, ma'am, or gano'n?
0: Well, actually, theoretically speaking,
1: yes, in theory.
0: Pwede mo naman anytime i-pull out. Mm-hmm. Pero kung gusto mong, if you want it to work,
1: right.
0: Dapat ang i-invest mo is pang long term. Like, isipin mo it's more for retirement. Kasi, pag pinag-aralan mong stock market, it's one of the best performing assets talaga.
1: Anywhere.
0: Oh, anywhere. Pero yung ang kaso nga, over a long period of time.
1: Right.
0: Kaya pag bumili ka, tatapatin mo din siya sa pera na pang long term, hindi yung pang one year money.
1: Actually, the thing I was driving at is dapat talaga, hindi ka nagmamadali. So, dapat
0: hindi
1: ito
0: talaga,
1: yung ang stocks is more of a long-term investment siya.
0: Mm-mm. So, tatapatin mo rin siya sa perang pang long-term. Pag yung gusto mo, one year, kikita ka na, itapat
1: meron,
0: mo siya
1: meron.
0: Sa ibang produkto na pang one year din.
1: Kasi may mga bata ngayon, di ba, na meron silang kita, kumikita na sila sa corporate, tapos gusto nilang mag-aral sa stocks, medyo nagmamadali, di ba? Gusto nilang returns agad. So, meron din bang ganun klase ng investment naman na medyo mabilis?
0: Actually, yung kadalasan, ang pananaw ng tao sa stocks is yung pwedeng kumitang malaki.
1: Yes.
0: Meron naman. Mm-hmm. Pero, syempre, di ba sabi nga nila, high risk, high return.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, pwede ka rin malugi ng malaki. Mm-hmm. Yun ang malaki, itatawag nga nila volatility. Malaki yung range niya na pwede siyang bumaba ng malaki. Pwede siyang umakyat ng malaki sa kung one year lang ang perspective. Yun nga, yung time horizon mo.
1: Lang, one year lang.
0: So, yun yung risk.
1: So, again, may option naman si investor kung saan niya gustong ilagay. Pero, sabi mo nga, again, if you are in for the long term, talagang bagay sa itong stock na to. Lalo na kung, bawa, empleyado, karamihan sa mga nakikinig din sa atin is mga employees ng government, April. So, bawa, you can see yourself mga 10 years, 20 years dyan sa gobyerno. So, pwede ka talaga mag-stock. Pwede mo ilagay dyan.
0: Oo.
1: So, yung mga advice pa pala? Pag talaga,
0: yes. Oo. Unti-unti lang naman. Ang style dyan is every sweldo.
1: Yun.
0: Talagang mag-commit ka na mga 10% ng sweldo mo. Kung natatakot ka kahit sabihin natin 5% or

0: 1,000, 2,000, uh-huh. yung parang hinuhulugan mo lang. Correct, correct, correct. Imbis na...
1: Sa mga nilalagay.
0: Imbis na mag-Starbucks kayo, yun, di ba? Yung uh-huh. mga ganon, isipin mo, saan kaya ako pwede magtipid? Uh-huh. Tapos yung tinipid mo, ay kung kaya magtipid ng 1,000 every month, yun, yun yung bili mo. Tapos, di ba, yun ang iset aside.
1: Yung mga oldies oh. natin, April, no, yung mga medyo mas patanda sa atin ng konti, ang bukang bibig, lalo yung nanay ko, ah, shoutout pala sa nanay ko, time deposit pa rin yung ano, time deposit pa rin yung bukang bibig niya on where to put the money. Halimbawa, may pera ako, 10,000. O, time deposit mo yan. Do you still agree in this time and age na doon pa rin natin ilagay yung pera?
0: Hindi. Kasi, kasi ang banko, okay, di ba nung kabataan natin 2% pa yan, uh-oh. Savings. Eh ngayon, masaya ka na sa 2%. Uh-oh. Tapos,
1: kaso,
0: may 20% tax pa. Eh, iba na kasi. Okay. Actually, kung matyaga kayo, madali na lang i-AI mo. Tapos hanapin correct, correct. Mo yung digital bank na pinakamataas ang interest.
1: Ooh, digital bank. Listen to
0: that. Oo, okay. Kasi mataas ang interest ng digital bank, lalo na kung hindi ganun kalaki yung pera mo. Let's say, define natin yung malaki.
1: Yes, please.
0: Kahit ka few hundred, for example, yung one of the banks, digital banks na mataas ang interest is sa say Maya Bank. Mm-hmm. So kung sabi natin, few hundreds lang naman lalagay mo, di ba? Pagka may goal ka.
1: Right, right.
0: Pwedeng up to 8% per annum yung interest.
1: Ito nga sa mga apps, yung mga digital banks na yan. Eh.
0: Tapos yung mga ibang bago, pipili ka rin. Mm-hmm. Hindi naman lahat yung iba, binabana rin nila eh. Pero that's a good place to put
1: digital bank na tayo ngayon.
0: Yung mga ano mo, let's see, yung ang actually napulot ko din to sa parang personal finance gurus right. na taga US. Sabi nila, kung pang emergency money lang naman, ibig sabihin, syempre, 'di ba ang payo nga is magtabi ka ng 6 months na emergency money in case na magkasakit ka. Mawalan ka ng trabaho, may na-aksidente sa pamilya. Pero kailangan ma-withdraw mo yun agad-agad. So kung ganun, ilagay mo siya sa digital bank na mataas ang interest at madaling ma-withdraw. Lalo na ngayon, libre na ang InstaPay, di ba?
1: Actually, oo nga. Napansin ko lately, parang yung mga pang come on ng mga digital apps, banks, Maribank, Maya, yun nga yung mataas. Pwede kang maglagay ng pera sa kanila.
0: Tsaka di ba, parang may insurance.
1: Yes, meron pa. Meron pa, di ba?
0: So,
1: in-approve ng BSP. So again, natagdagan yung mga digital banks natin.
0: So yun lang. Basta siguraduhin natin na ano yan, lisensyado ng BSP.
1: Yun. Meron namang list yan.
0: Huwag tayong papatol sa kung sino nagsabi lang dyan na mataas ang interest. Pero yung mga sanay sa time deposit, yun na lang ang piliin natin. Mm-hmm. Kasi at least mas matataas kaysa yung sa traditional bank. Ang traditional bank, bagay yan sa mga malalaking pera.
1: Yun.
0: Let's see, yung mga million-million. Yun, makakakuha sila ng mataas na interest.
1: Kaso yung 10,000 lang. Ayun
0: nga, kung maliliit lang, mag-digital na lang tayo.
1: In a way din, parang if you're going to invest talaga in stocks, specifically April, parang you have to really know yourself din, di ba? Parang patient ba ako or impatient ba ako or mas gusto ko pang...
0: Or nervyoso
1: ka ba yung risk mo rin ganun, di ba? Kasi ang daming variables that when you watch the news, when you read the papers, di ba? So parang may matter of self-awareness bago ka tumaya kung saan man, parang ganun. No? So would you advise the same thing? So parang, ano ba yung nervyoso ka ba o hindi?
0: Yes,
1: magka-panic ka ba agad?
0: Oo.
1: Parang ganun?
0: Oo. Pero balance din eh. Parang siguro, kung nervyoso ka, pag-aralan mo mabuti at kung acceptable naman sa'yo, di ba? Yung
1: loss.
0: Oo, yung ganun, pwede naman control mo yung size mo, liitan mo, tapos sipi mo pang long term. Makukontra ng konti ng pag-aaral.
1: If I have zero, absolutely zero knowledge, April, on, again, what we're talking about right now, stocks and investing, where should I go? Maybe we could go to you, parang gano'n. I mean, what's your advice? Kung sa isang bawa kami, sahuran, meron kaming extra kada buwan na itatabi, anong saan kami pwede pumunta or sino pwede makausap? Or we could probably go to COL.
0: Yes.
1: Yun talaga. Uh-oh. Kasi wala kaming alam.
0: Siguro ang, you know, the good, one of the first things na pwede niyong gawin is, ano yan eh, parang pagjejeta yan. Hindi.
1: Ay, allergy ng diet. Ano, okay.
0: Dati naikwento ko yun eh. Actually, yung isang effective sa akin na pagjejeta is ano, yung nililista yung kinakain every day. Tapos okay. Pag nilista mo, masisilip mo dyan, ay ano kaya pwede kong tanggalin dito na nakakataba. Na hindi ko naman siya mamimiss. Alright. Diba? Kasi tapos...
1: Hindi mo siya mamimiss.
0: Hindi. Tsaka pag, diba yung may tinatawag tayo na total calories lang na kailangan mo per day. Pag magpapapayat ka, let's say 1,800 calories. Pag papapayat ka, di ba mo, gawin mong 1,500, 1,300, yung gano'n. So, tapos itingnan mo yung mga kinain mo, ano kayong pwede kong tanggalin. So, yun, let's say, mo, ay, wala akong pera, walang pang-invest. E di, lista mo lahat ng ginagastos mo. Tapos, ano kaya dyan ang pwede kong tanggalin? Yun na nga, isa na pag-usapan natin is, let's say, mahilig kang mag-Starbucks. Di ba na-stress ka? Di ba sa-Starbucks ako, ganyan, or whatever.
1: O gym. Nalagay sa pera sa gym.
0: Ayun, or let's say, yun nga, nag-gym membership ka, hindi ka naman pupunta. Diba?
1: Sayang 15,000 mo, Brad.
0: Or ano pa ba? Hindi, sa akin, ang na-notice ko yung, yun nga, yung postpaid plan. Na sobrang laki. Diba? Na, ay, pwede na pala yung, ano, mababa lang. Edi, downgrade ka. Yung mga ganon. So, I think yun yung, ano eh, yung essential. Maghahanap ka kung saan mo siya makukuha. Na kahit konti, okay na. Tapos pag nagka-bonus ka, mag-promise ka na, sige, itatabi ko muna yung... Imbis na isipin mo sa may gagastos ang bonus mo.
1: I really get your point.
0: Yung mga maliliit na ganon, yun ang, I guess mentally, make yourself, you know, commit na this is, I'm doing this for me. Para sa...
1: It takes a lot of discipline. Parang, if I were to summarize what you're trying to say now, kailangan disiplinado ka rin in this venture.
0: Pero yung maganda doon is pwede mo actually siya i-automate. Eh. Kasi yung sa bangko, pwede mong gawin, mag-open ka ng 2 or 3 accounts. Actually, 3 accounts ang ang ano ideal. Mm-hmm. Una is your salary, yun nga, yung sweldo mo, payroll account. Mag-open ka ng second account, yung mga essentials mo.
1: Alright.
0: Tapos third account is yung investment. Para hindi mo na siya makita. Kasi di ba kadalasan, pag nakikita mo, ay, may sale. Tika-tika, may pera pa ba ako? Kasi gagastasin mo yan. Tapos yung, like yun nga, sa CUL Financial, pwedeng automatic from your investment account. Diretso na pagbili ng
1: yun.
0: Mga mutual funds, mga stocks.
1: Nice. So, we'll be having a very short break, guys. Pero yung na-segue na ni April na pag-usapan natin yung CUL Financial. So, April, before we have our first break, so, ang kung tama yung pag-summarize ko sa unang usapan natin, so, parang mix siya ng savings, may investments, mix din siya ng patience, siya, ng risk. Parang mix din siya, hindi siya yung tipong ano lang, one side lang.
0: Yes. Oh, kasi we want it to be easy for everyone. Eh, mahirap naman talaga yung proseso. Padadaliin lang natin. Yeah,
1: pag-usapan natin yan, guys, yung padadaliin na proseso. Again, you're still tuned into Capital 104.3. Negosyo with you. Babalikan po natin our second half of the show, si April Litan, ang Chief Equity Strategist ng CUL Financial. Paano nga ba gamitin yung CUL Financial na yan? At syempre, paano natin mapalaki pa yung mga sahod natin? In the meantime, we'll get you more of the music now coming from Alicia Keys featuring Usher in 2004. If I Ain't Got You, only here on Capital 104.3.

0: Negosyo with Joe. Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.
1: Welcome back to the program. You're still tuned in to Capital 104.3 Negosyo with Joe, guys, on our fourth episode. Season 2 na po tayo. So again, for those who've been following us for the past 2 months, maraming salamat po for tuning in. And hopefully, meron kayo napupulot, meron kayo natutunan. At sana nagsimula na po kayo ng inyong entrepreneurial venture or investment. And speaking of which, ayan, kasama po natin sa programa ngayong hapong ito, of course, the Chief Equity Strategist of COL Financial and of course, the host of the YouTube channel, Intelligent Investing. Nagiging matalino na tayo, guys. Let's welcome back to the program, Ms. April Lita. Ma'am, welcome back to the show.
2: Okay, thank you again for having me today.
1: Ayun, so pinag-usapan natin kanina, April, no, na yun nga. So again, as much as merong upside and downside and investing, again, dapat talaga kung sa stocks, long-term talaga ang ano mo doon, ang isin mo doon. So, very important yung patience. Now, yung mga kasama natin sa office ngayon, April, is mostly young individuals. Banggit nga ni Ralph kanina, yung tinatawag nilang, ito na po, sa mga nagtatanong sa ano ko sa PM sa akin, yun nga daw, yung options trading, Ralph. So, kanina we were talking about it off-air, so baka pwede i-share natin sa mga nakikiling sa atin on-air, Ralph. So, yun nga, ano din yung options trading, April, kanina?
2: Yeah. Okay, so options, parang, ano yun eh, well, para sa mga maliliit na puhunan, let's say gusto mong tumaya sa, let's say malakas yung isang US stock. Usually, sa US yan uso eh, di ba? Or sa Forex,
1: yes.
2: Gusto mong tumaya pero wala ka ng millions, konti lang pera mo. Para gagawin yung exciting, yun na nga, with a little bit of money, pag umakyat siya, makukuha mo yung buong move. Pero maliit lang ng pera.
1: Yes, yes.
2: Kaya nga, di ba yung mga nagpo-forex, kadalasan, nagpo-forex sila, maliit lang yung pera. Pero let's say yung peso nag-depreciate ng from 59 to 61. Kung compute mo nga yung percent, di ba? Wala pa namang 5% yung let. Anong kikitain mo sa 5%, di ba? Pero yung mga nag-options, yung mga bumili nun, may parang leverage factor siya na tinatawag. Nagmumultiply yung kita. So, pwede siyang times 10. So, pwede ka kumita 50%.
1: Correct.
2: Ganon. So, yung options, essentially, parang sinasabi na, ano yan, parang, yun nga, it's an option to buy or an option to sell. Di pagka tumaas yung presyo niyan, let's say, ito nga, parang meron nga akong pagkakataong bumili sa certain price. Di pag tumaas siya ng malaki, yung itong price na to, mare-reflect 100% sa'yo. Tapos tataas yung kita mo. So may ganon, may leverage factor
1: galing,
2: na tinatawag.
1: So again, ang dami pa lang options talaga on how to multiply and how to increase your money, no. So ito na po, yung kanina nga po sinabi namin, si April is the Chief Equity Strategist of COL Financial. Can you give our audience and our listeners, April, what are the services, the usual services that you know offered, and ano pa yung mga pinaka common ba na ina-avail sa inyo ng mga tao?
2: Oo, actually, COL Financial, we are a stock brokerage firm. Ibig sabihin, kung gusto nyong bumili ng stocks, makakabili kayo sa amin. Gusto nyong bumili ng REITs, makakabili rin kayo sa amin. Aside from that, yun nga, yung mga mutual funds na binanggit ko. Pero aside from Philippine stocks, yung mutual funds, meron na rin US.
1: Pwede.
2: US stocks, Chinese stocks. Mayroon pang bond funds.
1: Uy, ganun na ngayon na bond funds.
2: Money market funds.
1: Yes, uh-huh.
2: Pero hindi ko masyadong favorite yung bond funds. Money market, sige, pwede na rin. Pagtsaga. Yun. So, yun yung mga available products na nasa website namin. Pero yun nga, so like high net worth individuals, if you want an agent, meron. So, may mga ganung bagay. Pero essentially, yun yung mga available.
1: So what's your bias? And assuming ang bias mo talaga is stocks. Eh, no? Hindi mutual fund, ang bias mo talaga is stocks talaga.
2: Ang depends. Kasi ang mutual fund, let's say, ang maganda kasi, yung isang napag-isipan ko, nung, kung nireflect ko yung sarili ko, sarili kong buhay. Maybe if I were young.
1: Younger.
2: Younger. Baka dapat, yung portfolio ko, mas ginawa kong 50% na global. Global fund.
1: Then local.
2: Na yun nga, bumili ako ng mga mutual fund. Kasi kung isipin natin na mabuti, let's say yung over the past 10 years, nag-depreciate ang peso. Mm-hmm. So pag bumili ka ng US fund, edi kumita ka. Mm-hmm. Depreciation pa lang. And not to mention, ang laki ng tinaas ng US market, edi sana nakisabay tayo doon. Kasi kung isipin mo mabuti, ang US or ang, and even like other global markets, parang mas malaki sila kaysa sa Pilipinas.
1: Ago, no? Grabe. So,
2: kaya kung diversification nga ang pinag-uusapan, dapat nagtabi tayo ng certain
1: amount. Next question is, so pwede, was it prohibited before or ngayon lang ba naging pwede? Or,
2: hindi naman, hindi lang siya popular and easily accessible before. Uh-huh. Unlike ngayon, ang dali-dali na lang. Mm-hmm. Tapos yun nga may automation
1: ngayon.
2: Na pwede mong yun nga, pwede mo nang i-automate yung process para hindi ka na mahirapan. Kasi ang kadalasan, yun na nga natutukso tayo eh. Let's say yung payroll mo, nakita mo may laman. Mm-hmm. Tapos kunyari nag-piece of fare.
1: Yan.
2: Diba? Piece of fare. Di, gustong-gusto ko talagang pumunta dyan. Mm-hmm. So, ito na yung pagkakataon ko. Diba? Mm-hmm. Or sa mga ladies like me, ang hilig namin bumili ng bag. Ang tagal ko nang gusto to eh. Diba? Ito na, pagkakataon, nag-sale, di bibiling ko na. Diba? Yun, may, lagi siyang may tukso.
1: So, ngayon naman, again, probably people are, you know, attuned sa mga balita. Kamusta naman tayo? I mean, PSEI, kamusta naman ang in your appreciation? Mm-hmm. Okay naman ba? Mag-invest pa rin ba?
2: Oh, ako, aaminin ko kung yung index at index lang ang titignan natin, hindi talaga maganda. Halos hindi siya gumalaw.
1: Correct.
2: Pero yung maganda for me, in my opinion, yung ngayon ko lang nakikita na dating hindi is ang tataas ng mga cash dividend. So, para siyang income eh. Parang, instead of a bond, bibili ka ng stock, tapos may bibigay siya sa'yo yung share of the net income. Mm. Dahil sobra siyang mura, pag nagbigay siya ng, let's say, may policy siya.
1: Mm-hmm.
2: Ang policy ng kumpanya, 50% ng profits niya, ibabayad niya sa shareholders. Dahil nga sobra siyang mura, yung 50% ng net income, pag binigay niya sa'yo, based dun sa puhunan na pinasok mo sa kanya, that's equivalent to 5%, 6%, na malaki na.
1: Tapos okay
2: ang,
1: na.
2: Ang lamang sa cash div, 10% lang ang withholding tax versus sa time deposit nga, uso nung dating panahon, 20%. Tapos yun nga, kung long-term ang objective mo, may potential surprise na upside mo sa target price. Kasi, paano ba natin may kwentong mura? Kasi syempre, pag sinabi ko PE ratio, hindi naman ako makarelate, diba? Ganito na lang, for example.
1: Price po yun, price. Ano yan?
2: Price to earnings
1: ratio po yun, P&E ratio.
2: O, kunyari ganito na lang, diba, Ayala Land? Binentahan sobra-sobra. Kasi, di ba yung nagsabi sila, i-delay namin yung mga ibang projects. Natakot yung mga tao. Kala na may problema ng Ayala. Alam mo ba sa current price niya, yung mabibili mo siya below yung acquisition cost nung mga lupa niya na nasa loob. Kaya kung tanongin mo sarili mo, bakit ka pa bibili ng property sa Ayala Land? Yung kumpanya na lang ang bilin mo. Kasi discounted pa siya kaysa dun sa presyo naman.
1: Galing di ba? Nakakatawa pa na, no? Nakakatawa. Yung analysis talaga. So basically, you really have to see, aside from the macro, may micro din konti. No?
2: Meron.
1: Parang ka rin pa lang parang...
2: Meron.
1: So you can economical expert. Parang hindi siya political expert. Parang economic experts ka. Parang ganun na rin.
2: Pero yun nga, yung risk doon is... Yun nga, tanongin mo sa akin, kailan ba yan naakyat? Hindi ko alam. Pero kung kaya mo namang, di ba, yung benefit mo, let's say, for a 29-year-old or a 30-year-old, you have
1: siya
2: time.
1: Yun. Siya yung nag-invest sa inyo sa mining. Thank you daw.
2: Yun nga, yun naman ang strength mo, yun ang advantage mo. May time ka. Kaya mong hintayin hagat sa...
1: Depende na talaga sa iyo, no? Depende na talaga sa iyo. Ayan. Nako, yung mga the big companies, ang daming shake-up ngayon na nangyayari, no? April. Of course, Ayala, Jollibee. Amusta ba si Jollibee ngayon?
2: Ang Jollibee, okay naman. Hmm. Kaso, di ba, affected nga sila ng gera. Kasi tumaas nga yung mga presyo ng
1: sobra.
2: Nung fuel, yung logistics, pati packaging, pati yung, di ba, cost of beef, lahat, cost of chicken, cost of whatever, lahat cost. Kaya yung margin humina. Pero wala namang problema
1: Si Jollibee.
2: Wala namang problema sa benta, malakas. Mm. Tapos yun nga, one of the things we like is may balak siyang spin-off yung foreign.
1: Yes, yun nga yan. Yung foreign, ano nga ba yan?
2: Marami, actually, ang Jollibee, di ba dati, ang alam lang natin is the Jollibee restaurant.
1: Dito,
2: Pero alam nyo bang sila rin ang may-ari ng Mang Inasal? Sila rin ang may-ari ng...
1: Highlands yata or Highlands, CBTL.
2: Highlands, yes. Highlands. But before that, Chowky, Greenwich. Yun yung mga Filipino brands. But then, lately, the past few years, nagsimula before the pandemic, bumibili na sila ng foreign brands like Smashburger, CBTL na...
1: Okay.
2: Oo. So, marami. Tsaka may parang, yun nga, the Highlands. And even Team Hoan. And a lot of Korean Korean coffee brands. Mm-hmm. Kaya, in that respect, kasi sa amin bilang analyst, let's say, pag nakasama lahat yan, inanalyze namin, edi isa lang yung lalabas na valuation. Mm-hmm. Pero pag hiniwalay mo siya, kasi ang foreign niya, lugi eh.
1: Mm-hmm.
2: Lugi pa siya.
1: So as a whole mo siya, hindi siya yung foreign na yung valuation mo kay
2: Mas Jollibee. Maganda na. Ito yung foreign, hindi naman zero ang value niyan. Diba? Versus Philippines na, yun nga, malakas. Mas maganda mong ma-analyze.
1: April, please allow me to just go back to the definition. Paano nga ba, sa mga hindi nakakalam, paano nga ba nagiging listed ang kumpanya? Ano bang... Yung basic question.
2: Mag-IPO siya.
1: Yung mag-IPO, which...
2: Initial public offering.
1: Yun.
2: Parang debut niya.
1: And then, ano mangyayari bago sila mag-IPO siya? Ibig sabihin,
2: initial public offering
1: nila
2: yung
1: certain
2: shares,
1: percentage.
2: Certain percentage. Say, kadalasan, they want to raise capital kasi may maganda silang, let's say, growth opportunity. So, kailangan nila ng pera para ma-pursue nila tong growth na to. Eh, kunyari, ikaw, negosyante, may naisip kang magandang negosyo. Or, let's say, nagtayo ka ng restaurant para nakaka-relate yung mga tao, no? Tapos, ang lakas ng restaurant mo. Kaso, yung puhunan mo, pang lima lang. Tinayo mo yung lima. Malakas pa rin. Di gusto mo na siyang gawing 10, pero wala ka ng pera.
1: Correct.
2: So, gagawin mo, punta ka sa stock market, tapos ikikwento mo, tingnan mo, yung lima ko.
1: Tama naman, kwento mo doon.
2: Ganito yung kita. Uh-huh. Tingin ko, ginawa kong 10, invest kayo sa kumpanya ko. Parang ganon.
1: Yun yung process.
2: So, may dalawang mag-IPO actually, no? Si GCash nga.
1: Yes. Si under mother company ni...
2: Mint is the mother company of GCash. Yun mag-IPO. So parang exciting siya.
1: Yeah, nga. Pero ilang percent lang ba in-offer nila? For
2: 12%. Pero 12% of a huge company. Mga 600 billion peso company. So malaki
1: so,
2: pa rin.
1: Abangan nyo yun guys. Yung GCash. Ano ba yung isa?
2: Vitro.
1: Yung Vitro.
2: Data
1: yes.
2: center. But the Vitro is a REIT. Mas nagbibigay sila ng cash tips.
1: Definition of terms lang, April. Ano yung REIT para sa mga nakikinig sa atin?
2: Sige. So, ang REIT is a Real Estate Investment Trust.
1: Okay.
2: So, ang ano ng REIT, ang rules niya, for you to qualify as a REIT, kailangan 90% ng kikitain mo, isoli mo sa shareholder as cash dividends.
1: 90%?
2: Yes. Kaya ang kadalasan, ang REIT...
1: Pwede ba yun?
2: Hindi siya nag-grow masyado.
1: Diba?
2: Mabagal lang ang growth. Ang way ng REIT na mag-grow, like kami, analyst, ang tinatanong namin, si sponsor o yung may-ari ng 66%, meron ba siyang mga ibang mga assets
1: Correct.
2: Na pwedeng ipasok?
1: Mm-hmm.
2: Kasi kadalasan, ang gagawin ni REIT is bibili siya ng more assets.
1: Correct.
2: Na para dumagdag yung mga dividends. Pero maliit lang naman ang maasahan natin. Hindi siya fast-growing. But for Pinoys, I mean, this is a very popular product.
1: Correct.
2: Kasi
1: nga,
2: yung mga REITs natin, ang dividend yield, para nga yung time deposit rate, mga nasa 6% to 7%. So, syempre, for a lot of people, they find it very attractive. Tapos, pagka bumaba yung interest rate, tumataas yung presyo.
1: Mm-hmm.
2: So, na-attract din sila dito sa mga REITs.
1: So, let me just pause you there, April. Yung nga po, so again, sa mga tatanong, para maging listed ng company, you have to have your IPO.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, depende na po sila kung ilang percent nung kumpanya yung pwede. Ayan. So, baka kayo, meron kayong negosyo or product na gusto nyong i-list. Pupunta ka sa stock market eh.
2: Sa PSE.
1: Sa PSE. Oo. So, baka meron po kayong, sabi nga niya, meron kayong brand or meron kayong branch na lima lang, na kulang yung pondo para maging 10 or 20.
2: Mm-hmm.
1: You can, may certain na qualifiers naman yan eh. No?
2: Oo.
1: Para maging ano ka.
2: Maganda like, yun nga, pwede naman siyang long-term goal ng isang business eh, di ba? Na maging listed, no?
1: Oh. Ayan. Sige, we have only a few minutes left, April. Napaka-compressed ng ating episode today. Siguro, two, three questions na lang, April. Do you have, in your opinion at least, the major don'ts na lang siguro in your line of business? Major don'ts talaga na wag mong gagawin.
2: Yung siguro ngayon yung mainit na lang na usapan. Yun nga tinatawag natin leverage, 'di ba? Kunyari sa pag nababasa niyo sa news yung Korea. Oo. So, ibig sabihin, uutang ka para makadumoble, magtriple yung kita mo. Yun. So, in the good times totoo 'yan.
1: In the good times
2: triple, pero ang magnified din on the way down. So, pwedeng...
1: So, pray na tayo dun, guys. Hit the brake muna dun.
2: So, especially for new investors, no? Ingat lang. Huwag tayong gagawin yun. yun lang. Ingat-ingat lang dun. Yun nga, risk management na mahalaga. Tsaka ano pa ba?
1: So, essentially kasi, guys, sa mga nakikinig, again, investing is also, of course, business is also gambling, di ba? So, again, risk management. And again, they can come to you guys for help and para makatulong sa kanila.
2: Oo. Siguro yun yung malaki. Yun nga. Tsaka diversification. Kasi kahit sabi natin maganda yung performance ng isang stock or even right now, maraming nagtatanong gusto mag-all-in sa US. Kasi malakas ang US.
1: Yan.
2: Oo. Pero yun nga, ang sa akin lang, huwag tayong mag-all-in.
1: Sabi nga nila, don't put your,
2: all your eggs in one basket. Mahalagang diversification kasi hindi natin masasabi kung forever.
1: Ayan. Ayoko pang tapusin yung program. Siguro a few questions na lang, April. In terms of stock pa rin, meron bang stock na may kinalaman sa tourism sa Pilipinas or abroad? May tourism ba? Wala. Or hotel, gano'n?
2: Full?
1: Meron, no?
2: Walang pure play. Meron yung may mga nakahalo konti. Let's say, Ayala Land or kahit nga SM meron. Pero, sadly, it's such a small portion.
1: Even agriculture and food. Meron, Ruby, URC ba?
2: URC. Uh-huh. Pero again, it's not a pure play.
1: It's not pure play. Yes, yes.
2: Mga ganun sila eh. May halo, pero hindi siya pure.
1: So how's your daily life, by the way? So parang napaka-exciting ng buhay mo. I think what I'm trying to point out is in a regular basis na may stocks ka, how often do you check the happenings ba? So once a week, once a month ba? Ano ba?
2: Every day naman, the market is always open. Pero more of I look at the news.
1: Mm.
2: Tapos kung sino yung mga malalakas, yun yung tinitignan ko. And yun na nga, like and subscribe my channel.
1: Weekly pwede na.
2: I talk about the most happening news in the Philippines.
1: Pero yung sa investment mo, yung monitoring mo, bawat may nakalagay ka dyan, once a week pwede, or once a month, pwede mo nang i-check.
2: Kung long term naman, once a month. Pero, it's more of, once a week, let's say if you have certain stocks, para lang aware ka sa mga stocks na binili mo.
1: Correct,
2: something going on, at least you can, di ba, what if may lumabas na balita, hindi pala maganda or maganda.
1: Yan. Siguro, a few questions pa. Singit ka lang, guys. I know we're running into overtime, pero ngayon, April, puro in the age of AI, tech na, di ba, tech ang dami na rin ngayon. And traditionally, the Philippine economies, traditional talaga ang Pilipinas,
2: yes,
1: di ba?
2: Yes.
1: Ano ba, do you see the direction of at least the PSEI or in the country in relation to other countries? Ano ba direction natin in terms of AI or tech naman? What do you see for the country?
2: I think the worry is, di ba, yung BPO sector baka tamaan, di tatamaan din yung mga property companies. Pero natanong ko kay David Lichu, is like a property consultant, kung ano ba talaga nangyayari? Ang sabi naman niya, ang na-offset, totoong may tama ang AI, pero since lumaki yung negosyo sa iba, yun daw yung bumabawi. So, lumalakas naman yung demand for other things. So, nababawi pa din daw. So, okay pa rin. Okay pa rin naman. Tsaka yun nga, di ba, yung one of the things na napag-usapan na, di ba, yung mga paksilika. And then, potentially, yung data centers na dami. Right. May mga offsets naman. And maniwala ka o hindi, yung exports natin ng semiconductors nagpipick up.
1: Correct.
2: So, kahit paano, nagbe-benefit tayo. Unfortunately, it's a small share of the total economy. Sana mas malaki, pero, di ba, kahit paano, meron naman.
1: So, bawa ngayon, 2026 na, April. So, as far as that PSEI, the next 20 years, okay, ano mong ang future ng PSEI? Okay naman?
2: The forecast? Meron namang mga bagong pumapasok. And then, for example, the banking sector is still okay. Then, you know, GCash, quite excited about it. Kasi at least medyo may pagka-tech siya, di ba? Kasi fintech. And hopefully, we'll see Maya of PLDT also list.
1: So, wala akong balita.
2: Hindi, sabi nila gusto nila. Kaso nga, medyo nag-aalanganin pa sila kung mag-list nga sa Philippines. Kasi nga, yung valuation. Mababa yung presyo. Yes. Gusto nila mas mataas.
1: Sige, hiyan muna natin si Mint muna.
2: So, kung maganda nga yung IPO ng GCash, baka sumunod
1: sila. Kaya na ba yan? Wala bang balita?
2: Fourth quarter.
1: Fourth quarter daw?
2: September, October. Next few months.
1: Kaya ano kaya ang share?
2: Pwede mabili kayo konti.
1: Mabili ng konti.
2: I guess ang tanong dyan is, naniniwala ba kayo na mas gagamitin nyo ang GCash sa future or hindi?
1: It's a very good question actually.
2: Oo.
1: Baka mayroon ka ng ibang app din or nagmamigrate na sa iba, diba?
2: Na ano na siya, na obsolete, di huwag kayong bumili. Pero kung naniniwala kayo na gagamitin pa siya, all the more, edi maganda siyang bilhin, di ba?
1: So parang pangmatay nyo talaga to, brother. Sorry guys, parang pangmatay, I mean you have to be... And minimum is talagang nagbabasa ka, maalam kung saan nangyayari sa paligid. Aware din.
2: Pero maganda siya kasi pagkausap niyo yung mga tao.
1: Correct.
2: Diba? Kaya niyo siyang sabayan. Kasi
1: hindi tayo dun. Updated.
2: Updated.
1: So hindi talaga pwedeng kumbaga, if I were to invest in something, hindi pwedeng wala akong alam. Sige, bahala ka na dyan. Hindi pwedeng ganun.
2: Yung worst case nga, yung sinabi ko sa'yo, yung mutual fund yun na lang. Tapos siguro i-mix mo kalahating Pilipinas, kalahating global, US. Tapos yun nga, tuloy-tuloy nyo lang, the discipline. Tapos sabi nyo, kahit akyat pa ba siya, sabi mo, hindi eh, parang ano lang naman to, maliit lang siya. Kumbaga, I'm doing this for me.
1: Correct. You know what, April, kaya natutuwa ako if you can see my face. Kasi nga, di ba, again, most Filipinos, in general, di ba, sabi mo, siguro discuss mo rin sa channel mo na, talagang hindi pa rin tayo ganun ka-financially able. Yung mga Pilipino, karaniyang Pilipinos. Sabi nga ng PSA, 80% of Filipinos are still financially literate. Kumbaga trabaho, sahod lang talaga ang ginagawa nila. So again, hopefully you guys have learned a thing or two dito sa ating episode. At ito na, i-invite po natin. I'm gonna give the floor to April to please invite them. Of course, if they want to come over and contact you guys with COL. And of course, kindly promote your YouTube channel. So go ahead.
2: Yeah, okay. So, yun na nga. If you've decided na gusto nyo mag-invest, open an account with COL Financial. So, you can go to our website. We actually have a Facebook page and then you can chat there, just send a message and, you know, people get in touch with you. Yun na nga, kung gusto nyo, you know, try to learn first, no, or at least be updated on what's happening, you can go to my YouTube channel. It's Intelligent Investing with April Tan. Tapos the handle is at April Tan Official. Sa Facebook, alam ko may mga reels din ako. Panoorin nyo lang, ganyan. Kung feel nyo naman na parang okay, at least, no, pwedeng matutunan nyo muna kung agree ba kayo o hindi bago nyong gawin.
1: And so again, thank you. Again, ulitin ko po, COL Financial, si April Lee Tan is the Chief Equity Strategist. At syempre, meron din siyang YouTube page at Intelligent Investing. Ayun po, sabi nga po ni ma'am, at least aware din, di ba? Hindi yung tipong oblivious ka sa mga nangyayari sa paligid mo. And essentially, dapat talaga aware, especially if you're invested ka talaga sa investing, dapat talaga alam mo anong nangyayari sa paligid mo. Hi, so again guys, ha, sobra na tayo sa isang oras yata, Boss Norben. So anyway, so again, we'd like to thank Miss April Lee Tan. Ma'am, thank you so much.
2: Thank you also for
1: having me. Lakan tayo sa napakaikling programa. Ang dami nating mga phone-in questions dito, pero siguro you can just message her. Do you have, ayun nga, is that your page or sa COL yun? Pwede rin noon yata, no?
2: Hindi, pwede rin sa akin. Mm. Pwede sa COL.
1: Mahal po ito, ma'am. Mahal po ito. Mahal po ito, guys. So again, if you wanna ask her questions, and of course, visit her YouTube page, Intelligent Investing with
2: April Litan.
1: And with that, sasara na po ang ating programa ngayon. Again, thank you so much, April, for gracing us with your presence today. Again, napakaraming nuggets of wisdom kung saan nyo ilalagay yung pera ninyo. So una, mag-aral muna ha. So wag pa dalos-dalos. And again, we'll see you again in our next episode. So thank you guys for tuning in. This has been Joe, Negosyo with Joe here on Capital 104.3. Pagkita-kita po tayo ulit next episode. Sama si Chef Tatong. Yan, Tatong rather. Alright, in the meantime, we'll leave you with this song coming from Chris Brown and Kerry Hilson back in 2000. You're tuned in to Capital 104.3. Again, thank you, April Litan. We'll see you again next time, guys. Thank you, ingat. God bless.

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
1: Radyo on the go.
0: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
3: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas,
10: Radyo
9: Magazine.
8: 1278 AM.
11: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
12: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
11: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
12: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
11: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
12: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
11: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
12: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
9: Radyo Magazine 1278.
13: Radyo Pilipinas.
0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
1: Radyo on the go.
0: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
2: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
3: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Time to celebrate.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Bubungan sa umaga.
14: Trending issue is the pinag-uusapan.
9: Mga programang aabang-abang agad. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po ay nakatutok sa Kundiman at iba pa. Pagpatakpo ng alas 5 tuwing Sabado ay hudyat na ng ating kantahan, kwentuhan at kundiman. Ako po ang inyong kajaming, si Jared Moreno sa unang parte po ng ating programa dito po sa Kundiman at iba pa. Mula alas 5 hanggang alas 6. At syempre, kasama rin po natin ang ating mga musikero. Batiin po natin sila isa-isa. Una na po dyan ang aking katabi, no, na si Miss Sally Prim. Magandang araw po ma'am and bumati po kayo sa mga nakikinig po at nakasabay-bay po sa ating programa.
1: Magandang hapon gabi sa inyong lahat ng mga taga-subaybay namin. Asahan niyo po na bibigyan namin kayo ng mga awiting papaalala sa inyo mga nanay, tatay.
0: Ayun. Ayun naman po yung mga aabangan ng mga listeners natin for today na makapagbibigay po sa kanila no, ng kumbaga nostalgia. Balikan po natin yung nakaraan sa pamamagitan ng Kundiman. At syempre, kasama rin po natin si Sir Nick Corong. Sir, bumati ka po sa mga nakikinig sa atin ngayon.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsubaybay mo sa amin. Babatiin ko yung

0: at nanonood ng Kundiman at iba pa.
1: Nako, maraming salamat po. And of course, not last but not the least, no, si Miss Zenny Salustiano. Ayan. Ma'am Zenny, umati po kayo sa ating programa.
2: Thank you po sa inyong lahat at natitiyak ko po na magugustuhan nyo, maibigan nyo ang mga awitin na aming inihanda para sa hapong ito. Salamat
1: Nako, po. Maraming salamat po, Ma'am Zenny. Ayan po yung mga abangan ng mga listeners natin for today. Pagsapit po ng alas 5 hanggang alas 7, makijamming po kayo dito sa Kundiman at iba pa. Pero bago po tayo magtuloy sa ating mga awiting inihanda, gusto lang po naming ialay itong aming programa, no, sa ating Radyo Magazine Station Manager, Ms. Marinelle Texon. Gayun din po sa ating FM Station Manager na si Ms. Cheryl Ayuste. At sa pagbungad nga pong awitin, kinanta po natin ang Harana ng Pag-ibig. And alam ko na bibitin kayo, kaya simulan na natin ang ating kantahan. May inahanda po sa ating kanta si Miss Sally Prim, at ito po ay pinamagatang Tulak ng Bibig, Kabig ng Dibdib.
3: Wow.

0: Ayun, maraming salamat po, Ma'am Sally, sa pag-awit ng Mula sa Puso. No, napakaganda pong kanta. Ang kanyang inawit, muli po, yan po ay tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Nako, mas maiintindihan mo po talaga yung nararamdaman mo kapag nakikinig ka ng musika. No? Sa pamamagitan nga po ng kundiman, eh, mas maiintindihan natin yung ating damdamin. And alam ko na bibitin kayo no, sa mga kantang ihahanda pa namin. And of course, sundan na po natin yan sa pamamagitan po ng inihandang awitin ni Sir Eddie na pinamagatang Pasiya ng Langit.
1: Isang kundiman.
0: Isang kundiman.

0: Maraming salamat po, Sir Eddie, sa pasya
1: ng langit. Ka-senior natin yan.
0: Ayoko.
1: Ina-Princess Toriano Contreras, kay Carlo si Kayong Yung Akisab, kay Violet Ramos, Aida Lagayit, Noemi Ordena, kay Lapa Sanchez, Edda Santander, Miling, Susan Lee, Lilet Navarro, at Baby Navarro.
0: Nako, maraming salamat po.
1: Lagi tayo naabangan nila.
0: Nako, for sure po, nakasubaybay po sila ngayon. Pero sa pagkakataong to, puputulin muna natin saglit ang ating kantahan. Matapos po, bigyan daan ang ilang paalala. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Hindi na ako nakahit.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ikaw ba ay naharana na?
7: Tungawin mo sana.
6: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
8: uso pa ba ang harana?
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan!
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
11: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, bes!
12: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Nako, natunghayan nga po natin, napakinggan natin yung mga inahandang awitin sa ating po ng ating mga musikero dito sa ating programa. Pero sa pagkakataong to, panahon naman po ni Mama Zenny para tayo po ay awitan. Pero bago po tayo magsimula, Ma'am Zenny, gusto ko po kayong tanungin, kanino niyo po ba inaalay itong inyong aawitin?
16: Ang aking awitin ay inihandog ko kay Rowena Martirez at sa kanyang ina na si Mrs. Celia Yuson. At nais kong ipabatid na ang aking awitin ay isang awitin na hindi na naririnig ngayon. Dahil sa ito ay sinasabing luma ng kanta. Ngunit ito ay naging paborito ng mga tagapakinig. Yung ito ay famous pa.
0: Wow. Ayun mo
16: itong awitin na ito.
0: Nako, gusto po naming mapakinggan yan. Ang awitin po sa atin ni Ma'am Zenny ay pinamagatang Bilin.

0: Nako, napakahusay po ng performance ni Ma'am Sally, ni Ma'am Zenny. Ayan, nako, nalilito po ako. Si Ma'am Sally and si Ma'am Zenny. Gusto ko lang pong banggitin na napakaganda po ng liriko ng inawit niyo pong kanta na Bilin. Nako, naiintindihan ko na po kung bakit po ito sikat, no? Nung ito po ay siguro lumabas. And I believe, no, ito po ay uuso uli. Kumaga papatok pa rin dahil sa ganda ng liriko at ritmo.
1: At maidagdag ko, ito ay naging theme song ng isang awitin nung araw.
0: Wow, yun naman po.
1: Kumbaga, tunay na ina.
0: Naku, bagay na bagay po siya doon.
1: During the late 30s.
0: Wow, naku, maraming salamat po. Ma'am Zenny po, sa inyo pong inawit. Yan, muli po, ayan po ay pinamagatang Bilin. At sa pagkakataong to, alam ko, nabibitin pa kayo sa mga awiting inahanda natin dito sa Kundiman at iba pa. Si Sir Nick naman po ang aawit para sa atin. Sir Nick, kwentuhan mo po kami. Ano po ba yung inyong kakantahin? Ano po yung mensahe nito bago po kayo magsimula?
2: Sir Bata, ang awitin ko, ang awit ko, ihandog ko sa mga kababayan ko sa probinsya. Gerardo Gabriel Asinos, Junalyn Pidad, tsaka kay Judilyn Constancio.
3: Napo.
2: Ramil. Kung mga pamangking ko, mga pinsang ko ito.
4: Si Ma'am Ninita Corong.
2: Ninita Corong pala yung pinsang ko.
4: Pinsan mo raw siya.
2: Matawag ko.
4: Lagi daw siya nanonood.
0: Nako, maraming salamat po sa
2: para sa mga kamag-anak ko dyan sa Pambuan Tamar.
0: Ayun, maraming salamat po Sir Nick. Muli po ang aawitin po sa atin ni Sir Nick ay pinamagatang ang Awit Ko Irog.

0: Naku, maraming salamat po, Sir Nick, sa napakagandang awitin. For sure, yan po ay tatatak na naman sa puso't isipan ng mga listeners natin for today. Muli po, yan po ay pinamagatang Ang Awit Ko Irog. Pero sa pagkakataong to, puputunin muna natin saglit ang ating kantahan. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
7: Ano ba?
6: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
8: mano po nino.
6: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
10: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
15: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
0: Kami po yung nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Naku, bago po natin ipagpatuloy ang ating awitan ngayong hapon, gusto lang po naming pasalamatan at bigyan ng papugay ang mga sumusuporta po sa ating programa na Kundiman at iba pa. Nagpapasalamat po kami kila Ginoong Sonya, Ginang Sonya Rocco, kaya Tina at Zenny Salustiano, gayon din kay Ginoong Nick Krong, kay Lucing Fabra at Arthur Fabra. Naku, maraming salamat po sa pagsuporta sa ating programa. And I hope nag-i-enjoy po kayo ngayong hapon, ngayong gabi, no, tuwing Sabado. Tumutok lang po kayo dito sa ating kundiman at iba pa at makijamming po sa amin sa loob ng 2 oras. Pero gusto ko rin pong batiin yung mga nakikinig po sa atin sa Facebook live stream. Naku, nakikita ko po rito si Miss si Kenji Richard. Ayan, hello, Kenji po. Richard, isang masugid na tagapakinig po dito po sa ating programa. Sabi niya po dito, hello Miss Sally, Zenny, Ella, Sir Eddie, Sir Nick at Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, maraming salamat Sir Kenji Richards, no? Sabi niya rin po dito, pahabol na mensahe, missing Kuya Tony and Nicholas, balik kayo soon. Ayan po yung gusto po natin, no? Na makumpleto po tayo dito sa kundiman.
7: Wala Nicholas, sasang ka na.
17: Pagaling ka na, Sir Tony.
0: Ako, magpagaling po kayo, Sir Tony and Nicholas. Nako, next week, sumama ka ulit sa amin dito sa ating kantahan. Ngayon din po, gusto ko rin pong batiin, yan, si Miss Teresita Osorio. Nako, sabi niya po rito, galing Miss Zenny. So, timing. Ayan. And binabati rin po natin si Romel Tilived. Sabi niya po rito, blessed August pa rin po sa kundiman at iba pa at sa ating lahat. Ang galing ng mga singers, Tito Eddie, Ma'am Sally, Tita Zen and Tita Ella, gayon din ang birthday celebrant, advance happy birthday Daddy Nick. Nako.
7: Oh. Wow.
0: Advance birthday celebrant po pala.
17: Salamat, salamat
0: dito. Yan po ang mensahe sa atin. Si Nicholas po yan. Si Nicholas Enriquez po ang bumati sa atin. Nako, Nicholas. Magandang hapon, magandang gabi sa iyo.
17: Iniintay ka namin.
0: Sabi niya po rito, bago na po ang title, Batang Kundiman. Nako, maraming salamat po sa mga nakikinig at nakasubay po sa atin.
17: Yung announcer yan. Batang bata.
0: Opo. Ako po ang batang broadcaster ng Radyo Magazine. Pero makikijamming po tayo dito sa Kundiman at iba pa. At sa pagkakataong to, alam kung gusto niyo na pong ipagpatuloy ang ating kantahan. Ngayon po, naghanda po si Ma'am Ella sa atin ng isang awitin na pinamagatang Kailangan Kita. Ma'am Ella, ready ka na po ba?
18: Ready na, ready na.
0: Nako, pakinggan po natin muli si Ma'am Ella sa kantang Kailangan Kita.
18: Okay. Thank you.

Nako, napakahusay din po ng performance ni Ma'am Ella. Nako, tama po yan, Ma'am Zenny. Mula sa puso. Grabe po yung emosyon. Gusto ko lang po bagitin, ako po ay kinangkilabutan habang ako po ay nakikinig po sa inyong awitin. Grabe po. Yung emosyon, yung mensahe ng kanta, eh, damang-dama po, no? Sa pamamagitan po yan ni Ma'am Ella. Tunay nga pong nasa puso ang pag-awit po ni Ma'am Ella. Muli po, ang kanya pong kinanta ay pinamagatang Kailangan Kita. Naku, maraming salamat po. Pero sa pagkakataong to, oras na ng pangkatang pag-awit. At ito pong kantang ating aawitin ay pinamagatang Dalagat Binata.

Nako, ang ganda rin po ng awitin. Gusto ko lang pong banggitin na napakaganda po ng lineup natin for this Saturday. No, grabe po yung variety ng genre, kumbaga. Kanina, mga heavy songs, punong-puno ng damdamin. Pero ito pong dalagat binata, kumbaga mapapa-indak ka, no, sa bawat ritmo po at beat, no, ng awiting iyan. Pero matapos po ang pangkatang pag-awit, oras naman po para sa dalawahang tinig. Ito po ay kakantahin sa atin ni Miss Sally Prim at Sir Eddie Suarez. Ito po ang kantang ito ay pinamagatang Balse ng Pag-ibig.

0: Muli po, ang awiting yan ay pinamagatang balse ng pag-ibig. Pero sa pagkakataong to, nako, babalikan po natin si Ma'am Zenny para sa isang awitin na naman. Ang pamagat po ng awiting ito ay kaibigan. Pero Ma'am Zenny,
1: kahit na magtiis na.
0: Yan. Uli po, ang kakatingin po sa atin ni Ma'am Zenny ay kahit na magtiis na.
2: Ha? Kaunting introduction. Ito pong awiting ito ay narinig ko na at nagagandahan po ako. At ngayon po sa aming pagbabrowse ng mga awiting namin ay nakita ko ang kahit na magtiis. At for the first time, sa unang pagkataon, ay awiting ko po.
0: Naka.
2: Sana'y maibigan niyo.

0: Maraming salamat po, Ma'am Zenny, sa inyo pong inawit. Nako, marami pa po kaming mga kantang tatatak sa puso. Magbabalik po ang Kondiman at iba pa.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Kami po'y nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Kondiman at iba pa. Naku, ang oras po natin, 5:52. No, nang hapon. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating awitan dito po sa Kondiman at iba pa. At sa pagkakataong to, si Sir Nick naman po ang aawit para sa atin. Ito po ay pinamagatang Capricciosa. Capricciosa.

0: Maraming salamat po, Sir Nick. Grabe, napakasaya po ng indang kanta, no, napapainta po tayo dito sa ating booth. Patunay nga po dyan si Ma'am Sally at Ma'am Ella, no, na napapasaya po dito sa ating gilid habang kinakanta po sa atin ni Sir Nick ang kanyang awitin. Pero dako naman po tayo sa awiting inihanda sa atin ni Ma'am Sally. Ma'am Sally, kwentuhan mo naman po kami. Ano po yung ibig sabihin ng kakantahin niyo po para sa atin?
1: Paano? Paano raw kung mag-isa? Mm-hmm. Ayaw ko mag-isa. Gusto ko dalawa. Batingin ka muna yung aking Sumba pa. Antay niyo yung Sumba family. Ang aming kapitana, Alma Vega Benaventura, ang kanyang kagawad, June Benaventura, at ang mga konseho, sila Ate Vicky Nicolás, at ang aking, ano, Alma Cantores de la Mater Dolorosa. Hi po sa inyo. Sana nanonood kayo.
0: Napo, maraming salamat po, Ma'am Sally. Muli po ang awitin sa atin ni Ma'am Sally ay pinamagatang Paano.

0: Maraming salamat po, Ma'am Sally, sa isang mapusong awitin na inihandog niyo po sa amin. At sa pagkakataong yan, ito na po ang hudyat ng pagtatapos ng unang parte ng ating programa. Ako po ang nakasama ninyo sa unang bahagi ng Kundiman at iba pa. Ako po si Jared Moreno. At para ipagpatuloy po ang ating kantahan, isasab po ako ni Miss Charmaine Cristobal. Manatiling nakatutok, magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Thank you. Salamat sa iyo, batang-bata.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring. Radio Magazine.
1: 1278 AM.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
3: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
3: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
3: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
2: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
3: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
9: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
10: Magandang gabi. Patuloy po tayong nakikinig dito sa Radyo Magazine sa ating programang Kundima na Tiba Pa. Kanina kasama ninyo si Mr. Jared Moreno. Ngayon naman, ang inyong lingkod, Ms. Charmaine Cristobal. At live dito pa rin sa studio natin ng mga miyembro ng Kundima na Tiba Pa. Narito, Mr. Eddie. At narinan pa rin si Mr. Nick, Ms. Sally Prim, si Ma'am Zenny at si Ms. Ella. Sila ang bubuo ng ating gabi. Isang oras pa rin po tayo magkakasama-sama para sa mga original Pinoy music. At para simulan ang ating ikalawang bahagi ng Kundiman at Iba Pa, merong handog na awitin si Mr. Eddie. Ang pamagat naman ito ay Sa Bawat Sandali. Sabay-sabay tayo makinig dito pa rin sa Kundiman at Iba Pa. Sir Eddie, meron ba kayo naisbatiin bago tayo kumanta?
11: Handog natin ang ating awitin kina Testosorio, kay Cory Orpiano, kay Emma Regis, Ate Ray Lucero, Meli at Mer Raimundo, kay Cheche, Giorlo Ibarne, kay Lucing Pabra, tsaka kay Nicolas. Kikinig yan. Tsaka si Jenny Akop ng PIA.

0: Napakagandang awitin muli ang pamagato ng kanta na yon ay Sa Bawat Sandali, inawit ni Mr. Eddie. At yan naman ay susundan ng isa pa natin mga awit ngayong gabi. Ang pamagat ng awitin na ito ay Kapantay ay Langit. Kakantayin sa atin ni Miss Ella. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at Iba Pa.
1: Salamat.

0: Napakaganda ng boses. Talagang
1: Salamat. Ang
0: taas ng
1: talaga
0: boses ano ni Miss Ella. At talaga
1: naman.
0: namang
1: Nagsasayaw, eh.
0: yan ang nga may
1: Nagsasayaw.
0: pagmamalaki natin ano, yung mga musikang sariling atin at syempre inaawit ng ating mga
1: Pagdami.
0: kababayan. At sa pamamagitan niyan, ito na yung panglahatang kanta na po ito. At syempre magsasama-sama na ang kundiman at iba pa para sa awitin ng pinamagatang Kung Nagsasayaw Kita. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at Iba Pa.

0: Ayan, napakagad na awitin. Kung nagsasayaw kita, sana napasayaw din kayo, ano? At magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala dito sa Radyo Magazine 1278.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
7: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ikaw ba ay naharana na?
11: Tumawin mo sana.
10: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
12: uso pa ba ang harana?
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa Kundiman at iba pa. At kanina napakinggan natin no yung panglahatang awit, ang pinamagatan noon ay Kung Nagsasayaw Kita. At ngayon ipagpapatuloy naman ni Miss Sally Prim ang tugtugan at awitin natin ngayong gabi habang kayo ay naghahapunan. Ang pamagat ng ating kanta ngayon ay Iingatan Ka. Miss Sally, kami po ay handa na para sa iyong awit.

0: Yan ang napakagandang awitin. Ano, hatid natin sa lahat ng mga nanay. Ayan ang Iingatan Ka, inawit ni Miss Sally Prima. At ito naman ay susundan ng napakagandang awitin. Ang pamagat ay Lunasan. Kakantahin naman ito ni Mr. Eddie. At ngayong gabi, tuloy-tuloy pa rin dito sa Kundiman at iba pa.
1: Gandaguli ako. Inaandog natin kina Lord de Silvestre, kay Marie Crispagia, Rowena, Maan, Ritz, Roy, Limlingan, kay Rading at kay Lydia Mangalindan.
2: Hello, Marie Cris.

0: ito sa aking piling.
1: Maraming maraming salamat, Sir Eddie. Ang pamagat muli niyan ay lunasan. At ngayon, may handog na awiti naman si Miss Zenny. Ang pamagat naman ng kantang ito ay Bakit Mo Ako Pinaluluha? Tuloy-tuloy na original Pinoy music pa rin dito sa Kundiman at iba pa.
2: Ang akin pong susunod na awitin ay inihandog ko kay Miss Ruby Ocampo de Gaspi at kay Miss Ems Martires. Yes. Inihandog ko rin po sa mga mahal ko sa buhay, sa mga anak ko, kay Tina, kay Mai, kay Nikki, kay Mira, kay John. Para po sa inyo, Bakit Mo Ako Pinaluluha?

0: 2019 at
1: Thank
0: sa
1: you.
0: pamagitan yon ay magbibigay daan po muli tayo sa ilang paalala dito pa rin sa inyong istasyon, Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
5: Kay lungkot nitong hating gabi.
4: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
5: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
4: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
5: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
4: How do you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
7: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Tayo ay nagbabalik at muli, kasama nyo pa rin po Mr. Eddie Suarez, Mr. Nick, Miss Sally Prim, at narito rin po sa studio natin live si Miss Zenny at si Miss Ella. At sa pagpapatuloy natin, ngayon may handog na awitin naman si Mr. Nick. Ang pamagat naman ito ay umaga na pala. Pero gabi na po. Hapunan na. So, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at iba pa.

0: Gabi na, sabi ni Miss Sally. At matapos ang awitin na yan, ang umaga na pala ni Mr. Nick. Ngayon naman may duet song tayo. At ito ay awitin ni Mr. Eddie at ni... Sino po kasama ninyo, Mr. Eddie? Miss Sally. Ang pamagat naman ito ay Subli.
1: Sayo yan.
0: Tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at iba pa.

Yan, ang awitin ng pamagat po niyan ay Subli. At ito, mas exciting dahil pang lahat ang awitin po ito. Ang pamagat naman nito ay awit ng pag-ibig. Dito sa Kundiman at iba pa.

0: Sa pamagitan po ng awitin na yan, muli magbibigay tayo ng daan para sa ilang mga paalala mula dito sa inyong istasyon, DZRM Radio Magazine.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
6: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa inyong programang Kundiman at iba pa. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. At ngayon may handog na awitin sa atin si Mr. Eddie. Ang pamagat naman ito ay Kahit Limutin Mo.

Maraming maraming salamat, Sir Eddie. Ang pamagat po muli niyan ay Kahit Limutin Mo. Ngayon naman, susundan ito ng napakagandang awitin mula kay Miss Sally Prim, Bato sa Buhangin.

0: At bilang panghuling awitin na lang ito, panghuling awitin na lang yung panglahatang awit,
1: Galawgaw.
0: Galawgaw. At sa pagtatapos ng awitin na ito, magpapasalamat na rin tayo kay Mr. Julius Ungab sa nakasama natin sa Master Control, kay Ina Mr. Jared Moreno, at muli ito ang inyong lingkod, Miss Charmaine Cristobal. Magandang gabi muli! At eto, sabay-sabay na natin pakinggan ang panghuling awit ngayong gabi, Galawgaw, dito sa Kundiman at iba pa.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Sa pintubig tayo, ha? Kasi ayun daw, no? Kung hindi ako nagkakamali, Isabel, ano? Ang MWSS, no? Isa sa mga kapanayam natin ngayong umaga, o tumatango si Isabel, eh. Medyo, ano, tutok sa telepono. Oo, oo. Yun nga, no? Makakausap namin natin mula sa MWSS. Gusto nating ma-assure, ha? Kung sapat pa tayong water supply. Kasi ngayon, nag-uulan. Tama ba, Bel? Ang lakas ng ulan, ano? Magsitagas na ang dapat tumagas. Yung mga hindi dapat tumagas, di ba, Mark, no? Saka Johnny A, no? Yung mga hindi dapat tumagas, tumagas na! Diyos ko po, kain do. Diyos ko po, Rudy! Yan ha, mamaya gusto nating malaman at ma-assure, no, ang taong bayan. Kung meron ba tayong sapat na water supply. Dahil nag-uulan na. No? Ano ba mga level ng ating mga dams ngayon? Of energy yung final price oil adjustment para sa susunod na linggo. Yan. Pero iniisip ko, ako, hindi ko alam kung ngingiti ba ako, sisimangot ba ako sa presyo ng produkto petrolyo. Pero mamaya alamin natin yan, ha? Alamin natin niya. Pwede po ang oras natin, 18 minutes. Alipas po ang alas 6 ng umaga. So ngayon po muna natin ang mga naging aktibidad ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Itid po sa atin yan ni Raquel Bayan sa Presidential Week. Narito.
1: Araw ng Lunes, 3 Agosto, bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Japan Innovation Party Corps Representative Fumitake Fujita. Sa pulong na ito, binanggit ng Pangulo ang dumadami at dumadalas na engagement sa pagitan ng Tokyo at ng Maynila. Araw ng Martes, 4 Agosto, panauwi ni Pangulo Marcos sa Palasyo ang mga ambahado ng Kingdom of Lesotho, Dominican Republic, Gambia at Gabonese Republic. Para ito sa presentasyon ng credentials ng mga ambahador na itinalaga sa Pilipinas. Sumasalamin ito ng pinatatag na diplomatic relations ng Pilipinas sa kanilang mga bansa, mas pinalawak na kooperasyon at kapwa pagsusulong ng interes sa linya ng kalakalan, pamumuhunan, development at people-to-people exchanges.
2: 6 Agosto, araw ng Webes, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang 4th LEDAC meeting sa Malacanang sa ilalim ng 20th Congress. Dito ipinanukala ng Pangulo ang pansamantalang pagsuspinde sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act upang maiwasan ang karagdagang gastos sa ari-arian para sa mga negosyo, suportahan ang mga pamumuhunan at tiyakin ang angkop na transition patungo sa bagong valuation system. Araw ng Biyernes, 7 Agosto, biyaheng norte ang Pangulo. Una nitong dinaluhan ang pagtatapos ng higit 1,000 scholar ng TESDA. Sa kaganapan, kinilala ng Pangulo ang sipag at dedikasyon ng mga ito sa paglinang ng mga kasanayang kailangan ng iba't ibang industriya. Habang nagtungo rin si Pangulo Marcos sa Governor Roque Ablanc Senior Memorial Hospital sa Lawag, Ilocos Norte upang inspeksyonin ang bagong dialysis center, pediatric ward at gynecology ward. Ang mga pasilidad na ito, bahagi pa rin ng mga hakbang ng Marcos Administration upang mailapit ang dekalidad na serbisyong medikal sa mga Pilipino. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Raquel Bayan. Oy nga pala, ha? Oh, papanggitin ko lang, ha? Yung mga ano natin, ha? Sabi, nanapin ko lang yung bolang kristal ko, ha? Kung makita, nawawala, eh. Ayan. Nga pala, ha? Yung mga flooded areas na papanggitin ko lamang, ha? Kung sa ganun, eh, malaman nyo na kung saan-saan bahagi na tayo ibinabaha. Ayan. 9 hours ago.

0: Las Piñas City ang sa Porte Junction. Knee-deep na po sa Paranaque ang Ninoy Aquino Oyster Plaza. Half-tire dip na po. Possible naman sa lahat ng mga sasakyan. Dr. A. Santos sa Evacom to SM Sucat above gutter dip sa Pasay City. Andrews Avenue, gutter dip. Roas Heritage Intersection, gutter dip. Roas Edsa Intersection, gutter dip. Possible naman po sa lahat ng mga sasakyan. Sa Mandalu yung city, ang FR Ortigas Corner Borny Avenue, gutter deep. Possible naman po sa lahat ng mga sasakyan. Sa Malabon City naman tayo, MH Del Pilar sa Maysilo, half gutter. Possible sa lahat ng sasakyan. MH Del Pilar, tatawid yan ha, mula Santolan, half gutter na po at possible sa lahat ng mga sasakyan. Sa Don Basilio Bautista, Hulong Duhat, gutter deep. Possible sa lahat ng mga sasakyan. As of 8 p.m. sa Quezon City, Barangay Apolonio Samson, EDSA fronting SM North, gutter deep. Possible naman po sa lahat ng sasakyan. At dagdag ko lamang ha, yung paboritong pasyala namin ni Jun Malyare. Si Jun Malyare, yan yung ano, yan yung aming kumbaga sa mga babae. Tama ba ako, Isabel? Yan yung parang Watson's at SM sorry, nabanggit ko. Isang department store. Diba? Kami daw ni Jun Malyare, ito yung parang department store namin. Yung Banawe. At di lang Banawe, pati yung 10th Avenue sa Caloocan yan. Madalas dyan si Jun Malyare, oh. Ripot pa. So, yun nga, binabaha kasi ang Banawe ngayon, oh. Tanong tuloy ako ng producer ko. Mataas ang baha ngayon doon. Kung hindi ako nagkakamali, nasa Bewang na ata, if I'm not mistaken. Hindi, matindi ang baha sa may Banawe. Sa Valenzuela City, syempre, of course, Barangay Dalandanan, MacArthur. Kung may Toyota Dalandanan, sa may MacArthur din. Dalandanan Market, gutter deep. G. Lazaro, Dalandanan Corner, MAH, gutter deep na po, possible naman sa lahat ng mga sasakyan. Along G. Alonso, Dalandanan, puro Dalandanan to. Nagtira ho ako dyan ha, sa Dalandanan. Oo. G. Lazaro, Dalandanan, oh, ito na naman. Baltorome, Balanday, gutter deep. Ay, Fernando Malanday, gutter deep din. MAH, Corner T, Santiago Venterriales. Oy! Oh, ayan, particular dyan sa barangay na yun. Natira din ako dyan. Sa Venterriales. Oo, oh, oo. Dito sa may boundary ng Kanumay, Tulawang Bato. Kalahati na ng tuhod. Hapni. Ay, si Mark, ito. Taga Valenzuela ka ba, Mark? Taga Valenzuela ka. Sa Valenzuela. Marulas. Okay. Marulas talaga. Bagay, transmitter natin doon. Hindi naman binabaha, Mark. Ano? Hindi. Marulas kasi yun. Anyway, dako na tayo sa mga pag-uulat sa labas ng ating himpilan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: 25 minutos makalipas sa kalasay sa nagbabadaling umaga. At chada na tayo ng mga report sa labas ng ating himpilan kung saan DSWD may mahigit 5 milyong food packs na inihahanda sa banta ng bagong sama ng panahon. Ito sa balita niya, makakasama natin ngayong umagang ito ang hari ng weekend report. Walang iba kundi si Kuyang Ray Ferrar. Kuyang Ray, good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Kuyang Ray, come in.
2: AJ, nakaantapal na ang milyong family food packs sa Department of Social Welfare and Development para sa posibleng epekto ng mga weather disturbance na pinabantayan ng pag-asa. Ayon kay DSWD, Assistant Secretary Irene Dublao, mahigit 800,000 food packs ang nag-impact ngayon sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Higit 400,000 naman sa Visaya sa Disaster Resource Center sa Mandawi at higit 116,000 naman sa Mindanao Disaster Resource Center sa Butuan. Mayroon ding mahigit 1.6 billion standby fund na nakalaan para sa disaster response operation bukod pa ito sa mga food response team at nagamitang tulad na mobile command center, mobile kitchen, water craft at water treatment units. Sinabi ni Dumlao na patuloy ang koordinasyon ng lahat na gold officers sa mga lokal na pamahalaan upang patuloy ang agarang pagkating patuloy kung kinakailangan. Samantala ayon sa pag-asa, dalawang tropical depression ang pinapatuloyan sa labas na Pintin Area of Responsibility habang ang typhoon building ay nasa loob ng Tropical Cyclone Information Domain. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Pirer, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat kay ang Ray Ferrer. Ito naman ha, ito, mamaya may pag-uusapan tayo after ng report na ito. Makakansiladong biyahe sa mga pantalan sa bansa, dumarami, daan-daan pasahero na stranded na dahil nga nakaw sa habagat. Dahil sa balita niya, makakasama natin EJ Lazaro. EJ, good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy na nadaragdagan ang mga kanseladong biyahe sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa epekto ng habagat na pinalalakas ng bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Batay sa pinakauling ulat ng Philippine Ports Authority o PPA gabi na Agosto 8, suspendido ang mga biyahe sa ilang pantalan sa Batangas, Bicol, Mindoro, Masbate, Palawan, Panay, Guimaras, Bohol at iba pang bahagi ng bansa. Kabila sa mga apektado ang mga rutang patungong Romblon, Katiklan, Coron, Masbate at ilang isla sa Visayas at Mimaropa. Ayon naman sa Philippine Coast Guard o PCG, mula alas 4 hanggang alas 8 ng gabi, umabot na sa 437 na pasahero, truck driver at cargo helper ang na-stranded sa 20 pantalan sa Western Visayas, Bicol at Southern Tagalog. Naitala rin ang 126 na rolling cargos at 9 na sasakyang pandagat na hindi makabiyahe habang 12 barko, 6 na tugboat at 3 barge ang pansamantalang sumisilong dahil sa masamang lagay ng panahon. Patuloy na pinapayuhan ng mga otoridad ang mga biyahero at operator ng barko na bantayan ang mga weather at maritime advisories habang nananatiling masungit ang karagatan dulot ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, EJ Lazaro. Uy, kahapon ha, napakarami hong naitalang canceled flights. Ito po yung mga biyay patungong Clark Basco, Basco Clark, El Nido Katiklan, Katiklan to El Nido, Manila to Langindingan. Uy, Cagayan de Oro yan, Langindingan. Ito naman, Manila to Kawayan, Kawayan to Manila, Manila to Katiklan, Katiklan to Manila, Manila to Bicol, at Bicol to Manila. Marami rin na divert na flights sa mula Mactan, napunta ng Bacolod, ito naman, na-divert sa Bacolod, at nag-land sa Mactan. Ako, mga ganun ho, mga vice versa, napakarami hong naitala. Sana ho, umayo na ho ang panahon nang matuloy na ho yung mga biyahe. Kasi syempre, the more na antalay mga biyahe, the more ho na dumadami yung mga stranded na pasahero. Pero ang oras natin, 6:30 ng umaga. Oy, isang short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Mark, bigay mo.
1: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyung napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
12: Radyo Magazine.
10: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
13: Ang taginting ng FM.
10: At lakas ng AM.
13: Sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa.
13: Para sa mas malawak.
10: Mas maraming mararating.
13: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
10: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Radyo Pilipinas.
10: News nationwide.
15: Trending issue. Na pinag-uusapan.
16: World News in 5.
17: Ang inyong institusyon
18: sa Philippine Sports Market.
19: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
20: 66 Informasyon.
21: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko 738.
23: Sports Radio 918.
24: Radyo Magazine 1278.
25: At Radyo Pilipinas World Service.
26: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
27: Mapapakinggan na
28: sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3.
30: It's Radyo Pilipinas World Service.
31: Sports Radio,
32: Radyo Magazine,
33: Servicio Publico,
34: the AM and FM collab,
35: sa Capital 104.3 FM,
36: Radyo Pilipinas,
37: Radyo Pilipinas,
38: and Capital 104.3 collab.
39: Tulay sa himpapawid ng Servicio Publico,
40: Radyo Pilipinas,
41: Radyo Publico.
42: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na!
43: Mabuhay!
44: Pilipinas!
45: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
46: Good

0: Welcome back. Babalik po ang Mabuhay Pilipinas. Aras po natin sa buong kapuluan, 6:35 ng umaga. Shoutout muna tayo sa mga nakikinig sa atin sa live streaming. Ito kaka-duty lang nito. Si Roger Agustin Ramos. Kamag-anak niyan si Marvin Agustin, oh. At syempre, ito naman si Maggie So. Radyo Pilipinas, good morning Pilipinas from Bahrain, OFW. Ayan. Nakikinig din sa atin ngayong umagang ito, walang iba. Si Isko, si Kois Francis Navales. Ayan. Kahit hindi ko pa nakikita itong tao na ito, no, si Jun Malyare. Ayan, paborito, paborito. Tinatanong sa akin, Jun Malyare, sino daw ba yung Jun Malyare, sabi ng aking executive producer. Ako yung mukhang Bombay na matanda. Ayan sa parking lot, yun yung tao na yun, ha? Napalabatiin ko rin, ha, ng isang good morning. Yung aking pinsan, ha, nag-birthday nitong last basta ilang araw na nakalipas. Pero babatiin ko pa rin, walang iba syempre kundi si Georgie Robin Dison Ismael. Happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: At syempre, i-advance ko na, baka makalimutan ko. Yung kanya namang kapatid, wala namang iba kundi si Monique Dimple Dison Ismael. Ayan. Happy, happy birthday din sa'yo, Monique!
1: Happy birthday!
0: Ayan, ayan, ayan, ayan, ayan. Siyempre, ito, ayan na. Nag-appear na si Jun Malyare. Okay, okay. Ito, kalpo na tayo ng report sa labas ng ating himpilan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ito, meron tayo report mula sa RPL Bay kung saan mga biyahe ng mga sasakyang dagat patungo sa Masbate muling ipinagpatuloy. Oh, good news yan, ha? Dahil sa balitang yan, makakasama natin si Gary Carl Carrillo mula sa RPL Bay. Gary, good morning!
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas!
0: Yes, Gary, come in!
3: Pinayagan. Yes, good morning! Muling pinayagan ang pagbiyahe ng mga sasakyang dagat patungo sa Masbate matapos ideklarang favorable na para sa ligtas na paglalayaga ang kondisyon ng panahon at karagatan sa nasabing probinsya. Alas 2 ng hapon nitong Sabado nang pansamantalang suspindihin ng PCG Albay ang biyahe ng mga sasakyang pandagat patungong Masbate dahil sa matataas na alon. Ayon sa Sea Travel Advisory ng Philippine Coast Guard Albay, ngayong alas 6 lang ng umaga ngayong araw, wala ring nakataas na tropical cyclone wind signal o gale warning sa Masbate. Kaya naman batay sa patuloy na monitoring at assessment ng mga otoridad, malaki na ang ipinagbuti ng kondisyon ng panahon at dagat sa karagatan ng Masbate. Dahil dito itinaas na ang pansamantalang suspension sa paggalaw at pag-alis ng lahat ng uri sa laki at tonelada ng mga sasakyang dagat at watercraft na bumabiyahe patungong Masbate. Kaya kasunod nito, muling ipinagpatuloy ang lahat ng vessel trips patungo sa Masbate. Kaya naman pinapayuhan din ang mga operator at biyahero na patuloy na sumunod sa mga alituntunin ng PCG sa ligtas na paglalayag, partikular sa panahon. At ayon nga sa PAGASA Southern Luzon, nananatiling nakakaapekto sa panahon dito sa lalawigan ng Albay ang habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carquirillo.
0: Gary, Gary.
3: Yes.
0: Sa ngayon, Gary, kamusta naman yung lagay ng panahon? Medyo sumisikat na ba si Aring Araw dyan o maulan pa rin?
3: Sir AJ, kaninang alas 5 ng madaling araw, ano, naranasan ito yung malakas na pag-ulan na may kasamang malakas din na pagbugso ng hangin. Ngunit nagtagal lang ito ng nasa mahigit isang oras at ngayong alas 6 ng umaga, medyo gumanda na yung panahon na bagamat hindi pa natin nakikita yung haring araw, nananatiling maulap pa din yung panahon, mahangin, ngunit wala nang ulan, tumila na yung ulan.
0: Marami ba tayong na-stranded na mga kababayan na bumabiyahe mula dyan sa patungong Masbate?
3: Wala tayong naitalang stranded passengers dito sa mga port patungo Masbate dahil simula nung sinuspinde, sabi ng ating nakapanayam natin yung itong Piduran port or Piduran RMO dito sa Albay na wala naman silang naitala. Bagkos yun nga, naitatala pa din yung malakas na alon at pansamantala munang sinuspende itong mga motorbank operator ko.
0: Alright. With that, Gary, maraming salamat at ingat kayo dyan sa RP Albay. At regards mo na rin ako kay Ma'am Nancy Mediabilio. Alright. Thank you, Gary.
3: Maraming salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Trillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Yan. Gary Carl Carrillo. Wala po yan sa Radyo Pilipinas, Albay. Ayun na, nagpa-shoutout na. Si Roger Agustin Ramos. Good morning and blessed Sunday, Sir AJ. Shoutout daw po sa mga tropa niya sa 168 Security Agency. Ayan, mga tropa niya sa 168. Ayan. And ito naman si Francis Navales, ayan. Nakikinig sa atin. At sa lahat ng mga nakikinig sa ating radio sa 104.3. At syempre mga nakikinig sa atin at nanonood sa TV Plus Channel 3. Maraming salamat po, ha? O sa mga gusto magpa-shoutout, birthday, anniversary, weeksary, daysary, dito lang, ha? Shoutout nyo lang sa ating live streaming, ha? Share ko na rin para masano nyo, ha? Ayan. Ano naman na para mas maano kayo, ha? Mas ganaan naman kayo makinig sa amin. Yan. Shoutout ko lahat yan. Kung sino man at kung ano man yan, okay? Oil price po muna tayo. Alamin natin, ha? Pero, ang nakita ko kasi noong nakaraan, mga kaibigan, ha? Mukhang magandang senyales dahil mukhang magkakaroon tayo ng rollback! Wow! Yeah. Rollback tayo, rollback. Wow!
4: Thank you! Thank you!
5: Oh my God!
0: Yeah. Magkano nga ba ang ating posibleng i-rollback, ha? Ha? Rollback. Ayan! Lumabas na ang ating bolang kristal. Posible hong magkaroon tayo ng big time oil price rollback next week. When I say big time, huh? When I say, wow, English. When I say big time, it is big time. Malakihan hong bago sa presyo ng produkto ng petrolyo. Meaning, syempre, pag sinabi big time, malaki, above 1 peso ang ating increase.
4: Thank you! Thank you!
0: Yun. Unahin na natin sa diesel. Magkano bang i-roll back sa diesel? Drum roll, please. Kano? Up!
4: Thank you! Thank you!
5: Oh my God!
0: Eh, posible kong bumaba ang presyo ng diesel ng nasa 5 pesos sa kada litro ng diesel, ha? Oh, malaki yan. 5 pesos, ha? Medyo ngingiti na, no? Si Ninong Rolly Bumatayo, si Jun Malyare, yan, ha? Si Jun Malyare. Oh, naka-diesel yan, eh. Sino pa ba? Si Bryl Kango, di ba? Tama ba ako, Johnny Delgado? Oo. Si Kakigo Flores, oh, pinasya shoutout kay ni Isabel. Shoutout daw sa amin. Kakigo, nakano yun, naka-diesel yun, eh, oo. Yan, at kung sino-sino ba, mga chopper, ha, matutuwa kayo, 5 pesos per liter. At meron pa kayong 10 pesos fuel subsidy. So, balik 15 na ang ginansya nyo, ha? Okay, sa gasolina naman, ito, apektado ako rito. Gasolina, magkano? Drum roll, please. Up!
4: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you. Thank you.
5: Oh my God!
0: medyo maganda-ganda ang gasolina sa mga Grab rider natin, Grab car, ano pa ba? Yung mga Spotify, ano pa ba? Yung mga Lalamove, no? Si David Rapisora, yan, naglalalamove yan. Shoutout sa iyo. Posible yung bumaba ng 5 pesos and 10 centavos sa kada litro ng gasolina. 5 pesos and 10 centavos. Yan, our rollback. Medyo malaki-laki ng 10 centimo. Medyo maganda-ganda, di ba? Ayan. Ay, si Christian Manyo. Ayan, nakaibigan natin mula sa DCBB. Ay, nagagasolina. D8 makina ng kotse niya. Medyo matutuwa yun. Well, eto naman sa mga kerosene. Yung mga gumagamit ng gasol di bomba. Magkano ang rollback sa kerosene? Drum roll, please.
5: Four pesos pala
0: and 95 centavos ang rollback sa kada litro ng kerosene. Oh, marami man ang matutuwa ng mga nagtitinda ng fishball dyan. Yung mga nagtitinda ng calamares, penoy, pugo, yung tokneneng kung tawagin. No? Paborito ni Isabel yan, yung tokneneng. O yan, oh, yung umingiti sa akin. Kaso wala pang tinda sa labas, Bel, eh. Mamaya-maya pa. Yon, ha? Ang ating rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Ulitin ko po, ha? 5 pesos ang rollback sa presyo ng diesel. Sa gasolina naman, 5 pesos and 10 centavos. At kerosene, 4 pesos and 95 centavos. Final price estimate po yan ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. So, isa lang, ma-assure ko, hindi natin ganun ka, ano, ito'y aking base sa pagkalkula ng presyo sa world market. Pero ang mga good news doon ay big time rollback tayo. Ayan ha, ngayong umagang ito, marat po tayo makakapanay mula po sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Ngil nga po ito sa gusto nating malaman kung ano yung mga kasalukuyang ito yung call this yung supply at yung mga level ng ating mga tubig sa water dams at mga ating mga reservoir. Syempre akapanayan po natin ngayong umagang ito si Engineer Patrick Dizon. Ay, Dizon din, ha? Ang aking middle initial is also Dizon. Spokesperson and Department Manager ng Metropolitan Water Works and Sewerage System, o MWSS. Engineer Patrick, good morning po. AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Mabuhay Pilipinas.
6: Hi, Sir AJ. Magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng inyong pong programa. Magandang umaga po.
0: Medyo apusensya ka na, Engineer Patrick. Medyo natagalan akong i-intro kita kasi medyo natutuwa kasi kami dahil magkakaroon ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. At alam ko, eh, medyo matutuwa ka rin kung meron kang diesel o digasulin ang sasakyan. Well, anyways, Engineer Patrick, diretsana po tayo. Unang tanong, kamusta na po ba ang kasalukuyang mga water elevation natin sa Angat Dam ngayong kasagsagan ng rainy season?
6: Opo. Actually, Sir AJ, kung may magandang naidulot po yung pag-ulan po sa ating pong sa bansa, ay ito po ay naipataas niya po ng around 2.4 meter yung ating pong level po ng ating Angat Dam. So sa ngayon po, no, nasa 161.3 na po yung ating level po. No, so mataas na po siya sa ating critical level na 160 meter. Sa pag-ulan po nung nakaraang linggo, ay actually napataas niya po ng around 10 meters po yung ating reservoir. So maganda po yung naidulot naman po sa ating pong mga dams nitong pag-ulan.
0: Okay, that's good. Sa iba po ba natin mga dam o reservoir, kamusta na po?
6: Ang binabantayan po ng MWSS po ng mga dam po ay tatlo. Ito po yung Angat Dam, Ipo Dam saka ang ating pong Lamesa Dam dito sa Quezon City. So same thing po no, sa Angat ay na tumaas din po yung mga level po ng ating pong reserva sa ating dalawang dam, sa Ipo Dam sa Bulacan saka dito sa Quezon City dito sa Lamesa Dam. Kasi Sir AJ, kung iti-check mo po yung ating pong historical na mga trend po no dito sa ating reservoir, mm-hmm. pagdating talaga po ng July hanggang December, yan po yung time po no na nagre-refill po talaga yung ating reservoir para pa magkain po tayo sa susunod na taon.
0: Okay, umabot na po ba tayo sa ating target normal high water level? Gaano po ang kailangan natin upang mag-normalize ang level ng dam para po bumalik na rin sa minimum operating level ang mga ito?
6: Opo, ang ating minimum operating level sa ating pong Angat Dam is 180. So nasa 19 meters pa po yung aabutin po natin no para ma-hit po natin yung ating pong level po na yon. So kailangan po natin pa po nung mga matitinding pag-uulan na tumatama po no sa ating pong reservoir, sana within the watershed area po at hindi po sana tatama sa ating pong mga kababayan dito sa baba. So ang hiniling naman po natin ay pag-uulan pero sana po ay non-destructive po, para hindi naman po makapagpinsala po sa ating pong mga kababayan.
0: So, Engineer Patrick, kamusta naman po ang koordinasyon natin sa mga ahensya at LGU, lalo na sa pag-antabay natin dito sakaling magpakawala tayo ng tubig, which is I think hindi naman po ngayon dahil nag-iipon nga po tayo eh. Tama po ba?
6: Opo. Actually, meron po kami natawag na technical working group po no sa ating pong Angat Dam. So, every week naman po ay kami po ay nag-uusap po no, nagbi-meeting po kami, right, para po mapag-usapan po no, ma-forecast po natin yung mga level po ng ating mga reserva. So, tama po kayo Sir AJ na sa ngayon po no ay iniwasan po talaga po natin yung pag-spill po sa ating pong mga reserva para po maipon po natin yung ating pong mga tubig sa ating pong dam. So kapag naman po no na if ever po hindi po natin maiwasan po na talaga po tayong ay mag-i-spill po no, ay magko-coordinate naman po tayo sa ating pong downstream na mga LGUs po no. So advance naman po natin itong babanggitin po sa kanila kung mag-i-spill po tayo para naman po ay makapag-prepare po sila. Pero sa ngayon naman po Sir AJ, wala naman po tayong inaasahang pag-i-spill po sa ating pong Angat Dam.
0: That's good, that's good. So ngayon naman po, Engineer Patrick, gaano na po kalaki ang nadagdag sa ating breathing room para sa Angat Dam dahil sa mga pag-ulan, at ano po ang inaasahan ninyong magiging takbo ng level ng tubig sa mga susunod na araw, Engineer Patrick?
6: Opo. Sa ngayon po kasi no, since ilang araw na pong nag-uulan po sa ating reservoir ay nasaturate na po no yung ating pong mga watershed. So we expect po no na sa susunod pa po ng mga araw ay tataas pa rin po yung ating pong level po sa ating reservoir. So tulad nga po na nabanggit ko kanina ay napag-uusapan po natin yung mga forecast po no sa ating pong mga dams. So we expect po no sa susunod pa po ng mga araw ay may mga epekto pa po yung ating pong mga habagat po no. So patuloy pa rin po na magiging mapapataas niya po yung ating pong reservoir. So we expect po no pagdating ng August and the whole month of August and September hanggang December ay marirefill na po yung ating reservoir para po hindi po tayo mahirapan sa susunod na taon.
0: Alright, panguli na lamang po mensahe at panawagan sa publiko, Engineer Patrick.
6: Opo, same din po ng patuloy po na panawagan po ng ating pong Department of Energy sa ating pong mga gasolina po no or mga diesel na dapat po ay tayo po ay magtipid kasi po mahal po yung mga diesel po natin ngayon. Though may mga pag-rollback naman po no, pero same thing po no na panawagan po namin dito naman po sa tubig na kailangan po natin na magtipid at dahil yung mga leakages po natin sa mga bahay po natin ay i-report po natin po no. So kung may mapag-ulan tulad po ngayon po, nag-ulan ay ipunin po natin po sa yung ating pong tubig sa ulan para po may pagbuhos po tayo sa mga CR po natin. So yung mga ganong mga pagtitipid Sir AJ ay makakatulong po sa atin no para ma-maintain po natin or mapataas pa po natin yung ating pong level sa ating mga reserva para hindi po tayo hugot ng hugot po dito sa ating mga dam. So yung mga ganitong mga maliliit na bagay po Sir AJ ay malaki din po yung maitutulong po no, kasi po by next year po no hanggang June June of 2027 ay in-expect pa po natin na magkakaroon pa po ng matinding El Nino. So as much as possible po na ay kailangan po natin talagang ipunin po yung mga tubig po natin para hindi po tayo mahirapan next year. So yun lamang po Sir AJ, at maraming salamat po sa ating po lahat at magandang umaga po.
0: Right, with that, Engineer Patrick Dizon, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan. Rapono, si Engineer Patrick Dizon ang tagapagsalita nga ho ng Department ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Ayan. Aras natin, 6:55 ng umaga. Ito Arnel, magandang balita itong sasabihin ko sa inyo. Dahil napakasipag ng ating mga miyembro ng Taguig City Police. Ano? Dahil nga arestado ng Taguig City Police ang lahat ng 10 individual na kabilang sa top 10 most wanted persons ng lungsod para nga po sa buwan ng Hulyo, itong July. Kabilang nga sa mga naaresto, sa mga wanted, ang mga kasong rape, statutory rape, acts of lasciviousness, yung child abuse, ayan. Yeah. Ayan ha, yung mga child abuse, acts of lasciviousness, kabilang din yung illegal drugs, falsification of public documents. Isinigawa nga ang pag-aresto sa pamamagitan nga ho ng tuloy-tuloy na intelligence gathering. Siyempre, pag-surveillance din at pagpapatupad ng mga warrant of arrest. Samantala, sa magkakaiwalay na anti-drug operations, nakumpiska rin sa Taguig Police ang nasa 201.39 grams ng hininalang shabu na nagkakalaga ng humigit kumulang na 1.37 million. Kabilang nga dito ang 1.02 milyong halaga ng shabu na nasamsam naman sa isang high-value individual sa C6 Road. Na-recover din sa mga operasyon ang ilang mga baril at bala. Ayon nga po kay Taguig City Police Chief Colonel Julio Sanyonuevo, malaking tulong sa kanilang peace and order efforts ang suporta ng pamahalang lungsod ng Taguig. Sa ilalim nga ho yan, syempre na nag-iisang Mayor Lani Cayetano. Ayan. Ano yan? Pagpapakita ng mga accomplishment ng mas mapalakas ang public safety kapag nagtutulungan ang law enforcement at local government unit. Ayan. Talaga naman, ako naniniwala ako pagka magkatuwang Johnny Delgado, yung LGU at ang PNP at ang law enforcement, talagang maganda ang resulta niya. Kudos, no? Sa lungsod ng Taguig, syempre kay Police Colonel Julio Sanyonuevo at syempre sa leadership po ng ating Mayor Lani Cayetano. Ayan. Ito, isa pang report mula sa ating labas ng Himpilan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kung saan nga po, 64 na insidente na itala na sa La Union dahil sa bagat, dahil sa bagat po at mga nagdaang bagyo. Ayan. Tayo sa balitang yan mula Radyo Pilipinas, Agoo. Bulat sa atin si Boss Albert Kawili. Boss Albert, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Albert, come in.
7: Maraming salamat ka sa mga AJ. Aabot sa 64 na insidente ang naitala sa La Union bunsod ng tinagsamang epekto ng hanging habagat at mga bagyong Luis at Maymay batay sa pinakahuling situation report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang sa mga na-monitor ang 56 na insidente ng pagbaha sa Bawang, Agoo, Bangar, Santo Tomas, Naguilian at San Fernando City. Naitala rin ang 3 landslide sa Tudipen, Naguilian at Luna habang 2 mudslide at 1 rockslide ang naiulat sa San Fernando City. Meron ding 1 natumbang puno sa Naguilian at 1 nasirang bahay sa City of San Fernando. Samantala, 8,971 na pamilya o 28,707 na individual mula sa 204 na barangay sa 17 munisipalidad ang naapektuhan ng sama ng panahon. Sa mga ito, 13 pamilya o 40 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers, habang 9 na pamilya o 28 individual naman ang nasa labas ng evacuation centers. Umabot naman sa 21 bahay ang naiulat na nasira, 19 dito ang partially damaged, habang 2 ang totally damaged na naitala sa Bawang at Naguilian. Nagkaroon naman ang mga LGU at Provincial Government of La Union ng mahigit 915,000 pesos na halaga ng assistance sa mga naapektuhan. Samantala, isang casualty ang naiulat matapos malunod ang isang 45 anyos na lalaki sa irrigation canal sa Barangay Rimos 1 sa Bayan ng Luna. Batay sa progress report, 16,500,000 pesos na ang tinatayang halaga ng pinsala sa agrikultura, infrastruktura at livestock. Patuloy naman ang assessment ng mga kinauuklang ahensya at lokal na pamahalaan sa lawak ng pinsala at pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Albert Cawile. Wala po yan sa Radyo Pilipinas Ago. Oy nga pala, sa mga taga-RP Ago, ingat po kayo dyan. At bueno, dito na muna tayo nagtatapos sa programa Mabuhay Pilipinas. Okay, napusog po namin ngayon ng mga balita at impormasyon. Sa ngalan po ng ating mga nakatuwang sa technical side, syempre, ang nag-iisa, walang iba, kung hindi ang Johnny Delgado ng Radyo Pilipinas. Nag-iisa yan, ha? Arnel Villamor at syempre si Boss Mark Bokiron, yan si Boss Mark, tahimik lang yan, oh, pero malupit yan si Boss Mark. At syempre ang nag-iisa, the one and only Tess Ramirez, at ang napakasipag nating executive producer, walang iba kundi si Isabel Silang. Wala nyo kung taga saan si Isabel, taga Silang Cavite yan. Ako po yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Ingat po tayong lahat. Stay safe and stay dry, ha? Susunod na po ang programang Celebrating Life. Makakasama po natin nag-iisang aking ninang Cecil Kimla. Ingat po kayo. God bless and I love you all. Bagong Pilipinas. Ingat po tayong lahat.
2: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
10: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
9: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
11: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
9: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
12: Ngayon, lahat mo ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
9: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
11: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
13: Check your time, it's 7:06 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
14: Celebrating Life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating Life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating Life. Celebrating Life with Miss Cecil Kinnat. On Sports Radio 918.
13: Magandang umaga po sa inyo lahat. Today is August 9, 2026. Yan. At tayo po ay nasa ikalawang Sunday, if I'm not mistaken, supposed to be. Ang mga kasama po natin ngayon ay walang iba kundi si Pastor James de la Cruz. But yung pong church, yung LCFM ay nagse-celebrate ng kanilang 42nd, I think, anniversary. So, happy anniversary po. Kaya hindi natin siya makakasama this month. Pero babalik na po siya next month. So, syempre, ang laging reliable na laging nandyan for Celebrating Life, walang iba kundi si Pastor Charlie Opina. Pastor, good morning.
15: Good morning, Sister Cecil. Ganon din po sa mga kapatid, kaibigan. Mga kapitbahay diyan, patuloy po kaming bumabati sa inyo ng isang maulang umaga.
13: Maulan, oo.
15: Opo, napakasarap matulog.
13: Masarap talaga.
15: At isa pa, napakasarap mag-ulam ng ano, no?
13: Tuyo. Tuyo at saka ano, tinapa.
15: Kanina nga paglabas namin ng ano, ng bahay, naamoy namin yung mga luto ng mga kapitbahay na tuyo.
13: Oo. Sabi hindi lang maganda sa health eh.
15: Ayun lang, malakas sa kanin ano. Oo. Pero ganun pa man ay kumbaga, ano lang, paminsan-minsan.
13: Yes, o paminsan-minsan lang, moderation, sabi nga ni Dr. Claro Kayanan, yung ating resident physician dito sa PBS. Huwag niyong gipitin yung sarili niyo, kumain kayo, pero hindi araw-araw. Dapat in moderation lang. Dahil masarap ang buhay, di ba? Pero dapat, kunwari, kumain ka ng tuyo, damihan mo tubig.
15: Ayun.
13: Inom ka ng maraming tubig, di ba? Di ba, good morning, Brother Dexter Malilin yan, di ba? Mukhang talaga sparring partner na kayong dalawa.
15: Hindi po, dapat nag-ano kasi siya eh, nag-offer po siya ng magmumotor sana kami ngayon.
13: Hindi, sana lumangoy kayo, ano?
15: Dahil ano, malakas yung ulan, sabi niya, mag-commute na lang tayo. Yeah. Yun, mag-commute na lang po kami. Excited si Brother Dexter, kaya gusto niyang magamay ito eh.
13: Dahil sa... Kaya I'm looking forward to that guesting. Dahil talaga naman, ano, madami. Actually, dapat na-excite ang mga guests natin eh. Kasi mag-share talaga ng how God touched their lives, di ba?
15: Sister Cecil nga, matagal pa siya, pero kinakabahan na siya.
13: Kinakabahan.
15: Kaya ganun lang niyang, yun. Parang gusto niyang masanay, no?
13: Natural lang yun.
15: Para pagdating ng schedule niya, normal na sa kanya.
13: Di ba si Pastora Sally last week kinakabahan? Hindi na nga ako nakapagsalita di ba? Habang nagsasalita siya. And then joke lang. Hi, good morning, Pastor Sally. Ayan, Pastora Sally. Oh. By the way, bago tayo mag-umpisa, nais ko lang pong pasalamatan lahat ng mga nakiramay. Di ba nag-post ako? Ay, syempre, para alam ng mga kamag-anak, alam ng mga kaibigan. Salamat po sa mga nakiramay. Actually, marami nagtatanong saan ang lamay. Wala po sa Pilipinas. Nasa ano po siya? Nasa San Diego. Yung aking kapatid, no, ay nasa San Diego, California. Ano bang date yun? He died, expired August 7. Was a Friday, 2 p.m. Manila time. Liver cancer. Marami kasi nagtatanong sa atin eh, no? So, siya yung nag-guess sa atin kung nakikita nyo sa screen ngayon. Nakailang guesting na dito yan eh. Tuwing magbabalik bayan po yan, isingit mo naman ako, patid. Gusto kong mag-guest. Sabi ko, nag-guest na kita eh. Marami pa ako sasabihin na ginawa ni Lord sa akin. Di ba? Ganon siya ka-excited. Ganon ka-driven. Ganon ka-passionate si Kuya. Evangelist po yan eh. Siya yung discipler ko. Siya yung nagbigay sa akin ng motivasyon to read the Bible. Na talagang every time magkakaroon ng reunion ng pamilya, dala niya yung Bible. Sabi namin lahat, ayan na naman, dala na niya yung Bible. Hindi namin yun nagigets noon, pero he keeps sharing and sharing hanggang sa, ayun na, namunga na. Ganun pala yun, Pastor, ano? Opo. If you keep on hearing and hearing and hearing, i-embrace mo na at yun, natuto na ako. At tuwan-tuwa siya nung naging born again ako.
15: Hindi nga, sabi nga eh, hindi mawawala ng kabuluhan yung kanyang pangangaral. Kaya nakita nyo naman yung bunga, no?
13: Kaya nga eh. Malungkot po kami. Malungkot na malungkot ang buong pamilya. Dalawa anak niya eh. Isang pastor, Pastor Daniel Bond sa San Diego. And then yung isa si Ruthie na isang nurse. Pero sabi nga namin, magkakamag-anak, magkakapamilya. Napakalungkot. Pero we should be happy for him. Kasi he will now enjoy the presence of God.
15: Amen.
13: Una, sigurado tayo kung saan siya pupunta. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Ikaw, kapatid, saan ka mapupunta pag after the life here, di ba? Stopover lang naman natin to. Eh.
15: Tama po.
13: Kaya nga when I was talking to him, Kuya, alam na, go na dahil nahihirapan ka na, hirap na hirap ka na. Naggagano lang siya. Sabi niya, dala-dala nga niya, Jesus, meron siyang stop toy na Jesus talaga. Sabi niya, kunin mo na ako. May ganun. Eh, syempre, in God's time, in God's way. So, ayun, nag-aayos na po sila. Eh, sa States pala, Pastor, pag kinuha yung body mo, medyo matagal.
15: Oo nga, no?
13: Medyo matagal.
15: Dito, ano lang eh, mga araw.
13: Doon, hopefully, I was praying na araw lang kasi hindi lahat ng kamag-anak na merong leave na matagal. No? Andun na lahat sila eh. Ako lang, wala.
15: Yung akala ko nga.
13: Wala akong visa eh. No?
15: Kala ko pupunta nga kayo doon.
13: Kasi ho, kung mayroon akong visa, wala na ako dito ngayon, nandun na ako.
15: Di ba parang mas mabilis kumuha ng visa nung pag mga ganun?
13: Hindi na po ako nag-try, sa totoo lang. Opo. Sabi naman ni Kuya, whatever happens to me, wag ka nang, parang hindi na kita maabalat, usap na kami. So, yun lang po, maraming salamat sa, nakiramay, nakipagdalamhati. Yun, maraming salamat po. Just keep on praying for the family.
15: Amen.
13: Pagpatay, Pastor, hindi na. Sa atin, hindi na natin dapat ipagpasa ba? Hindi na.
15: Alam natin na, actually, pag tinignan natin, si Brother Danny ang tinitignan niya yung mga naiwan.
13: Oh, yes.
15: Kasi tayo pa ay haharap sa maraming mga pagsubok,
13: yes.
15: problema, kagutuman, kauhawan, karamdaman. Siya, free na siya sa lahat.
13: Wala nang pain.
15: Wala na.
13: Wala nang suffering. Wala nang luha. Sabi nga, di ba?
15: Wala nang pagtanda. Wala
13: glorified body na. Pag ganun ba, glorified body na kagad?
15: Darating po yung panahon, doon pa lang po tayo. Pagpasok natin doon sa kingdom, doon magkakaroon ng glorified body. Opo.
13: So ngayon, nasa ano pa lang
15: ngayon
13: sila?
15: Ngayon, nasa stage siya ng, nasa lugar siya ng kaaliwan. Maghihintay siya ng second coming of Christ.
13: Lahat sila doon. Ano,
15: opo, opo. At pagdating ng muling pagbabalik ng ating Panginoon, kukunin sila doon, yung mga patay, kukunin muna una. At pagkatapos yung mga hindi namatay, pagbalik ng ating Panginoon, ay kukunin niya na rin, hindi na sila mamatay. Mag-meet tayo sa clouds. Yun yung pinaka maganda rin. Kasi yun yung ano eh, reunion ng lahat ng mga Kristiyano.
13: Wow.
15: At lahat ng mga kumilala sa Diyos, magmula pa ng nilikha ng Diyos, ang sangkatauhan.
13: Magkakakilala.
15: Magkakilala. Tapos darating ang panahon, papasok na tayo dun sa kingdom ng Diyos at dun na tayo mananatili, mabubuhay, magpakailanpaman nakasama na natin ang Diyos magpakailan pa man.
13: Yun ang tinatawag na eternal life.
15: Yun.
13: No? Yung salvation, mm-hmm, when we accept Jesus as our Lord and Savior, meron na tayong salvation.
15: Yun po.
13: May katiyakan na tayo when we die, doon tayo pupunta doon sa tayo piling pupunta. Ni Lord.
15: Binigyan tayo ng assurance doon eh, ng ating Panginoon.
13: Yes.
15: Alam niyo po, nung nawala si Brother Danny, talagang sabi ko, wow. Nakakalungkot man, pero sabihin na natin yung terminong di natin ginagamit, ano? Parang nainggit ako.
13: Mm.
15: Kasi si Brother Danny, wala na siya dun sa mundong magulo.
13: Yes.
15: Nanduro na siya sa isang lugar na kung saan ay puro na, ano eh, kumbaga, kaaliwan na, kapayapaan na, nakapiling niya na ang Diyos. Kumbaga, yung creator niya, mamimit niya na.
13: Yan na nga ang comfort na lang sa iisipin ng pamilya eh, no?
15: Mm-hmm.
13: Comfort na lang na wala na siya. Mm-hmm. Kasi makikita mo, buhay niya, hirap naman.
15: Hirap naman.
13: Hirap naman, may
15: pare-pares
13: sakit naman.
15: Pare-pares na dusa.
13: Grabe yung trauma, di ba? Torture when you see him suffering. Mm-hmm. Pero yung ay naramdaman ko eh, no? Wala na, wala na. Mm-hmm. Iyak ka, iyak ka. Pero afterwards, isipin mo, pero wala nang pain, di ba?
15: Wala na.
13: Parang may luwag na, may luwag na, wala na. Hindi na, hindi na siya nasasaktan, hindi na siya umaaray, hindi na siya lahat. So, although, syempre, malungkot, di mo na siya makikita eh. Diba?
15: Nakatuwa ang Lord, no? Kasi yung sorrow natin, tinuturn niya into joy.
13: Yes.
15: Masakit man, pero...
13: May comfort.
15: Opo, ilalagay niya sa puso natin na mas maganda yung kalalagayan niya.
13: Yes.
15: Kaya kung ano yung in-invest ni Brother Danny dito, kasi ano siya eh, nag-ipon siya ng kayamanan sa langit.
13: Mm.
15: Na dapat ganun din tayo. Para bang yan yung legacy iniwan ni Brother Danny, na yung paglilingkod sa Panginoon, yung pag-reach out ng mga soul, ay sundan natin.
13: Amen.
15: Kasi yun naman talaga yung reason kung bakit tayo isinilang, bakit tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo.
13: Yes, tama, tama. Yun yung essence eh.
15: No? Yun po yun.
13: Why we exist on earth ay dahil to worship and glorify God. Diba? Yun ang pinaka-importante. Anyway,

0: haba yung pangalan. Hindi, joke lang po. Mamaya makasama natin siya via Zoom. Alam mo ba ako si Pastor Juram ay isang basketball referee?
1: Wow.
0: Nakilala namin siya mm-hmm. dahil nag-officiate siya sa basketball tournament
1: Opo.
0: Namin.
1: Mm-hmm.
0: And then, nung nagdasal, iba. Iba Opo. Yung dating.
1: Mm-hmm. Doon tayo so, nakakilala.
0: Oo, oh, mm-hmm. nagdasal. Sabi niya nila, ay, Sister Cecil, i-guest mo dahil siya pala ay isang
1: wow.
0: pastor.
1: Mm-hmm.
0: Yan. So, kakaiba naman na, sabi ko, magandang magkwento siya yung kombinasyon Opo. Ng pastor at isang basketball mm-hmm. referee. Sabi nga, any profession is a ministry. Kahit anong trabaho mo, you can minister, di ba? So mamaya po makasama natin siya. So magandang umaga po sa mga taga All for Christ Church diyan sa Montalban. Mamaya po 'yan sa ikalawang oras. Okay, Pastor. Ang ganda ng topic natin today, parang talagang swak na swak sa dinadanas ko, di ba, Pastor? So, nothing is impossible with Jesus, yung title. Pero yung ating pong teksto ay Philippians 4:13. Napaka-pamilyar sa marami nito, Pastor.
1: Opo. Diba? Paborito ng marami.
0: Ito. Paborito to. Opo. I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. Wow. Karamihan sa atleta, ito yun. Kanilang ano.
1: Opo, ginagamit nila to eh.
0: Si Heidi Lynn Diaz, si Carlos Yulo. Parang every time na interviewin mo sila, this is made possible by God. Mm-hmm. Kaya kami nanalo. Pastor, anything in mind now?
1: Ayun po. Kasi minsan, wala nang problema na i-claim natin itong text na to. Pero minsan, nami-misuse natin siya.
0: Totoo yan.
1: Kasi parang ginagamit natin siya para ma-achieve natin yung isang bagay.
0: Yes.
1: Wala namang problema po doon. Pero pag tinignan natin yung konteksto nito, kung bakit nasabi ni Pablo ito, meron siyang pinagdaanan.
0: Years.
1: Yan, no? Kaya hindi siya, kung bakit niya nasabi ito, hindi dahil may gusto siyang maabot, may gusto siyang makamtan, kundi dahil doon sa pinagdaanan niya, doon niya na-realize itong mga bagay na ito.
0: Tama.
1: Kaya talagang magandang mapag-usapan natin ito at magamit natin sa tamang konteksto.
0: Yes, tama.
1: Para pagka binahagi natin ito, meron siyang dating, parang sa inyo na pinagdadaanan niyo ngayon.
0: Yes.
1: Kaya sabi ko, nakakatawang isipin dahil applicable ito sa mga dumaraan o dumaan dun sa mga pagsubok, hamon at problema ng buhay natin.
0: Tama. Actually, parang ginagamit po ito ng karamihan, Pastor, at mga kapatid, mga kaibigan, listening and watching now. Parang tama ka, motivational.
1: No po.
0: Diba? Mm-hmm. Sabi nga, motivational quote sa mga sports victories, personal goals, no? Mm-hmm. Pero ang konteksto nito hindi eh. Parang pag sinabi mong all things, diba? Sabi niya, I can do all things, no? Through Jesus Christ. Yung all things dito ay nagtutukoy sa ating pagtitiis.
1: Yeah.
0: Ano ba? Sa ating pagdurusa.
1: Ayun po, yun
0: sa ating kahirapan, sa persecution, no? And trials. Pero sa gitna ng mga nabanggit ko, kalungkutan like right now, no, we are undergoing. Sa totoo lang, kahit Kristiyano at alam mo where Kuya Danny is going, malungkot. Malungkot 'yan, di ba? Pero ito yung pagkakataon na meron ka pa ring joy.
1: Yun.
0: Meron ka pa ring peace. May katatagan ka na hindi ko rin maintindihan, no, dahil sa yung dating Cecil, maglalanguy-nguy na ako. Doon na lang ako sa kama, mag-iiyak ako. Pero hindi. This is the time that meron kang ganon, pero may joy, may peace. And without, pinaka-importante, without losing faith.
1: Yun po.
0: Yun ang pinaka-importante. Yun ang ibig sabihin ng text na
1: ito. Yun yung hugot ni Pablo kung bakit niya nabitawan ito.
0: Yun. Kasi si Pablo, nung binitawan niya to para sa mga taga-Pilipay, di ba, ay nasa kulungan siya.
1: Yo.
0: Biro na sa kulungan ka na, no?
1: Alam mo, nakatawa ito, ma'am. Kasi yung bago dumating sa tekstong ito, ang sinasabi niya rin, magalak kayo. At sinabi kong muli, magalak kayo. Yung nagsasabing magalak kayo, nasa loob ng kulungan.
0: Nasa loob ng
1: nagsasuffer siya doon ng, yung pakiramdam ng kinulong.
0: Kinulong, syempre. Pag kinulong, nandun ka lang sa, ano.
1: Mm-hmm. Samantalang yung nasa labas, binalalakas niya.
0: Bakit? Bakit niya pinalalakas ba ang Pilipi? Ano bang experience ng church? Ng ano?
1: Kasi sila, under sila ng persecution eh. Kaya kung bakit si Pablo nakakulong, pinersecute din siya rito eh. Kasi pag pinag-uusapan natin si Pablo, sa tuwing mangangaral siya,

0: kung hindi siya nababato at para bang nagiging dahilan ng kanyang kamatayan, nakukulong siya. Ganun, ganun, ganun. Para bang ano, ma'am, di ba, no, nung si Pablo hindi pa siya Kristiyano, yung kanyang trabaho, i-persecute yung mga Kristiyan.
1: Oo.
0: Pinapatay
1: pa nga.
0: Pinapatay.
1: Pinapatay ni Pablo.
0: Oo, yun yung ano yan, yun yung pinaka work niya nung panahon na ano pa siya, pariseo pa siya.
1: Parisi.
0: Opo. Pero napansin nyo, bumaliktad yung sitwasyon eh. Yung dating persecutor, pinipersecute.
1: Naranasan niya, yung naranasan pinaparanas niya, sa mga...
0: Kaya ganun din yung mga Kristiyano sa panahon na ito. Mm-hmm. Kaya ang ginagawa ni Pablo, pinapalakas niya itong mga taga-Pilipay o taga-Pilipos para magpatuloy sa ating Panginoon. Magalak sila dun sa pinagdadaanan. Parang ganun din na sinasabi sa inyo ni Pablo. Magalak ka. Gaya ng sinasabi ko, magalak ka. Yun yun eh. Mm. Kasi mahirap eh yung pakiramdam ng, actually ayoko na sanang talakayin yun, pero ano, lalabas at lalabas yung ano, yung pagkawala ni Brother Danny. Pero si Brother Danny siguro pagka siya ay nandiyan dyan lang sa tabi natin, sabi nun,
1: hey,
0: magpatuloy.
1: Bro. Hey sis. Ay, binili niya yun. Ministry, wag mo pabayaan yun. Mm-hmm. Tuloy mo. Nabanggit ka niya, nga niya, Pastor Charles.
0: Maraming salamat
1: sabihin
0: po.
1: Sabihin mo kay Pastor Charles, ang hinaba ng boses niya. Huwag kayong pababayaan. Sabi, yung gano'n, oo. Kasi nagkaroon siya ng time na gano'n eh. Na magbilin sa lahat eh. Yung sabihin niya lahat. Tawag nga siya ng tawag, sabi ko, bakit nahihirapan ka na magsalita? No, I wanted to say this kasi darating ang time, hindi na makapagsalita. Totoo pala. Hindi na siya nakapagsalita.
0: Buti na nakasama pa natin siya ng huling ano, yung sa Bible study natin. Ano? Ito
1: June
0: lang.
1: 29.
0: Opo.
1: Oh. Nakasama natin siya. Nalaglag pang araw siya sa hagdanan noon kasi madaling araw sa kanila yun. Eh.
0: Oh. Kumbaga yun yung huling dinig na natin sa kanya.
1: Yes. Okay. Anyway, so yun pa, yun yung sinasabi natin dito. Yun yung teksto po, context. No? Context nitong I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. Actually, Pastor, pag ikaw ba dumadaan sa mga pagsubok, no? Minsan, may mga bagay na darating sa'yo. Para bang, bakit kailangan, may pinagdadaanan ako ngayon, pero iba. May pinagdadaanan ako, pero ano ba yun? Natututo ka pa makinig sa problema ng iba. Kahit ikaw, meron din pinagdadaanan, di ba? Minsan, pinag-iisip ka pa ng kung ano-ano sa trabaho. Matayang may pinagdadaanan ka na, pero sabi nga, talagang ganun, trabaho mo yan. Mag-isip ka, magtrabaho ka, di ba?
0: Parang hindi niyo napapansin, ma'am, no? Yung nasa panahon kayo ng maraming mga pagsubok, minsan ang Diyos nagpapadala pa sa'yo na marami rin siyang pagsubok.
1: Mm-hmm.
0: Parang nangyayari, imbis na tignan mo yung sarili mo doon sa mga pagsubok na yon, ang gusto ng Diyos, tignan mo yung pinagdadaanan ng tao.
1: Mm-hmm.
0: Parang ang nangyayari, pero nagkakaroon ng comparison, may pinagdadaanan ka, may pinagdadaanan din siya, pero sino yung blessed? Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi ikaw, alam mo kung sino yung Diyos mo, samantalang siya, naghahanap siya ng magiging solusyon dun sa problema niya. Kaya minsan nagiging instrumento tayo ng Diyos para yung problema niya ay malaman niya kung paano niya ito malalagpasan.
1: Yes.
0: Dahil kilala natin yung Diyos natin.
1: Amen.
0: Kaya nagiging instrumento tayo ng kanyang kalakasan, kagaya ni Pablo. Kaya mapapansin niyo,
1: nakakulong na siya.
0: Nakakulong
1: na
0: siya rito eh.
1: Yes.
0: Pero pinalalakas niya yung mga wala sa kulungan. Para bang si Pablo, kung titignan natin yung sinasabi niyang magalak kayo, ini-enjoy niya yung buhay niya nung nakakulong siya. Kasi iba yung pananaw ni Pablo mo.
1: Tsaka panatag siya.
0: Yung puyo
1: panatag
0: mo.
1: Panatag siya.
0: Para sa kanya, yung nangyayari sa kanya ay para bang, ano eh, para sa akin, ano to eh, pakinabang. Hindi naman siya nakulong dahil sa masama niyang ginawa.
1: Yes.
0: Kundi nakulong siya dahil mabuti yung kanyang ginawa. At ang pinakamagandang mabuti doon ay yung ibinabahagi niya yung salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay. Kaya para sa kanya panatag at masaya siya na siya ay pinersecute, kinulong dahil sa mabubuting gawa na ipinagawa sa kanya ng ating Panginoon.
1: Oh, amen. Mahirap. Misa may mga situations talaga, Pastor, sa buhay natin na we always say test of faith.
0: Yan.
1: 'Di ba? Lalo na kayo mga pastors, no? Oh. Ang dami-dami yung test of faith na parang you are having this journey, you are navigating your life as a pastor. And then ang dami nangyayari along the way, pero dapat focus ka. Para sasabihin mo sa sarili mo, I can do this kasi may calling eh. At sinasabi nila, pag tumugon ka sa panawagan ng Diyos, mm-hmm. i-equip ka niya ng strength, di ba? Mm-hmm. Ng wisdom, ng protection. So, pag ganun yung isip mo na hindi lang naman ako to eh, kasama ko si Jesus, meron kang joy, meron mm-hmm. kang kapanatagan. Although, sa mga hindi pa mature, medyo sasabi nila, talaga, magalak ako? Namatayan na nga ako eh, paano ako magagalak? Di ba? Wala nga akong pera, dubog ako sa utang, magalak pa rin ako. Parang gano'n, hindi nila maintindihan yun. No? So, it takes a deep faith. Yung talagang personal relationship. Kasi pag may personal relationship, Pastor, ibig sabihin nun, kilala mo yung Diyos mo.
0: Amen.
1: Ano yung pwede niyang gawin, mm-hmm. ano yung ginawa na niya, at ano pa yung pwede niyang gawin sa'yo na walang imposible talaga sa kanya.
0: Ako, minsan, kaya ako natatawa ngayon, kasi dumadaan ako sa matinding kalungkutan. Yun yung aking nararamdaman. Pero ang ginagawa ng Diyos, para bang nagpapadari siya ng mga taong papayuhan mo. Pero yes. Ikaw, may pinagdadaanan ka din. Tapos yung napapayuhan mo, natutuwa sila dahil nagkaroon sila ng karunungan na nagmula sa Diyos sa pamamagitan natin. Kaya minsan, buti pa si sister, pag alis niya, tuwan-tuwa eh. Pero ikaw, nandun ko pa rin sa panahon ng kalungkutan mo.
1: Yes.
0: Kaya siguro yan yung sinasabi ni Pablo, kung saan siya mahina, dun malakas ang ating Panginoon.
1: Yes. When you are weak, we are strong. Mm-hmm. Dahil kasama natin si Jesus. Oh. Diba? Kasi po, wala naman talaga, we are nothing without Jesus. Wala-wala tayo. Mm-hmm. Yung strength na nararanasan natin sa pagharap, sa pagsubok, as we face life, no, sabi nga, as we journey life, eh wala yun. Kaya nga yung iba, dahil wala si Kristo sa buhay, ano yung response nila?
0: Mm-hmm. Tama po.
1: Maglasing, magdrugs, kung ano-ano pa.
0: Parang may alternative sila. Na,
1: hinahanap nila sa iba eh, yung sagot eh.
0: Parang tingin nila yun ang pupuno. Ang problema doon, yun lalo ang maglulugmok sa'yo.
1: Yes.
0: Doon sa mas magulong buhay.
1: Yes.
0: Yun, ako na, experience ko na po yan eh, na, kunyan, naghanap ako ng pag-ibig, ng pagmamahal. Wow. Hinahanap ko ito sa iba. Sa simula, natagpuan mo.
1: Tapos wala. Pero, wala rin.
0: Mga ilang panahon, yung pag-ibig at pagmamahal at attention mo, yun din palang maglalayo sa'yo, lalong-lalo na dun sa Diyos na siyang...
1: Hindi, tsaka magbibigay rin sa'yo ng sakit.
0: Yun po yun eh.
1: Akala mo dun ka magiging happy.
0: Hindi lang sakit, pati sakit. No?
1: Pati sakit. Oo, tama, kasi nga. May sakit ka, may sakit ka.
0: Oo, nabuso mo na yung sarili mo dun eh. Dahil gusto mong magsaya. Ayaw mong malungkot. Pero totoo niyan, dati ang panahon.
1: Pero alam nyo, Pastor, isa ng tao nalulungkot. Diba? Kahit walang dahilan.
0: Totoo yun.
1: Pero sabi ng mga psychologists, pag daw nararamdaman mo yun, i-allow mo lang.
0: Yeah.
1: I-allow mo lang, nalulungkot ka. Okay, be sad. Natural lang yun.
0: Opo. Mm-hmm.
1: Nalulungkot ka. Nalulungkot ako sa'yo. Punta ako sa mall. Punta ako sine. Magaganyan ako. Marami kang gagawin. Pero hindi yun ang sagot eh. Mm-hmm. Di ba? Sometimes it takes about me time. Yung kailangan may me time.
0: Mm-hmm.
1: Walk with God.
0: Yan.
1: Talk
0: tama
1: to God.
0: Yun.
1: Di ba? Mm-hmm. Lord, nalulungkot ako. Ba't mm-hmm. kaya? Hindi ko alam eh. You talk to God, you pray. Yung prayer po, hindi 2 minutes, hindi 10 minutes. Mm-hmm. Kahit nga isang oras, eh, you mm-hmm. can talk to God. Kung paano yung nakikipag-usap ako ngayon kay Pastor, you mm-hmm. can talk mm-hmm. to God this way, mm-hmm. right? Dahil tatay natin siya, eh. Mm-hmm. He is a father to all mm-hmm. of us. So, ganon yung maganda misa na, wag yung kung ano nung ginagawa mm-hmm. natin, let's be alone, mm-hmm. let's pray, let's talk to God. And, grabe, maniwala po kayo sa akin yung comfort,
0: mm-hmm.
1: yung joy, biglang mararamdaman mm-hmm. mo na lang, uy, andiyan pa yung problema, pero parang magaan. Mm-hmm. Diba? Parang hindi na ako malungkot. Mm-hmm. No? Pero 7:31 na in the morning, babalik po kami dito sa Celebrating Life matapos ang ilang paalala.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Magandang araw. Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
1: Okay, 7:34. We're back at good morning po sa lahat ng mga Radyo Pilipinas stations all over the Philippines na nakakawing po dito sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Kami po ay nauulinigan din sa Sports Radio. You can access ang Sports Radio po sa Sports Radio live stream. And then kami po ay nauulinigan din sa Radyo Magazine and sa 104.4 FM. Yan, Sports Radio 918 AM. And of course, ano pa ba? Nasa terrestrial din tayo. Nasa TV rin tayo, TV Plus Channel 3. And then Afford the Box, Channels 45 to 49. Yan. So you can also, pag may cellphone po kayo, meron po tayong tinatawag na radio portal, kung di ako nagkakamali. Ano po? Andun lahat ang stasyon ng PBS. Sa telepono lang po yun, no? Ang nakita, isang pindot lang, mapapakinggan nyo kami doon, napakaganda. No? Click Sports Radio doon po sa receiver app. No? I-check nyo lang po para wherever you are, you can listen to us. Okay? Good morning kay Brother Eugene Adame. Aba, nandito pala si Brother Eugene. Brother, kumusta ka na? And of course, si Pastor Gene Yonson. Yan, si Pastor. Magandang umaga po, Pastor. Si Ateng Tess Goyal, si Sister Beth Opina, ang girlfriend ni Pastor Charles, si Nestor Claveria. Yan, magandang umaga po sa inyo. Thank you for watching and thank you for listening. So, Pastor, tuloy na natin.
0: Sige po.
1: So, ano na ba na itutuloy na natin? Okay. So, ito ay si Paul ang nagsalita.
0: Apo,
1: ano po? Si Paul ang nagsalita nito. So, sa live application, bago tayo maubusan ng oras, alam mo, madaldal tayong dalawa. Sa live application, ano yung message nito na gustong ipahatid sa bawat tao? Na para tayo talaga ma-embrace natin tong I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. Yan. Dapat may personal relationship ka kay Jesus, Pastor, di ba?
0: Tama po yan. Pinaka-importante po yan eh.
1: Number one yun.
0: Opo. Kasi dito si, kung titingnan natin dito si Pablo, kung bakit niya nasabi to, meron siyang pinaghugutan.
1: Yes.
0: Tapos meron siyang assurance dito eh. Dahil makikita natin na hindi ka pwedeng magsalita na wala kang ano eh, wala kang, kumbaga, ano ba yung gusto kong sabihin? Wala kang, ito, bumagal na ako.
1: Go ka lang, Pastor. Kaya mo yan, Pastor.
0: Hindi ka sigurado.
1: Yan.
0: Kaya si Pablo, kaya niya sinabi to, sigurado siya na magkakaroon siya rito ng lakas. Dahil alam niya na ang kanyang Panginoon na walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo.
1: Yes.
0: Ang siyang magbibigay sa kanya ng lakas doon sa mga pinagdadaanan niya sa buhay niya.
1: Yes.
0: Kaya napakalaga na tayo ay magkaroon ng relasyon doon sa pinagmumulan ng lakas. Walang iba kundi ang ating Diyos.
1: Source of strength.
0: Opo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo.
1: Siya lang, wala na iba.
0: Kasi kung wala siya, saan ka kukuha ng lakas? Kaya tama yung sinabi nyo kanina, ma'am, naghahanap tayo ng alternative. na magbibigay sa atin ng lakas, magbibigay sa atin ng kaligayahan.
1: Yes.
0: Kundi yung mga bagay-bagay sa mundong ito.
1: Yes, totoo.
0: Ang problema, temporary lang sila. At the same time, di natin alam, bibiguin nila tayo. Mas lalo yung mga babae o kaya lalaki na nangako. Pero dati...
1: Paasa, no? Paasa.
0: Bibiguin nilang tayo. Pero ang ating Panginoong Jesus, ang sinabi niya na hindi kita iiwan ni pababayaan man.
1: Yes.
0: Alam niyo po, pag pinag-aralan natin si Pablo, iisipin natin parang, ano siya eh, yung parang neglected siya. Kung bakit yung neglected, nasabi yun. Kasi sa kanyang pagbiministeryo, nabingit yung kanyang buhay sa ano eh, sa mga kapahamakan.
1: Di ba nabugbog?
0: Nabugbog siya. Ilang beses siya hinagupit.
1: Hinagupit. Tapos sa barko. Di ba sa barko yan?
0: Ilang araw siyang palutang-lutang sa dagat kasi sa dagat. Nagkaroon ng shipwreck. Mas marami siyang ano eh. Marami siyang mga pinagdaanan. Kahit na kapwa Kristiyano, ano din eh, parang hindi rin siya tinatanggap. Dahil nga yung kanyang background, Ma'am Cecil, Sister Cecil, natakot sila kay Pablo dahil nga dati mamamatay tao siya na.
1: Parang hindi sila makapaniwala, nagbago na siya.
0: Yun eh. Kaya marami, dahil sa yung talagang ibinigay ni Pablo yung kanyang buhay sa paglilingkod, marami siyang pagsubok.
1: Yes.
0: Kung titignan natin, babalikan natin yung history niya, Ma'am, nung siya ay nakakilala sa ating Panginoon, merong ilang tao na nag-pledge na hindi sila kakain hanggat hindi nila napapatay si Pablo.
1: Ganon sila kagalit kay Pablo.
0: At ganon yung kaaway. Kasi kung mapapansin natin, sa karamihan ng mga disipan, sa karamihan ng mga apostol ng ating Panginoon, si Pablo lang ang nakapagsulat ng mga 13 to 14 na aklat. Di natin, ano, hindi ko masyadong ano, no.
1: Tsaka siya nag-umabot talaga sa Gentiles.
0: Yun po yun.
1: Yun ang pinakaano ni Paul. Opo. Kaya gusto ko makilala si Paul eh.
0: O yun.
1: Kung nasa langit na tayo, no, Paul.
0: Mamimit natin siya doon. At ang ano doon, ma'am, si Paul talaga, binasag niya yung mga idolatry tsaka yung immorality. Yun yung galit na galit siya. Kaya doon din nagagalit yung tao sa kanya. Kasi prank kasi na sabi niya na hindi talaga ito yung kalooban ng Diyos. Pero hindi siya nasikil o hindi siya kumbaga nahadlangan. Basta para sa kanya kung ano yung katotohanan, yun yung kanyang ipinapangaral. Pero isa sa pinakamaganda rin po kay Pablo, bagamat siya ay stricto, may pusong pastor siya. Kaya ini-encourage niya yung mga taga-Korinto na yung mga nagkasala, ano din, i-encourage sila na manumbalik sa Panginoon at tumalikod doon sa kasalanan. At ayaw niyang adaptan ang mga taga-Korinto na nag-aaway, no? Na naligaw. Gusto niya adaptan sila ng ating Panginoon na sa magagandang kalalagayan. Ganun po si Pablo.
1: Di ba yung mga pinag-aaralan nga natin, talagang ano siya, open rebuke?
0: Opo.
1: Tapos talagang concern na concern. At hindi aggressive siya eh, 'di ba? Minsan may mga ano na natatakot na baka, 'di ba? Ganun tayo eh, pag meron kang i-rebuke, nag-aalala ka pa. Pero siya iba, ang gusto niya yung kaluluwa mo, matiyak niya, napupunta ka sa tama.
0: Oo, yun siya. Ayang yung kanyang pinagpagalan ay mapunta lang sa kawalan. Kundi yung mga nakakilala sa ating Panginoon ay magpapatuloy hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon.
1: Kasi nga, ang tao po, no, these days, maraming hinahanap sa buhay. Minsan, masyadong self-centered, masyadong entitled. Kaya minsan, nare-rebuke tayo, di ba? Kunwari, may problema ka, o kunwari, ako malungkot. And then, I will expect my friends to call me, to be there for me, na ako lang yung aaluin, ako lang yung, kailangan mo ba kami, ganyan-ganyan. Minsan, may ganun, pero nare-rebuke agad ako, kulang pa ba ako, anak? Andito naman ako, kasama mo ko eh, di ba? Bakit naghahanap pa ako sa tao? Dapat, kay Lord ka, nalulungkot ako, Lord, iyakan mo si Lord. Mararamdaman mo, kasama mo siya. Parang sasabihin niya, kulang pa ba ako, anak? Andito naman ako sa iyo. Iko-comfort kita na hindi magagawa ng mga tao. Di ba? So, masyado tayong maraming hinahanap sa buhay. Kaya iba, kita niyo, mga achievers, ang yaman-yaman, nagpakamatay.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Tsaka hindi lang yun, ma'am. Nakita niyo, nasira yung buhay nila. Kung baga, bakit, isipin mo, bakit niya pa pinasok yung mga bagay na yan Samantalang ang ganda-ganda ng buhay niya.
1: Yes.
0: Ba't niya, ba't niya sinira yung buhay niya sa ganitong bagay? Di ba?
1: Bakit siya namili ng maraming maleta para may ilagay doon sa maleta?
0: Tapos ba't nakipag-relasyon siya pa siya sa ganitong, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Samantalang, kung titignan natin, kumpleto na yung buhay niya. Pero yung nga po eh,
1: may hinahanap.
0: Oh, may kulang. Ang pupuno, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo.
1: Ako natandaan ko yung sharing ni Judith eh, sa midweek natin. Sabi niya, ang puso daw po ng tao, may isang lugar dyan, space dyan, na walang pwedeng mag-fill, kundi si Jesus. Kaya, ang mga taong wala si Jesus sa buhay nila, lagi may kulang. Lagi may kulang. Ba't ganun? Sa akin na lahat, ba't kulang? Wala kasi si Kristo. Hindi mo pwedeng lagyan niya ng maraming maletang pera. Hindi mo pwedeng lagyan niya ng tao. Mahal na mahal ka ng tao, ba't kulang pa rin?
0: Di ba?
1: Mga mansyon. Kasi in that space of your heart, kapatid, si Jesus dapat ang nandyan. Nasa trono ng puso mo dapat. Walang iba kundi si Jesus.
0: At siya lang may kakayanan ng punuan yun.
1: Yun, lahat. Lahat kayang-kaya niyang punuan. Joy,
0: tama po yan.
1: Protection, comfort, peace. Yan, peace, napakahalaga nun, no? Oo nga.
0: Kaya pag tinitignan ko kayong Ma'am, Sister Cecil, dapat iisipin ko, mas konti yung sasabihin nyo. mas marami kayong sinasabi kasi nga, punong-puno ng punong-puno ng salita ng Diyos, pangako ng Diyos,
1: yes.
0: Yung puso't isipan natin eh, yun yung bumubuo sa atin eh. Kaya di ba napapansin natin, nalulungkot nga tayo, dumarang nga tayo sa problema, pero pagka umupo tayo at nakipag-ugnayan na tayo sa ating Panginoon, wala ka man sinasabi, pero parang pakiramdam mo, may kakaibang nagaganap sa kaloob-looban mo,
1: yes.
0: Na pinapawi niya yung kalungkutan mo,
1: yes.
0: Pinapawi niya yung pag-aalala mo, at pinupunaan niya ito ng isang bagay na kahit man tayo, hindi natin maintindihan at maunawaan. Kahit yung mga tao sa paligid natin, na nakikita nilang dumaraan tayo sa maraming mga pagsubok, ay nakukuha pa rin nating ngumiti at magpasalamat sa Diyos.
1: Amen.
0: At magpuri sa Diyos.
1: Ma-share ko lang ano yung aking kapatid na nasa ospital kasi po marami na siyang tubig sa katawan, no? So malaki na yung tiyan niya. Dumalo sa kanya yung mga, kasi nagba Bible study yun, meron siyang men's ministry, meron siyang senior citizen ministry. Ngayon pinuntahan siya sa ospital. And then sabi ng mga ano ka na diyan? Ano? Parang niloloko siya ng mga senior. Sabi niya babangon ako rito, tapos sabi niya, "Meme, nagpastor, nag-aano na." Nag-share pa rin siya ng word. Sabi, nagpunta kami rito to comfort you para magkwentuhan. Ikaw naman, babalik ka na naman sa Bible. Sabi niya, hindi niyo dapat pigilan dito. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko, ito yung gagawin ko. Di ba? Nakakasabi ko, wow.
0: Kaparehas din niya ni Sister Ami.
1: Ami, oo.
0: Si Sister Ami, punong-puno na ng sakit. Di ba?
1: Namamagana yung mga katawan niya.
0: Pero sabi niya, Pastor, magpuput up ako ng Bible study. Huwag ka nang pumunta nun kasi nahiya sila sa iyo, baka hindi sila dumali. Kaya bago siya nawala, yung kahuli-huli ang ni-reach out niya, aktibo ngayon. Isipin nyo ha, nasa kalalagayang hindi ka nang maganda, pero ang iniisip mo pa rin ay yung kaligtasan ng mga taong nasa paligid mo.
1: Wow.
0: Parang si Brother Danny.
1: Yes.
0: Iniisip niya pa rin yung mga taong nasa ilalim ng kanyang pangunguna, na gusto niya pa rin na yung trabaho niya sa kahuli-hulihan ay magampanan niya dahil ito yung itinakda ng Diyos sa kanya. Alam niyo, nakakatuwa po yun. Pagharap niya doon sa lumika sa kanya, talagang, kumbaga, i-welcome siyang mabuti.
1: Oo, parang ito yung sinasabi nito, I can do all things through Jesus Christ. May pain na siya, di ba? Nasa hospital na siya. And that time na nakikipagbiruan siya, nagsishare, tinaningan na siya eh. Binigyan na siya. You have 2 weeks to live. Or what? Pwede pa, less pa.
0: Dapo.
1: Talagang ganun sila sa state, sasabihin nila sa'yo, flat on your face. So alam ko na, sabi niya, pati tinaningan na ako eh. Sabi ko, tao lang naman yung nagsalita. Hindi ako naniniwala doon. Hindi ko tinatanggap. Pero kung yun man ang kapalaran ko, yun ang gusto ni Lord sa akin, I'm willing to go home. Sabi niya, para anyway, gagawin ko pa rin yung dapat gawin. So, medyo mahirap po, may kalungkutan, pero yun nga ang iniisip natin minsan. No? Sa gitna nito, parang parang yung lungkot wala eh. Mm-hmm. Di ba? Yung may joy eh. Dahil nai-imagine ko siya kasama niya ni nanay ko, tatay ko, at dalawa kong kapatid. Reunion ba nila? Mm-hmm. Parang gano'n na naiisip ko. Yun ang iniisip ko. Although every morning when I'm having breakfast, kausap ko yun eh.
0: Apo.
1: Video.
0: Apo. Mm-hmm.
1: We talk about the Bible.
0: Wow.
1: At pag tinanong ako, di ako nakasagot. Nakakahiya ka naman. Nagsa-celebrating life pa, hindi mo alam sagutin. Sabi ko, hindi ko alam yan. Baka magkamali ako ng sagot. Sagutin mo. Challenge kita. Ano? Mm-hmm. Ganyan po siya. Kaya isa yan po sa mga mentor ko, discipler ko. Kaya medyo yun yung mamimiss ko talaga sa kanya.
0: Pansinin niyo po, ano, yung kayamanan ng spiritual, nag-uumapaw sa kanya.
1: Yes. Pero talaga, kakilala mo yun, medyo aggressive. Diba, pastor? Aggressive siya. Oo,
0: tsaka ano siya, prangka din.
1: Flat yun, on your face. Sabi niya, pastor, hindi ko gusto yung sinabi.
0: Pagka mali ka, di ba? Pag mali ka, talagang kukomprontahin ka niya.
1: Pero, ang damdamin naman niya is,
0: apo, hindi parang sa ikabubuti naman.
1: Oo, yes, yes.
0: Nalala ko rin po yung father ko, nung nawala din yung father ko. Sabi ng mga kamag-anak namin, alam niyo, sa karamihan ng mga namatay, kayo lang yung hindi ko nakita na umahagulgol kayo, umiiyak kayo. Ano lang kayo, cool lang kayo. Sabi ko, unang-una, gusto ko, kasi nangaral din ako doon eh. Natuwa nga sila.
1: Sa Iloilo to ah?
0: Sa Rojas.
1: Ah, sa Rojas pa.
0: Nag-isip tuloy ako.
1: Sa Bisaya.
0: Doon kami nag-mission sa Iloilo. Ayan.
1: Okay.
0: Sabi ko sa kanya, unang-una, sabi ko, nagagalak kasi ako dahil bago pumanaw yung father ko, nadala niya kami sa paanan ng ating Panginoon. Isa yung sa kinatutuwa ko. Sabi ko, pangalawa, alam ko yung pupuntahan ng father ko.
1: Yun ang pinaka-importante.
0: Malungkot man dahil mahal namin siya sa buhay, pero sa ngayon, mas maganda yung kanyang kalalagayan. Yung kanyang karamdaman, wala na.
1: Wala na yun.
0: Kaya sabi ko, dapat tayo, yun yung naisin natin, na nag-suffer na nga tayo dito sa lupa, pagdating pa ba sa kabilang buhay, magsasuffer pa rin
1: at
0: tayo?
1: At yun eternal. Walang katapusan.
0: Yun yung ano dun eh.
1: Ano, ayoko diba? Yun.
0: Kaya dito, wag natin okay lang na paganda natin yung mga pangalan ng mga bagay-bagay na kung saan para maisip natin, wala nang problema yung mga mahal natin sa buhay pagka pumanaw tayo. Ang pangarapin natin at paghandaan natin ay yung buhay sa kabilang buhay, sapagkat doon tayo mananatili magpakailan paman. Ano ba to?
1: Yun ang forever.
0: Opo, sa lugar ba ng pagdurusa?
1: O sa lugar,
0: kapiling ang ating Diyos. Yeah. Yun lang po ang ating pupuntan. Dalawa lang po yan.
1: Mm. May naalala na naman ako nag-viral eh. No? Masaya ba dun sa...
0: Wow!
1: Di ba yung sa impyerno?
0: Ah?
1: Hindi masaya. Mm-hmm. Puro pagdurusa po.
0: Opo, alam niyo po, pag diniscribe yung lugar ng pagdurusa, walang tubig.
1: Walang tubig?
0: Puro init.
1: Oh my.
0: Kaya yung mayaman humihingi, nagre-request kay Abraham na si Lazaro, idaw-daw niya yung kanyang daliri sa tubig at pumunta dun sa lugar na yon at ilagay sa kanyang bibig sapagkat napakainit dito. Pero sabi ni Abraham, hindi pa pwede. Yung nandiyan, hindi pwede pumunta rito.
1: Yes.
0: At yung nandirito, hindi pwede pumunta dyan. Ang ibig sabihin, kung saan ka nakalagay, dun ka na mananatili magpakailan pa.
1: Parang dadasali mo, mamatay ka na eh, no? Pag ganun sa hirap. Pero hindi ka mamamatay. So, walang kamatayan yun eh.
0: Kaya dapat wag nating isugal yung ating pong kaluluwa. Dapat ngayon, habang nabubuhay pa tayo, isigurado natin na pagkatapos ng buhay natin dito, ay nandoon tayo sa lugar ng kaaliwa ng ating Diyos.
1: Kaya kailangan natin si Jesus.
0: Amen.
1: Na a sustainer.
0: Tama po yun.
1: Kasi hindi natin kakayanin ito. Sabi si Jesus naman, ang dami-dami namang utos, 10 utos, napakahirap namang sundin nun. Kaya nga po, nagbigay siya ng 10 utos para mag-rely tayo sa Kanya kasi He will make us obey that. Di ba?
0: Actually, sa panahon ni Jesus Christ, ginawa niya na lang dalawa eh.
1: Dalawa na lang?
0: Opo.
1: Yumahalin?
0: Opo, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at pag-iisip. At
1: and second,
0: ibigin mo yung kapwa.
1: Yes.
0: Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.
1: Yun.
0: Dalawa lang siya, pero ang bigat.
1: Pero ang bigat nun, ano? Kung kailangan mong kumain, kailangan din kumain ng kapwa mo.
0: Mm-hmm.
1: O, diba? Anyway, okay, take away, bilis natin, ano? Ang gusto natin sabihin po dito sa verse natin, mga kapatid, na I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. Isa lang talaga yung titingnan natin, no? Christ as the sustainer.
0: Amen.
1: Hindi tao,
0: apo,
1: hindi pamilya. Okay, andyan sila, yes. Pero masaklap, minsan, yung pamilyang iniisip mo nandyan sa'yo, wala eh. Mga kaibigan mo, nakakala mo nandyan sila sa'yo pag malungkot ka, pag kailangan mo. I-text mo, hindi ka nga sasagutin eh. Di ba may mga ganon? Mm-hmm. So hindi tayo sa kanila asa, only God. Amen. Sabing ganyan, mm-hmm. ano? The focus ay entirely on Christ, providing the inner spiritual strength, yeah, spiritual strength to handle difficult external circumstances, not on human ambition.
0: Amen.
1: Yan. So kay Jesus talaga tayo aasa. Anything, no? Kaya yun po ang gusto natin sabihin. Si Pastor, baka may takeaway message.
0: Bago sa akin lang po, yes. Meron ka bang pinagdadaanan? Napakabigat ba ito para sa iyo? Imposible na mabigyan ng solusyon ito. Kaya nang pamagat natin, nothing is impossible with Jesus Christ.
1: Mm.
0: Pero gusto kong malaman mo, kapatid, ang ating Panginoong Jesus ay kumakatok sa iyong puso,
1: yes,
0: na gusto niyang maging kabahagi ng mga pinagdadaanan mo. At yung mga kabigatan na yan, kasama mo ang ating Panginoong Jesucristo, napapasanin yung mga, yes, bigatin na yan at magiging kagaangan, yes, ng bawat isa atin. At ang lahat ng bagay ay makakayanan natin dahil si Jesus ang siyang nagbibigay ng lakas sa atin at siyang pupuno doon sa puso natin
1: na may kakulangan.
0: Na may kakulangan na siya lamang ang makapupuno.
1: Amen. Sarap naman, ano? Mm-hmm. Talking from experience, namatay po ang aking dalawang kapatid na lalaki. Mm-hmm. Ngayon, ikatlo na yung kamamatay lang, mm-hmm, nanay, tatay ko. All of those deaths, parang, syempre nalungkot ako. Mm-hmm. Naglumpasay din ako. No? Totoo, mm-hmm, lang yun. Pero, after that, may comfort, no? At, kumbaga, parang sinabi ni Lord, andito naman ako. Nawala, amen, yung ama mo, I will be your father. Mm-hmm. I will be your brother, no? Mm-hmm. Kumbaga, kaya, mahirap po, pero naniniwala ako na when you pray to God for comfort, grabe yung mararamdaman mong intervention niya sa'yo.
0: Amen.
1: Aalisin niya, iwawaksin niya yung lungkot, bibigyan kanya ng hope, tsaka bibigyan kanya ng kaginhawahan at tsaka kapayapaan. Maniwala po kayo sa akin. Okay? So, Pastor, maraming salamat.
0: Maraming salamat din po, Sister Cecil. Bakit po?
1: Natulo ako. Thank you so much. Laging nandiyan si Pastor, no, pagkailangan natin dito sa Celebrating Life. So, sa ngalan po ni Pastor Charlie Opino. Pero babalik pa kami, may guest pa ako. Ang guest natin ay si Reverend Juram Joselito Eroy de Guzman. Yan. Siya po ay taga San Isidro Montalban. Andun ang church nila. Siya yung All for Christ Church. Mamaya po yan sa ating ikalawang oras. And happy viewing and listening to Sister Danette Cortez, si Sherlyn Ang, Ipil, Sambuanga, Sibugay Province. Maganda umaga po. Julie, Sister Julie, hello. RP Davao, Tandag, Lawag, and EQ Baguio. Maraming salamat po for being with us. Babalik po kami sa ikalawang oras ng ating programa. Maraming salamat po, Pastor Charlie Opina. Brother Dexter, thank you for being here. And please stand by for the news with Tom Reyes.
9: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Philippine Standard Time, 7:56 ng umaga.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. 6 kataong napaulat na nasawi dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ito'y ayon sa Office of Civil Defense. Sa isang panayam, sinabi ni OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV na 2 kataong nasawi sa Rodriguez Rizal, 2 sa Benguet at 2 sa La Union. 7 iba pa ang napaulat na sugatan sa lalawigan ng Benguet. Dagdag ni Alejandro, biniberipika ng OCD ang mga ulat na ito. Inulat din ng OCD na 261,000 katao ang naapektuhan ng kalamidad. Evacuation Center sa Marikina bukas na bilang paghahanda sa masamang panahon. Narito ang live report ni Ray Ferrer.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinagsama ng pamalang lungsod ng Marikina ang mga pangunahing evacuation centers bilang paghahantay ito sa posibleng preemptive evacuation ng mga residente. Ayon kay Mayor Maang Teodoro, kailangan maging handa ang lungsod para sa agarang paglikas sakaling lumala ang epekto ng masamang panahon. Patuloy namang minomonitor na lokal na pamahalaan ang lagay ng panahon, level ng Marikina River, at maging ang sitwasyon sa mga lugar na madalas bahain. Hanggang alas 6:15 ngayong umaga, nasa 15.8 meters ang water level ng Marikina River at nanatili ito sa alert level 1. Nakadeploy na rin ang mga rescue boat, ambulansya at iba pang emergency assets habang nakapreposition ang mga central kitchen upang matiyak ang agarang pagtugon at pamamahagin ng pagkain sa mga residenteng maaaring mailikas. Samantala, nananatiling nakataas ang red heavy rainfall warning sa Metro Manila. Matay na rin ito sa heavy rainfall warning na inilabas ng PAGASA. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sa ibang balita, Department of Health nagbabala sa panganib ng leptospirosis sa gitna ng sunod-sunod na pagulan. May report si EJ Lazaro.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Muling nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa leptospirosis kasabay ng patuloy na pag-ulan at banta ng pagbaha dulot ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa DOH, tumataas ang panganib ng leptospirosis kapag nalalantad sa maruming tubig baha na maaaring kontaminado ng ihi ng daga at iba pang hayop. Ang sakit ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon at maging sanhi ng pagkamatay kung hindi agad magagamot. Bilang pag-iingat, pinapayuhan ng publiko na iwasang lumusong sa baha hanggat maaari. Kung hindi naman ito maiiwasan, agad na maghugas o maligo gamit ang malisang tubig at sabon matapos malantad sa baha. Mahalaga rin ang agarang pagkonsulta sa doktor upang mabigyan ng tamang payo at gamot kung kinakailangan. Sa gitna ng patuloy na epekto ng habagat, hinihikayat ng DOH ang lahat na manatiling alerto at sundin ang mga paalala upang makaiwas sa leptospirosis at iba pang sakit na kaugnay ng baha. Dagdag pa ng ahensya, para sa agarang tulong sa panahon na sauna, maaaring tumawag sa National Emergency Hotline 911. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: At higit 1.2 milyong pisong ayuda na ipamahagi na sa mga pamilyang apektado ng bagyo at habagat sa Region 1. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, ang ulat ni Maricoquia.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Mahigit 1.2 milyong pisong halaga ng ayuda ang naipamahagi na sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyo at habagat sa Region 1. Ayon kay OCD Ilocos Information Officer Adrian Tagsulingan, umabot na sa 1,223,109 pesos ang naipagkaloob na tulong para sa 1,463 pamilya o 86.31% ng 1,695 pamilyang nangangailangan ng agarang ayuda. Kasabay nito, nasa 11,562 pamilya o 40,308 individual mula sa 190 barangay sa buong rehiyon ang naapektuhan ng masamang panahon. Pinakamarami mula sa Pangasinan, kasunod ang La Union at Ilocos Sur. Sa kasalukuyan, 456 pamilya ang nananatili sa 49 na evacuation centers habang 238 pamilya naman ang pansamantalang nanunuluyan sa iba. Samantala, 182 pamilya na binubuo ng 544 na individual mula Pangasinan at La Union ang nagsagawa ng preemptive evacuation bilang paghahanda sa patuloy na banta ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
11: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang